0: yung servisyo para ma-maintain natin the peace and order yung sa Quezon City.
1: Alright. With that, mabuhay na salamat si Police Major Aubrey Ayon, Chief PIO Itaclan Police Provincial Office. Rayaman si Katropang Claire T. Adit XFM 96.5 Kalibo ang Katropang.
2: Thank you again kay Police Major Aubrey Ayon, or aton karang PIO. Itaton karang aklan na PNP. Congratulations sa tanan nga mga polis nga na-promote ta. Makaroon nga Domingo. Siyempre, pag ma-promote ka, dugang-dugang umanri mo karoon nga sa... Sa mga nga pagpropadayo, nalas 8-2 na raton nga oras. Dayong porsyon na ito na katon mga katropite santon vitamin C. Kinangan naton butangan it vitamin C raton nga gawas. Daya protection man lang. No? Kinangan naton proteksyonan. Kasi ro vitamin C, it santon, halingid na sa santon doon. Pero ano mga benepisyo kara mga katropa? Una, ginapabasko kita na naraaton nga resistensya. Hindi kita madutlan it mga sakit. Ha? Ano nga mga sakit na? Dahil mga ubo, sipon, trangkaso. Kasi kung mag-trangkaso ka, gaguya ka gating, ga-down kita rin mo nga resistensya. Eh. Pero kung may santon vitamin C rin yawasa, matik na yan. No? Ginapabasko kara aton karon nga resistensya. Kapin pa kung rong mga trabaho naton is masyado ka physical. May ginasukan na pakararong fatigue, ro kagaoy. Ginabuligan, nga mapadasig, rong recovery, halin sa mga ginabatsyag naton sa gawas mga katropa. So kinangan naton, protektado everyday. Adlaw-adlaw, magsanton vitamin C, mga katropa. Mabakara sa mga butika, nationwide. Una sa Mercury Drug, santon vitamin C. Sa aton karon nga mga katropa. Sige, sa ato makaroon nga pag-propadayon, sa ato karang nga pag-pangalagad. Oy, this coming Saturday, August 8, 2026, mabukas ro GRM Electronic Appliance Center, no? Iya sa Banwa ita Kalibo, unara sa Printe ita Gaisano, Capital Kalibo, sa Mayroas Avenue Extension, no? Bali, di karoon sa may dating bike cruiser, bike store. So, mabukas di karoon is GRM Electronic Appliance Center, mga katropa. Gusto nyo mga appliances, mga gamit, electronics, available gidinar, mga accessories karon, unaron mabakay sa GRM Electronic Appliance Center. Mga katropa. Okay? Mga dekalidad doon, nga klase ng mga gamit. Mga pwede gidin ninyo mapuslan sa sulit atong mga panimagay. Sa atong karamig manghod, sa mga mahilig sa mga electronics, rung mga accessories available gidaw na tanan, mga katropa. GRM Electronic Appliance Center. Bisitahon ninyo ron. Mabukas sa August 8 sa Badong Adlaw, may mga surprises nga nakalinyada. Bisitahon ninyo ron. Discount ka mo. Mabaho-baho mga katropa. Sa ito makaroon nga pag-propadayon, hindi na ito ipabatikin nyo ro reklamo itdaya karangan nanay it misis. Sa rin natabo sana nga mister o nasa may Banwa it Balite. In fairness mata sa aton nga MDR RMO, gusto naman sanda mabugan it pagpahayag. Kung anong gidaro plastadag, ano rin istorya sa likod bago kita magtaot konklusyon di karang mga katropa sa aton nga mga katapoy MDR RMO. Kasi mga responder naton sandara. Ginataya man ang kabuhi ng dadikaroon sa pag-responde. So aton rin istoryahan nindo na madali ang pagkatapos yung aton karang mga reminders. Kindly stand by. Bullseye!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Politika.
1: Sister Paige. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
2: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
3: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
6: Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Ang mga gwardiya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptos temon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves, and in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
6: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor. Tugtog 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Yes, to help!
8: The secret of health.
9: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sininga pagtulog.
10: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis naton. Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux, so kun heartburn, especially kung nga aton sinigin nakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Sanfon Plus Gold.
9: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Sanfon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
10: Nagabuli gali pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Sanfon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mang gustin mo sa Sir Josie na makabulig man siya sa

0: counseling and digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kan nagatumar kita sa Santhol Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami, mahamuo ka itong pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging nga counseling and digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santhol Gold Capsule, nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema sa reducil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod niya may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santhol Plus Gold Capsule.
1: The secret of health.
0: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa-improve sang sleep kung sigi-sigi ang aton sininga pagkatumar. Okay gadang ila sininga tulog.
2: Yes!
0: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhol Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panamit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
1: The secret of health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santhol Plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
0: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
1: The secret of health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: The secret of health.
3: And then amo ning Santhol Gold coffee mix Dok Leo nga may collagen kag glutathione.
0: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhol Gold coffee mix.
2: Yes!
3: So ini tanan Santhol Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhol Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
1: The secret of health.
4: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
5: Santhol Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santhol Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamagod mayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay matbabaho-baho sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.

0: Tingali kita, mga katrupa, alas 8.24 raton nga oras. Dayon porsyon naton mandakaton it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kinangan naton nga mapasanyog raton karang pananawan pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw it Vision X Plus Soft Gel Capsule kasi may lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Dayon mga benefits nga mabuo naton kun adlaw-adlaw nagainom kita kara mga katrupa. Ginasukyan na kararong rong pagpaganakit it mata, no? The same time raton nga ugo gasakit kada biknamat doon. 'Di ba? Kasi sa aton nga pagtuman. Pro Vision X Plus Soft Gel Capsule, imaw man rarong nagabulig tao it protection kun para hindi kita may mga magka long term issue baga sa pananawan like dahing mga katarata. So galikaw doon imaw ron nagapugong, no? Aganami raton nga pananawan everyday kun nagainom kita it Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa. Mabaka rin sa mga butika nationwide. Sa Mercury Brand, may mga available karon mga katropa. Sa ato makaroon nga pagpropadayo. Sa ato karang nga pagpangalagad. Now, haram makaroon, may pagpahayag grumisis. It daya karang namatay nga mister, matapos ginasugid, nga may kapabayaan sa part it MDR. So gina, basupan ni ta MDR mo man, rupa pamilya na. Sa natabo. Pero haram makaroon ro pamilya, ro asawa, may sentimiento sa rayang natabo sa anak karang mister. Bullseye! Mga katrupa. Pamatian naton ro pagpahayag itay karang misis.
1: Misis no ni Sir Kwan, Arjin Sarandin. Sarandin, mga katrupa si Ma'am Love.
2: Matakot amon nga humay kita ko bagaro tubi namon hay kiri ro ano sa host hay sinakon to. In-open ko mataamon nga breaker. Tapos dayon hay dawa ka makon gasugod do tubi ay gagagsak kon amatray dahil sang kiri. Tapos dayon hay dato hay gin alsa namon ang hose halin ngaron agi ano ba sa ado hay wagid man it gasugod nya tubi. Hay hambay na to buiti man na unga hay kanabi unga nagaano hay. Tapos hay buiti man na unga hay tanawon ko to sa ubos. Hay pero ginpatay ko taro ni syempre hay kita ko man nga wa taga sugod tubi. Nagataka ga ano ba iyag doyon hay ging patay ko mataro nagadto yung masa ubos hay anang ubrabi karon firm na mata na ubra ron nga kung time mata nga uwa ga ano iya may dependence dahil na check na mata ito ron hay tapos dayon dato nagadto imo ito naghambay mo ka kon na buksan gaano ron imo gasinggit
3: do safety box
2: do breaker o anang safety box hay niyang buksi mana. Hay, dato ron, gimbuksan ko, hay, gatubod rutubi, singgit na kang, hay. Wa, makon. Tapos dato, angan-angan nga to, nagsinggit imaw, nga, buk mana, patya, mana na to. Hay, di katuna ko, hay, di karaabi ako, inagdagagan ako ito, hay, ang ginpatay ko gid, ang safety box, ha, ang main gid.
3: Sa sud ba ninyo, bagayro, safety box?
2: Oo, haron ang, iya sa guwa nga ron it, yung pertahan, ang breaker it. Ano ho, tubi namon. Tapos okay. Ang safety box, ito malang. Dali malang mangit, mga daywang lock ang kasiguro ag mapatay mo yun. Datuhon dayon, hay, ginsingitan yung mawain mo gasabat. Hay, ako niya rang bayaw, iya sa ubo sa nagkakapikapi man ka ng tiyo. Hay, ang datong gingusob. Hay, doon nga tinawag ako, hay, doon nang bananda, hay, nag-ano sa nang magtawag, it-rescue. Hay, intawagan ko man, search ko man sa Facebook, anong number nga to, gintawagan ko sa cellphone. Tapos, ang bago ko, emergency gani, mako, nakuryente, mako, nako, asawa. Hay, sige man, mamayon daw, inyang paadunan gani, iya rong itaw, address, kusin, siyempre, iya sa, ano, kung, ano, kusin banda. Tapos, dahil to, nag-addo ba ako, tapos, hay, gintry ka akong bayaw nga ra nga hakwaton imaw hay hindi na daga dahil mabaho mas mabaho ka na ang asawa. Hay tapos hay nagbuo lang sa duyan nga ra iya akon nga kapit bagay gin sugo kon ko sino iya nga pabulig. Maiya bahay. Dato ano na dat ang tambayungan ba duyan mga lima siguro sa apat lima makaron sanda ka to that time nga sa ka iya ging papungko lang dadi karuyon ho. Diba, ano man doon, una sa nag-alalay, ay nagtawag guman ako, ano ay, wapagihapon ang bananday, una o manar mamundawi yun, gid, ay, ang nga, nag-abot matasanda, ay, ang ano nga to, doon ang staff nga to nga, ano it nang rescue hay nag ano ba nag ano imaya tapos gin BP na anay ba ang asawa ka to.
3: Okay.
2: BP na twice ay ge-error anong pang BP. Hay pero gimbutang na clip kun akon ana nga tudlo. Hay di ka to ba ako no heartbeat at pulse rate. Hay normal man ko no. Okay man ana pulse rate at heartbeat. Tapos dayon hay ay di kampante man ako mas abo sa dayong sayod nga normal. Tapos ay okay man nalipong gani ko na imaw. Hay tapos nagpanghimos mat ang kato, nagano sa ambulansya. Hay nainano ko mat imaw, ay, syem, ang pagkasayo daw lipong imaw. Din istorya ko imaron ay ano ho. Syempre hay ginaiwan ko lang sa amanghod baga akon nga unga. Ay aron nga limang buwan nga ni makon hay. Tapos dayon hay dato na inistorya ko imaron. Himas-himas ko yung mga bansa sa ambulansya, imaw nga, makon hay, niyang ano, hinutikan yung mga pagbugtaw, yun, imauli, makon kita, ay naiwan na ako, makon doon nga, ay, maano, abiyo mo sa unga nga, kana kita ron, as in, ano kita, kana doon nga,
3: magapit kita,
2: magapit, hay, dato, hay, pag-abot naman sa ano, syempre, iya pa lang, naghambang matasan, sin mana maton, maton na mamdagon sa provincial, ay sige, mako sa provincial, ay siyempre hamba na lipong malang eh. Lipong imaw. Ay sa isip ko pag lipong ay ako na kato ay maumpawan imaw kung may mga ahiturukan imaw. Bugong kung alin mata ito nga mabugtaw imaw. Do yun ah. Pero ay ginaubra ko so ano basi imaw kung sa ambulansya kami isang isip maw na hinukikan ko imaw. Pagbugtaw ay siyempre ay aywan ang tamaton ako baby ito. Mauli makon kita. May nakaroon ka na. Tapos dahil nga to, hay, tag-indo kami sa hospital, git sa ER nga, sa in-transit ER. Ay, diging takdang yung mga aparato para sa ECG. Ay, gagawa ito nga, flat gita, nang resolve gita.
3: Uwa gita,
2: it maskin sang ano. Hay, ambay ko doktor, may doktor gita, ang on the spot mataman gid. Hay, ano man, ma'am, wow, taman at kabuhi da, banana to. Aron ho flat ang banana hay wag nagsalasalaon ako ay sinakon to ay haman makot makaron ay syempre hindi ko maanoin sang isip abi normal ni hay ano hay hambal ko doktor nga to ang banana si CPR manara uwa ako mismo nagsabat nga uwa pero una matasan daron sa ang likod mana pag ano binanda kang asawa ay syempre santa to gadaga ay tapos ay gintak dat oxygen uwa man makon tatut at tinang isunyot ang dayon doon.
1: So ano ba doktor sa MDR Rimoma?
2: Taos,
1: nag-istorya?
2: Taos sir, hindi ko maano kung ano ba kung ka-istorya sanda. Mm-hmm. Pero ang nakita ko lang is, pag ano nga to nga, nag-declare nga, waot kabuhi ang asawa, ay nag-alhalin matasanda. Nag-anawot asanda, nagpanawot up ba? Nagpanawot asanda. Tapos ay dato dayan doon ay siyempre ako gainano mataman halawon ang tilinangis tapos ay nainano ko ang sanar station mako na uma na mako ninyo basi may una pa makaron ang ginainano ko sanday tapos imbutang nanda nga saw sa binit gani ay halawon gani ako tilinangis man ito ay tapos ay hambal agta dato dayon nga ano ba ho ay nahambal ko kanday uma na mako ninyo risi ro ano na na basi may una ako man na pinam ko man ngani ana nga adughan pa ginaano pa anong baba ang anong bat hangin do yun hay ano ay basi mako may una pa insure halang hinugaha ba nga ron hoy syempre hindi ko to mabato as in blanco syempre imong ano ko lang git blanco kaumang una ko gahalaw ang tilinangis makaron. Tapos ay dato si Papa Abe ana nga tatay on the way man dahil ako malabi daw ko kako na daw gasalasalaw na hindi una na ako masayran ako niya ano akong ubrahon hay dato unday nga ito unday nga to hay nagabot si Papa hay tinawag kako ana mang mga igmanghod ana magugang ana manghod nga nang man daga ninyo sa private banana to hay niyang basi may una pat ah hay ginano naman ang nurse station hay maman hay pakita gani ang result makaray harama na mamugi waong gid mana pag-abot as in flat yung gid mana wag gid man at kabuhi ma'am mo na makaron in mouth tapos hay pwede man pauman gin uman nandat uman pero pag ECG wag it agit dato undayon hay ay syempre hay nano ako sa doktor haman na hambaw doktor nga dapat akong ha CPR or gintakdat oxygen gintawagan ko ang ano ang number nanda iya sa MDR haman ma kung ano ko sa sir ma kon haman ma kon kailangan gali ma kon takdak oxygen or gin CPR ma kon ako asawa haman ma ko wagin ubra ay tag nagtawag pa ako ang nagsabat siguro ang saan ay wa pa ko no nakaabot or ano ang naghatod kamon ito oo hay patawagon ko galing man ma'am ituman una ko mag-abot sanda iya so, syempre ano hay datoron nagtawag sanda na istorya ko ang rason nanda hay ang rason na hay siyempre gin baso-baso nagahinambawan ako kanay mama na pamatii mana ako banana hay normal abi mana ma'am ru heartbeat ag pulse rate ni sir ha banana hay amo na abi manang protocol ma'am hindi kami pwede magtakod it oxygen kuno ang banana to okay. Ay hay siyempre mamat mahambal ang doktor ng nga ano may ha CPR or gintakdan malang oxygen. Siyempre, hay, hambal ko kanda, kamu sa field nga ron eh, kamu kasayod na ako. Haman kung, ba sir, di ba, ano hay, sa akong mata, ano, kung hapa, alin, kung minakarunon ko tagali, ag maglalata ang asawa nga to, di ba? Makaruyon ba? Ay, sa dagan, abi hay, doon dahil iniisip ko, waman ma akong imot ginobra sa dagan, na dapat gali ima ka to. Ay, ko, halin pa lang iya, ginkwento ko kana kung ano natabo kana ito sa ubos. Tapos ginkutan ako dayon imaw, sir makon, okay lang makon ang asawa nga ra. Ido yung nga ni, nang wa imogit aga muka, wa, as in, ko, lipong baga kung ano yung habana, dalipong malang habana. Mama na, normal matamana ron mama na si sir, hay, lipong malang man mana imaw.
3: Doon yung tarang.
2: Oo, doon hambal.
1: Pero usually, abi kong lipong, di ba?
2: Dapat
1: itabutan it mga pilang minuto kung bagay mga sa minuto dahil mga minuto ay mabugtaw taro ni Mawi
2: kung doon nga ni sir ay akong ka to ay syempre bilang ano ay tagito ako sa ano ay nabinugtaw ko bagay imaw ay wamat ang kasay kung alin ubrahon basta doon nga ang hinimas-himas ah, imaw
3: ko si Mr. Mo ma'am nga may mga tanawon kung nagaginawa imaw
2: doon na niniping ko akong nga doon gan saan ang daya may ano mahina mahina ang pagginawa. Saan ang dung saan ang ilong malang ha? Ay tipo siguro anang ano ka to, anang baba or ano. Basta sa ilong ako nag ano ka to kana tapos na makarmal ana alima na minakaron ko na inano ko anang dikaraya ho. Ay syempre ay gasalig ako. Nga pag-abot na mo to hospital, ay takda na mo to mga kung aling-aling nga magbugtaw imaw. Or else maski sa dagan ka to, ay maroon na inistorya ko imaw, ay siyempre lipong imaw eh. Doon ang pagkasayad, lipong imaw. Ay siyempre, basi mga kung mabugtaw imaw, habagun ko nga naghuhat ako, amo nga iya. Makaroon ba lang, maano?
3: Mga kwanimit background, kamusta ang anong klaseng asawa si Mr. Nyorama?
2: Ano, wakatingit maano sa ang asawa nga ron. Nang kung sa pakisama at sa talaga nga tao, wakagitit maano ka na mahambal nga, ano ba nga, nang may kaway imo nga, anuwa. As in, para, doon nga nito na isip pagalaygay imaw. Kung makita ng mga tao nga ron nga kilala na, nagangirit na imaw ron, na istorya na, joker. Doon, pagasunlog ba nga. Nga ano, klaseng tao.
3: Masinadyahon.
2: Masinadyahon ta imaw ron.
1: Bago natabo rin ma'am nga insidente, o yung mga sinyalis nga. May mga matabo ka na, or may mga pabilin-bilin.
2: Tao lang, ay, ako naman lang abe, ganyan ba mata? Siyempre, normal mata ka akong nung gahambal. Siyempre, ano.
3: Buhayin ka mong giba.
2: Oo. Nang pareha sa, ano nga to, sa video, gintan ako ba ang, ano, ay, mahilig abi ako kanda magbuwit video nga rakang unga arong gakulitan sanda hay may ana abi kang kunamat nga mana hay kung gapabanwa imo hay niyang ay imo abi gapamakal ka mga ani hay kung gapabanwa imo hay ga ano imo sang unga hay that time man hay nga ako nga na ano tong video taging post ko lately nga raho hay wa man imo ka to that time nagpabanwa eh tagda to nga ayawan ko ni papa karon bye-bye, makaroon ba nga? Doon ka lang kung ba na-realize nga alin klase to. Nga matmaka to. Tapos doon, hay, gahambay mo ka akong doon nga. Hindi mana huwa talubilya, mana sa ang family, sa side ko taal. Hindi mana huwa talubilya, may maduga mana sa imo nga pamilya, banana to. Hay, ang banana kung amat may mag-take action ba ako. Mano, abay, maroon kita, maskin, manay sa side na akong dun hay ano gita imo ba concern palangga na na akong mga ginikanan akong igmanghod ano gita imo ron una gita imo ron sa makaruyon tapos doon nga ni nga iya abiron hay imo ang nasa imo git aron tanan ga ano iya ba ga ka obra dahil hindi ako kahugag, hindi man ako kapamugat. Ay imaw man na siya, ay ko February nga to, nasasayan man ako, abis ang baby. Tapos ay naniko pa abiron, ay maselan. 1 week imaw, sa niko nga to, ay maselan doon nga, ay parang focus ka lang ba sa unga, hindi ka man ka pamugat kung alin-aling dragon, imaw ron, managaano to, gabahog baboy namun. Ana, bigaron nga ano, ay abo imaw plano, lalo unga nga ron, ay, kana gitarong sa, as in gito sa unga aron na kung paano mga ginaplano at abaga nana kung mga bunyag ka nga doon nga ni nag-alaga ang kami at baboy ay ginatiganan na sa bunyag ko nga nga daga birthday makaroon ba anong ano ka akong karoon
1: may mga kanyata kontay mo may mga future
2: mga oo future plano gitaron ag ano doon abihay pang only child abi namon parang parang paano gift kita? Bukon sir na mga panganay ang baby may una kaming baby ay gal na duga ka mag 1 month sa side ko abay parang miracle bagay medyo mabudlay ako magbuntis miracle gat agid nga mabuntis ako kaya grabe anang kalipay ka ang tag nabuntis kasi among panganay nasundan im mga seven years pat ah bago nasundan ito yun ag oo parang ano baga hay nasundan it ano namon nga ron agtapos ay abo ana haagyan karon dahil na disgrasya pa imo sa tricycle doon hay bala hay nagano ang tricycle nahugog sa bangin tapos ay nagtatlok balintong baga imaw ay driver imaw habang that time nga tobaton yut anana nga maduga imaw kamon nagahambagot imaw dahil pero ana ka to kuno magapiyong kuno magabinalintong ang tricycle hay banana to hay picture ko no nakon agunga aro anang nakikita.
3: Okay.
2: Oh, hay, mayad gani, huwag yung mga last true ko, magasgas, malangana ka itong gaob, nana nga itong sangkapaan, ana. Ay, daya git, ah, hay, anong, makaruyon ba, kanatabo. Ay, sinakon to gani, hay, kung sayran, yung bang, kailangan ni mo CPR or, kailangan takdan it, oxygen ba, hay, base, kubuhi pa ba, imo makaroon. Na-revive ba na, maskin, doyan yung mana, ako malang, ano karoon, hay, kung ha, kung nag-effort matabaga ang sa ano nga to ang sa rescue nga gintakdan imaw oxygen gitakdan ging CPR imaw or kung ano-ano pa para makaabugtaw imaw ginubra mat anan datanan haywa ako it pag ano kanda pag baso haywa abi
1: so yun na maskin LGU Balete may nakipag-coordinate na sa lakinyo or
2: wa ano wa pa sir bali wa pa bali ano kahap ako sang adlaw ato di ba sa ospital kami nagdiretso kag police station ng pablatter hay nag-anong siho ba ako kung ano mahiyad eh, dahil daya gani ang naagyan ginkwento ko kay sir ito sa police station Makaraya syempre gatinangis man ako ay ano Makaraya ro natabo hay niyang ano ginpatawag nang dabaga ang staff nga to nga nagano ka ako nito nagadto hay agtapos ang istorya mata kami ay doon nga ni ang team leader nanda tapos dayo ang ka-driver doon yung rescue medic nga ron hay gapangayo kong ta sana pasensya sa natabo hay galing hay nag-ala ko ron nagtangis sa mga na akong to sir hay paalin mga akong sir mabalik yung mga akong kabuhi kang asawa pakita ko pa ka na akong unga nga ron doon nga psag na akong eh ha 5 buwan akong nga psag nga ron alin mo alin-alinon as in hindi ako kaano ba iya ga decision imaw tanan-tanan iya sa bagay basta galaga ang sangunga nga ron kung alin matay ang mga maugan-ugan nga trabaho magpanilig or ano sa bagay hay okay yut aka na ron imaw yut asa tanan hay doon pag kumandi abi nga ron hay nag-schedule kami hay bas, gubaon abi amon nga temporary kusina karaho hay naamat-amata namon among kusina iya sa likod hay schedule kami nga pa buhusan ang ano ang slabay doon nga ni gincheck ang tubig waga ano dato gin ano nanay hindi man maano nga aksidente dato
1: so after kay tumam nga ging pakita mo sa personnel at ato parang rescue karang ala in kentangan ni unga ano ang plan
3: reaction
2: nagmangayo gaya pasensya agama nanda hay doon nga ni nga masking kumporme ko no ay mabulig sanda ay
1: so ginaamin nanda nga may kakugangan sanda
2: ay tao gani sir
1: ko kasi nangayos sanad pasensya eh
2: nangayos sanad pasensya nga mama na ko may ka, may ano gani kuno hambana na to nga niya ano ho kung may kabulig kuno sang guiding gani agtapos ang ibang staff ka to ang ibang ano ba nga ano nanda it may ano hay sa akong mga kaibahan sa guwa sa ang manghod sa akong among kagapit bagay hinangayos na pasensya sa natabo.
4: So sa inyong part mamit pamilya may inyo para nga legal action sa rescuer naton or pagbatunon ninyo ro ang nakarang bulig
2: sa makaron sir ay hindi ko pa madesisyonan doon kung alinggid man ro mayad baga dahil lutang pa ko eh. Pero hay akong nga ano syempre hay parang tao hindi ko masayang kung ano ta pero hay naisip ko abi hay future ka ako nga ano syempre o nga mabaho ang nga watay mo it nakita nga tatay nana
3: sa video gid lang ron no?
2: Ano eh ma, okay lang kung tao, pilang dagun yun ta ako ngay.
3: Hindi niya
2: no. Doon nga, ano, tanan na si Papa na? Oo. Doon nga ni abota ng plano ka para sa ano nana.
4: Mensahe lang ma'am, siguro ma'am, sa... Siyempre sa atong kanong rescuer, sa LGU, Balete.
2: Sa rescuer, hi. Ano man, siyempre naagyan ko man nga nag-ano man kamo nag-service man kamo kakon hay believe man mana ako sa una kasi that time nga na confine ako as cesarean sa Kalibo hay ginobraan ninyo tanan kakon ka to kasi siyempre habang sa ambulansya ako hay una ah, kasi may nurse mat at that time may nurse may medic may ano ang believe mat as a medic nga nag-attender kakon ka to ay ka, dahil ano gid mat anana ako ala nang ano nagita ako nang kung ano ang kinahanglan kung ano ro ano ka kun hay ano duyon una imaw gaano ka kita imo ga assist kita ka kun habang sa ambulansya ako ka to hay duyon yang ang ano ang daya come on kun naghambal ka nga kailangan mo i-CPR ako nga, nga asawa hay binuligan ta kaya mawa ka kasayod syempre imong profession dun ni eh. Ang hambal gani, di ba? Nakikita ko yung mga post sa Facebook na may mga trainings ka mo, nga manay kung paano mag-CPR, or ano ay, syempre, kamo kasayod eh. Kamo kasayod, kaya gani, nagtawag ako kinyo dahil kamo ro kasayod kung paano inyong ubrahon sa akong asawa. Ay, doon gani ro sitwasyon nga natabo ka na. Oo, mahambal ko kinyo, wa ako't pagbaso, matuod kinyo, hara, mahambal, kung ginubraan ninyo tanan ka na. Wagit at pagbaso kinyo maskin man nga ha CPR nyo ta hatakdat oxygen ako asawa ang nagabot akitat ospital nga wa ay mawat kabuhi wa at pagbaso kinyo dahil haubraan ninyo rutanan siguro sarili ko lata akong ibaso ka to kung haman natabo ro nat, makarong bagay sa ang asawa eh pero wa eh gingkutan na ta gingkwento ko kay mo ro ano anong klase medic ba ikaw nga mat makaruyon nga ahamat makaroon baga nga waka gitit action nga gin ano taghabang sa ano kita ambulansya kita anong malanga to said mo man doon kung ano nagkatabo katon ito eh
3: pero bilog sandamam sa ambulansya tanan pati rin
2: driver malang imaw
3: ah daywa malang
2: gitsa daywa sanda wa man mana it mga da, kung na matabiro ng pagkasayod abi karon ay parehas ka kon ka to ay may nurse di ba nurse it health dapat center may nurse aka nga gaano tapos ay gaano na sa niyang ga-assist mo nga medic nga kung alin ubrahon ga hay daya hay do yun man lang basta ka malang magpili nung ko di ka ang gabuyot ka pa kay mo cellphone hinano lang ay syempre kung dato matangato nga makato ka mating yung sitwasyon nga nag-abot kita sa ospital nga manay wa ka matit ginobras ang asawa basta may kabuhi pat ang asawa
3: so hindi na tagi ma'am ray mo nga ipa-abot sa ato niya and dara rin mo balik na si Mama Lovel Dominguez Sarandin mga katropa.
0: Okay. Datoro pagpahayag ita Mrs. sa natabo sa anak karanga Mr. Makasugubo man matuod pero in fairness matakunta sa aton karanga MDR RIMO no. Kasi randa matakaranga purpose permihay para magsalbar ita kabuhi. Masugpunan no. Tawagang di naton mambay pero gusto tayo ni gusto mabatian ro side ita MDR RIMO. Sa Banoit Balite, kung ano gid aro istorya, ano ro natabo. No? ngamat may makato, baga may kapaltahan. At kung may una, hindi ito dapat mauman. Sa sistema ag dagagan, itanda karang mga pag-responde mga katrupa sa aton karang mga haibanghod. Kasi kabuhi ro aton nga ginagagas di kara, hindi man pwedeng mahambang simpleng lipong malaman na ron eh. Pero question kara, may idea ba garo mga taga MDR mo sa maurang klase nga mga emergency response? No? Kasi bukont at ayam da, bukont at veterinarian ka mo nga kuan yang eh ginasugpunan ta kanira kabuhi mga sapat mabutang sa ang how much more kung raya ka nga mga tawo rumabutang sa ang agan. So kinahanggan rong importante ka may knowledge kapag abot sa emergency risk. Bullseye! So, dipindi ra sa pamilya kung ano mga plano. Kasi ba nanganit na asawa nga rahe? Okay, takunta kung wabag na na makita rong mga kapaltahan. Kasi may nakita yung mga kapaltahan sa side ita MDRRMO. Nga, raya rong rason ko pagkamatay. Itaya ka nga biktima, itayang mister mga katrupa. Kung pagkakuryente yung kunta, medyo baton na matangani eh. Kasi robaso, medyo una malaman kanda dahil sa natabo. Pero this time, klaro, sa pagpati, dahil karang pamilya nga may kapaltahan mga katrupa rong natabo. Bullseye! Bullseye! So in fairness, matakunta sa aton nga MDRR mo, hay, kung may pagklaro sanda, well, open matagihapon kita para maklaruhan sa publiko, especially sa mga taga-baliti. Kasi kabuhi ro ginagagas naton di kara. Kabay pa nga hindi kun mauman nga may maura nga kapaltahan mga katrupag. Tanan nga ton nga mga MDRR mo nga ginadayaw tara may mga knowledge dai. Ay taw nga ni kun sa sitwasyon nga kun sin orong nagkasaga gid man. Alas 8:52. Araton karang oras aton makaron nga pagarurat sa dagaton karang nga pag ililiba. Aranay, masubra nga ra 60,000 pisos nga balor it mga gold necklace sa sangka bagong uli nga OFW maghalin sa Saudi OFW no after 8 years bara ana ta karang 60,000 nga balor it ng gold biniratag dinagagan itwa makilala karang suspeka una sa may area it banga no. Pambaka kung tarukulintas nga to agod ano to ginbaka rukulintas agod anang handumanan bangod sa indigon imaw magbalik sa Saudi para makapundar itrabaho iya or negosyo sa probinsya Itaklan ay hadaan para makaroon rin biktima ho pamatian naton si Louie Ganal mga katrupa. XFM
5: Police Report. Police Report. Anyway, yung nagapinaluap naman ro mga banga police nag-aagtuyak ako kahit gabi eh. Last night also ay nagpaloap pa rin sanda. I-try kita namon nga agkain ang agahon nyo man. Nagpaloap man kami dahil ginaklear gid namon kung ano gidro tamang isakto na pag-agi ito yung motor na to. Mm-hmm. Ay meron yung sabi na kuhan, may update yung sanda. Galing ay hindi pa nandang
0: Oh, dali ang gid ah. Ato na itawan ni Ligwa mga katropa. Anong tabo dudoy? Dali ang. Sa aton makaron nga pag propadayon. Oy, aton nga oras 8:54. Okay, padayon na naton.
5: So, ay meron yung sabi na kuan, may update yung sanda. Galing ay hindi pa nanda pwedeng ikuan. Pero una ron, no, nakita ron do tabo.
2: Ah, kumbaga may personal of interest yun.
5: Oo, pero gakwa na sanda kung siin na maagi dahil hambay abit speed eh, nagdiretsot ba nga, pero pag nagduda mo sanda kung nagdiretsot ba nga ron, naman uwa ito sa rotunda dahil hinagas mo ito speed eh, sigani, gaburo mga intinera it dagan kung siin sanda nag-agi, kung siin sanda nag-agi, kung puntat Libaca o papuntat Tabayon, ay buko nandaro mga dagan-dagan na may CCTV kung umagi rin naroon niya motor. na na-identify namon iya sa highway.
2: Okay, oo. Sir, so, kung
5: yung pinapursue mas anda eh, sa provincial director na dapat eh, ma-resolve ng daro kaso.
2: Pilagida nga ni Sir Dubalort, yung kulintas nga to?
5: Mga 60,000 ito, ako na itong kulintas.
2: 60,000?
5: Oo, peso.
2: Oo.
5: Oo, dahil kaabot ilang galing Saudi itong July
2: 7.
5: So, 8 years ako. Kung hindi nakauli, ay wala ako naisip ko. Makaraya ko tagali. Fully crowded yung tagali Rockland.
2: Sir, ano kita natabo? Kasi kita sa CCTV, gulpi at ang nagdagagan ikaw, hatutaro time nga, naging hablot na, naging bira na sa imong ano, liog ro kulinta.
5: Oo. Dahil nagkakungko eh, tabi ako di ka sa beside niya, sa ice cream niya, dahil chiller. Ay, said ka man, ako niya left side ay totally na hindi ko ta makakita. So ako na lang lahat kahit madugom. Yan eh, huwag ko na panuhi nga may una kagali nga lang pundo nga ra, kakatapos-tapos yan ito sa asaw eh. Kapakay mga it's snowbear. Ay, hindi, tumiyog man ako. Pagtiyog ko, ay, mayapit, pero dulce, di ka to sa may grill siya, parang may, pwede may igo ba, eh, parang bakal malang grill sa gate.
2: Igo ng alima, or, ano siya, open, gidaron, or alima, malang mando igo?
5: Open, pero, rin ang gate niya, paano, pwede mo sure to alima ron, ay, igto niya, ni, mayapit lang.
0: Bullseye! O, oh, kita Dudoy, di kita, alanganin kita roon ng pwersa karon. O, oh, dali ka nga. Kasubo, taro natabo sa Mr. Mako mo 8 years nga ginpundar naman, ruraya ka na nga kulintas. So, after 8 years, muli mo, iya. Para nga ni, negosyo ko taro, iyaw tayo magtrabaho, kung na kumaan galing ito natabo, hadali ta, be, balikan ta, kung sige pa.
5: Parang bakal
0: man lang
5: grill sa gate.
2: Igo ng alima or ano ito open gidaron or alima malang mando igo?
5: Open karo rin ang gate niya. Paano pwede mo siyo do alima ron? Ay igto niya ni magapit na akong liog dahil hindi ako makakita. Ginakutan ako ni Imaw. Layam akong snowbear. Layam. Bukong na na. Gigiw taga itong ginukuman na na akong nga liog. Ay dahil rin ako nga left side. Ay, hindi makakita. Totally blind niya ako nga left side eh. Pero akong right side, high con pa, may surgery pa. Yung akong right side, blind pa yung, blood pa yung akong right side. Kaya, hindi mo na-notice na makawin na ng ubrahon.
2: Sir, may naging struggle paro anda nga pagbuo sa imong kulintas or gulpi nga pagkabirahin na bukit sa lagi.
5: Ba ano pa yung ginawa ko na mabastog ang pagtapos ay sumakay at ay maway. Yun napansin ko dahil simple ra ako nga parang kung man adar ako nga di kaya sa may mata. Dahil kung ba yan parang what do yung kung ano manhid. Dahil hindi yan makapaan makakita parang manhid may kung abi may pink kung amat. Ay hindi nung bako na ako napanuhi na kwan na bigla kaya parang kwan na masamay kwan ako sa kiri tapos nag-lakibot ako nagsingit ako sa unga nga manakaw makon gumawa ako sa guwa nga to tapos mga pilang minuto mga 3 minutes na egas namon ay huwag ito namon habot eh ay siyempre nakatesitul kami
2: oo atasig at agit sir anda nga pagpalagyo
5: oo dahil na-notice yan eh, it's PG na may umaging naruhin nga motor na hindi pa nila, pero madasig, direkto man na. Yan eh, nagsunod eh, ako nila nakaibahan nga kapitbagay, yung imo nakakita sa natabo, imo rin sumunod sa SPG, kaibahan na sa kuti, hinagas na pagtot baliti, pagtot libakaw, isol binanda, kami matakang una, nag-agto sa pulis sa Bilyong Station sa Baka, ang nag-report sa natabo. Nag-uwetin kami sa update pero huwag ito na nakita sa dagan. Siguro, huwag pa ganin namun ako ang ungaara ko nga ako dahil basta may nanotis sabi mo di ron sa banga. Huwag pa namun ako na huwag pa na nakapangutana o na sa banga kung may nag-acto ito sa mga bounce-up po ya. Dahil may nanotis si Mas Makaroy yung motor sa pag nasabuhat ng adlaw.
6: Sir, ano yung pagtanaw ka ra? Kasi sa'yo, ananda eh, no? Nga, aro yun, aro style, aro, kung si Insan, ano aro style nga, gamito nanda. Kasi kadasig, ataro anda, kimo nga,
5: pagsalisi. Oo, naka-expo, sabi ako, ya, adaw-adaw ako, ya, nagapungko, ag highway gila eh. Highway, naka-expo sa kong nasa juwa, ag nagapungko man ako, permi ulay ako. Siguro nakita lang na permi, ha, naka-sleepless ako, nakikita na may gold ako sa limat sa liog. Nagka-interest siguro.
6: So, magkabal sa iyo para naawan, na-monitor ka ting nanda?
5: Oo, nga ako nang dito na nanda ako, na-monitor. Na, nagkataon na tayo ako ito sa sulod, ito yung pindahan, Baraka, tapos yun na nang inubra.
6: Oo. So, ano sir, magwas pa ron, uwan sa namat iba nga na buo na dagasa?
5: Wagon dahil ruin niya ang hinabmir ay bigyang kwan eh. Sumakay ang kero tawo nung sa ako, nagkakon pa yung imaw, parang maiwanan bagay imaw ita ng kibaan, ay gasinggit ako, ay sakay man mo, sumutsot mo naman helmet.
6: Ano nang klaseng helmet, sir? Full face? Nasaan na daywa?
5: Daywa sanda eh. Pero nung gabakay, dati iwa yung helmet, parang kago yan at tapon na ng baba.
6: Oh, may face mask or may tabon.
5: Oo, parang kwan ay... Siyempre, ako nga pagtanawa, hindi masyadong clear.
6: Mm-hmm. Pero ano, sir, anong klaseng motor na napanuhan mo? Anong color?
5: Ay, blue ko nahambay ko ako na lang. Magapit mo na sa piya ko ng karsada, nagtanaw ka ako ni. Click ko nung Honda, nahambay ko raya lang kabagay na ako. Dahil ako nga ni hindi maka-identify. Hindi ko makita. Siguro kung ipakita ang kakano tao, datong tao, makikilaya ko. Dahil nag-traffic kami. Dahil pag mayayon ang distansya, mga daywang dupa, hindi ko ikaw makilaya.
6: Mm-mm.
5: Oo, dahil sa akong mata, may malabo na akong pananaw.
6: So, may kuhan dumanan mo, takong tagali sa Saudi, datong kulintas
5: niya. Oo, dahil nakordo din ako eh. May exit reentry ako, pero nag-decide ako na hindi na ako magbalik. Dahil ako na nung mata dahil magkaroon ng epekto ron sa akong trabaho man. Hindi ka magiging tito.
6: So, oh, ano yung trabaho sa Saudi, sir?
5: Saudi. Ha?
6: Ano yung trabaho sa Saudi?
5: Executive chief ako. Ilang ako na yung trabaho ganoon at saka quality control at hindi.
6: Oo, so ano lang sir, mabuhay na yung mga bakado yun nga kulintas or ging sadya mo at tangid niya bagong bakaga tangid imaw ay inuguli ka hon eh.
5: Nag-decide ako na magpuan eh na magbakilat ko yun dahil nagkaka-open na yung nga na kunita akong mata rahera nga March 12 yung
6: ko investment mo man kunta sir.
5: Oo, ako pa nagbayad it's medical license ko doon dahil ako nga nga insurance ay hindi granted. Kaya mabahog-bahog na kwarsara ako na bayad ay 28K real adero sukot is Maghribi Hospital. Kaya nag-decide ako na binaligyan ko ng second, nag-invest na ako lang para baka ko lang ako at mga ibang gold na inkis na mga kailangan at kunting industriya, it means mayroon akong souvenir.
6: Oo.
5: May wata, makaroon yung tanatabo ay... Pandang sense of experience at saka reminder lang sa mga tao ron.
6: Ano yung pagtanaw ka na sir? Mabalik para imong kulintas?
5: Ay, okay lang ron kung sakali na kwan eh. It means hindi natin makwan. Sabay pa mabalik. Pero bukod na tigris sa akin dahil bukod din it, masyadong kabahong ako na bakay. Sana 100 plus meron doon ako na bakay. Ay, may janitor yun. Nag-aakong manabi nga, nag-decide manabi nga na hindi, pinadaya ko lagi ro ako mga ibang kwarta para kasi bawal magdaya is mabawal na kwarta mula ng $10,000 sa kwan eh sa imong personal.
6: Oo.
5: Kaya niya, doon na ako na ikwan ko na lang katamtaman yan eh katubuha yung katura ako na kwan dahil kung mga balang ground style mahal yung natin yung kanong ground 400 plus yung real.
6: Yani, oo.
5: Hindi, meron mataas ang ground.
6: Pero sige lang, at least ay safe ikaw. Pero syempre gagawa mo ka po ni kung kahit pa paano mabalik. Kaya syempre yan, dumanan mo to eh.
5: Hello, ay okay lang. It means, sana hindi yung matabo sa iba. Mm-hmm. Aware kita.
6: Oo.
5: Hindi yung bukod niya ito mga alas. Hindi lahat na bagay ron na may mga halaga ba. even mga cellphone, mga bag, o anong itigpin eh, kita rin importante. Hindi mo kami yun. Hindi kita makatrust, makaroon yun sa taatong. Kaya sa mga tao nga kinahangganon siguro. Ay, yun ang sa isip eh, kung ano-ano.
6: During that time, sir, ikaw atagid sa Barakan, no? Or sa bilog ninyong bagay?
5: Oo. Oh, ay, iya matasanda sa juwa. Agang unang nagigaha. Pwede man kung ako magkatawag ganda. Dahil iya man compound doon, iya kamera. Kaya tatlong bagay man ba at nakakompound kami. Ay kaso nung ano ako nagbakay dahil snowbear man lang eh. Parang nabakay. Snowbear.
6: Huwa pa man mo kabayad.
5: Huwa man mo nagbayad. Huwa man mga kabuhi, Dolce. Kasi ginaturo naman lang ako di ka itong maginapit ang mukha na tapos sinabdot kaya ako pumanaw. Tuloy na ng style.
6: Agad siguro nga malisdan ka man makagagaser, no? Ay, siyempre sa sulod kapatik Baraka eh.
5: Oo, sa sulod pa ako.
6: Okay, matana. Sige, sige. So, mga ka-loser, what lang? Yeah. Kamu ka nat updated police at least ay kaya paano ay may ano na, may ginasundan na ato niya kapulisan.
5: Gina-appreciate ko man yan, pero effort it mga banga police force ay dahil nag-try kita sila, nag-balik-balik kita yung akon.
6: Sige. Oh. Sige. Sir, thank you so much. Okay. Sir, asaray man niya time yung ginta ni mo, sir. Kamu niya sa XFM Calibo.
5: Thank you.
6: Sir Louie Ganal, rekarangan na biktima, itry karangan mga manakaw sa barangay Humarap, banga. Rayaman si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Calibo, ang Katropang...
0: Bullseye! Subo man eh. Kaya bagong abot, bagong panaog ah. Halin sa abroad aron pag balik ta iya dalit rana karang nga 60,000
7: pesos.
0: So challenge ra ha, sa aton karang mga kapulisan ro na aton nga mga otoridad ya sa probinsya Taklan ay preskara dismayado kat imo imbis nga nami utaring pangabuhi ya sa Pilipinas kunta kon bulig-bulig nga mapundar o raya karang kulintas nga worth 60,000 pesos eh aron pa na butang pasang ayon.

0: Ay, alas 9:06, raton ka na nga oras.
1: Bullseye!
0: So, kinakugabos yung mga kinachimpo, mga katropa sa aton makaroon nga pagpangalagad. So, iba nga nga mga topiko nga wala aton may istoryahan. Balikan taron sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Well, naging kakbay, kabulig naton sa aton makaroon nga pag-ililiba. Ya sa aton karang technical side, kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon. Sa aton karang newsroom, kakbay naton katropang Mariani Tulimpin. Kabulig ta sa pagratsarit mga balitan si katropang Clarity. Sa kayit patrol si katropang Ari Herculas at katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, pamon ka nga general manager, pamon ka nga chief executive officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Ali Nascanio. Nagapasigamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: nakatapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Arur, balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
2: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kapi ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligrams.

0: umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropas, XFM Kalibo Philippine Standard Time, 14 minutos. Mga kataliwan, sa oras, italas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

Mayra nga gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra nga gaon probinsya Itaclan. Banwat kalibo, good morning. Welcome na karon sa tonya pagarang kada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw it Miyerkules. At sa 5 sa buwan it Agosto dagung 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tia. Mga katropa, mag-ililiba kita sa alas 10 sa agamon. Mag-padaga. Kung makipag-angot ka kon via texting sa numero 0998-591-5186. So, may mga katropa, 0998-591-5186. And of course, mga katropa,

0: Ratonya pag welcome, ratonya pag tamiyaw, ratonya pag abi-abi. Sa mga katropa nato, yung naka-monitor tutok na sila mo siyang Sister Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy ha, magwasin nyo karoon yung mga radyo. Pwedeng, pwede, gid ka mo. Maka-monitor tutok sa amon karoon yung Facebook live streaming. Pinagi rin sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So may mga katropa, magwasin nyo karoon yung mga radyo live na live. Raton karoon yung pagpangalaga, raton yung pag-ililiba. Sa amon karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share. Raton karoon yung live. Kay man, the more the merrier. Mas marami, mas masaya.
1: Exciting!
0: So, power share dato niya live. Agbisitahon man na naman niya Facebook page. Abay, abe, abe. Huwag lang tayo puro monitor ha. I-like and follow man naman niya XFM Kalibo 96.5 niya Facebook page.
1: Exciting!
0: Of course, agad niya everyday ka mo i-updated sa mga balitaan. Ag everyday kita mag-ililiba sa mga programa at XFM Kalibo online. So for the go, mga katropa, i-like and follow. Ramon karon niya official Facebook page.
1: Exciting!
0: And of course, everyone! Good morning, mananay. Satan karon yung mga mamang chuper. Satan karon yung mga drivers with lovers. Good morning. Satan karon yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning. Nagataris-taris na sa mga karon yung pangoras na nag-burubiyahin na yung satan yung Banuat, Kalibo, Provincia, Taklaen. Stay hydrated, everyone. Mag-aumon niya. Mingko masilak-silak, no? Nag-salit-salita. Hindi loyal lang ating weather.
1: Exciting!
0: Paiba-iba, no, mga katropa. So, dapat tayo, hauman kita perme aga. Of course, doon kita rin, stay hydrated, mga katropa. Rain or shine, dapat may bastante ganyan supply tubig. Raton nga, ikaayong gawas. And of course, sa mga katropa nato, no, nasa may Kalibo Public Market, nagsigabong naroon, nakaroon niya mga monitor. Good morning, good morning, good morning, everyone. Sa ito niya mga katropa man sa may Kalibo Shopping Center. And kutubin magabuti, tato niya pagpangalagad, pag-ililipa sa Isla at Boracan. Mainland Malay sa 1st and 2nd District. Itato niya probinsya Taklaen, mga kagapit ka probinsyanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, mayroon niya gahon, everyone. Sa mga katropa man nato niya overseas, Filipino workers. O kung OFW, sa may kamong partit kalibutan, ano man niya oras. Sa inyo karoon niya mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. For free lang yan, mga katropa. Hindi ka mo magkabaga ka. Haywarot pagabayaran sa inyong pag-download it. XFM Radio Mobile Application. Kay man, feels like home. Gita na mga katropa kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin naka-monitor online. Karabang Wowie Season, good morning. Karabang Dang Villanueva, nakaroon sa Banga the Beautiful, good morning. Karabang Aljun Dirilo Navarro, good morning. Abugid ang mga tampuhaw tikwian. Si Indon katropang Aljun do mga tikwian. Yara na'y tikwio nato naroon.
1: Exciting!
0: Ato naroon niya, tikwango naton sanda karabang Aljun. Si mga katropa nato nasa Ruelan Junior Barbershop o nakaroon sa Poblacion, Banga Clan. Good morning everyone. Happy, happy monitoring sa mga solid katropa naton out there. Karabang Arnold Altivo, good morning. Hindi po nakakasawang pagmasda ng iyong kagandahan araw-araw. Dahil sa'yo, I love you, my lovely princess. Thank you so much. Karapang Arnold Del Vivo, our solid katropa, avid listener from Corona del City. Good morning. Magandang umaga po, katropang Arnold Del Vivo. Karapang Jory Jorpo, tama ka, my dear. Panahon nga hindi loyal, tao pa kaya. Aman ikaw, bukong kat loyal. Ay, tao ka man. Kung hindi ka loyal, or kung loyal ka, eh ano ka?
1: Exciting!
0: Kamba mo abi ay tao pa kaya, di ba? So, loyal ka, di ba, Karabang Jory? So, hindi ka tao. Ano ka? Sa parahon ngayon, wala nang loyal. Royal na lang. By the way, my dear, good morning. Have a nice day. Loyal pa sa royal. Wow, gidaana. Good morning, gidaana ha. Karabang Jory na sa Tabao Bang. Uy, sa mga tropa natin out there, good morning, everyone. Uy, sa mga late tuners natin, sa mga bagong liso, sa nakaroon yung mga radyo, mga katropa sa Oman Live na live, natin karoon yung pagpangalaga, natin yung pag-iliba, saman karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5, mga katropa live na live na live, magwasin nyo karoon yung mga radyo, live na live, natin karoon yung pagpangalaga, pag-iliba, hasta karot alas 10 sa agahon, natin karoon yung Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, i-power share, mag-comment, mga katropa, agad niya mas manami iratan ka rin niya pag ililiba. Exciting Wednesday mga katropa, midweek na naman kita. Kamusta? Kamusta ro inyo karon niya unang Domingo sa buwan it Agosto? Sinusubok na ba agad ng buwan ng kagut mo?
1: Exciting!
0: Ay nako mga katropa, nako naman. Ay, mayad ka nga ni katropa, makaram mo pa ang batsa gruti guto, makoy every date, ana, maski bukon itabu at Agosto. Oo, agad katropa ang terabo, kagad dito yun na ebas di karon. Pero tuod, or mga katropa, minsan, no, mga katropa, hay, akala natin, diet ang tao, wala lang talagang makain. At isa na ako doon. Wow! Karabang Jory Jorfo, taga-planet Neme kasi ako, pero nagkakagusto din sa tao. Bawag ito, ano ka, Karabang Jory. Hoy, mga katropa, ha, abang kamo de karon. Daya nga Friday yun, aton karon niya first weekly draw, it aton karon niya Gold Eagle Beer, Tansan sa promo. So, abang-abang, maghugog na kamo, ha, yasya mo niya istasyon, itsang ka tansan man sa gihapon nga rin, no, mga katropa. So, i-confirm naton kung same man gihapon no sa last time. Pilang ml da, no, mga katropa, itansan. Pero, isang tansan man sa gihapon, itry ka lang tansan sa promo. So, pero ro, confirm ka ron, this Friday na, ha? Oh, di ba, bigla-bigla, pero kumain yun ang tansan for the go. Abang kilagaw na, nagka-imbak na, nag-arangkada na ron, nagkaroon yung mga tansan. Hay, agtot ako mo yan. Sugod! Sugod station na ka mo, mga katropa. Sugod yun ako mo yan sa amin yung istasyon, nag-ihugog rin yung karoon yung mga tansan. Pero dali yang, hay, sa ato niya rin pagpangalaga dahi, i-confirm natin kung pilang ML, kung makatuman gihapon, same as dati. Pero, dayang Friday, yun, aton karon nga, first weekly draw, mga katropa. So mga katropa, abang-abang kamo di karoon, basi kamodo, mapalad, maswerte nga first winner, o kung winner sa ito niya first weekly draw sa Gold Eagle Beer Tansan sa promo, mga katropa. Oy, good morning, grana, karabang TJ, Nuinoy Danlog Solidad, from San Francisco, California, good morning. Sa mga katropa, kita natin out there, ha, may red kita nga pagpropamati. Mga katropa, aton ka nga pag-uwi istoryahan, good news, manaming istorya, especially sa mga bagong promote natin nga nga mga police personnel. Imagine, 38 ka mga police personnel, 38 ka mga police personnel rugin promote. Iya karon sa atin niya probinsya it aklan. Magwa sa, abobi ka nga naging basihan eh. Nakabukan niya mang itsa kabuhay yun sa serbisyo, but also, andang nga naging performance, yung mga merit na andang natangkon, aga mga schooling training, no, mga katropa, abo manada ka nang naging agyana bago ma-promote mga katropa. So, ruin do aton kanya pag-a-oisteryahan, makaroon niya agahon. So, congratulations, gitana, ha, sa tanan naton yung mga police personnel nga mga ging promote. Ag sa mga waman, ha, promote, inog-promote pa gang, or maski na wapa kamot idea, hinuno ka mo ma-promote. Ay, congratulations, gihapon na sa walang kapantay nga serbisyo publiko, no, sa aton karon yung mga police personnel. Sige na natin niya permit sa darang nga gaoy agod niya maprotektahan yang komunidad, mas secure yang peace and order, no. So congratulations sa tanan. Sarai ka ng 38 police personnel. Sa'yo dito anaton man niya, bago ro dayang kadagagan ay grabe man doon ang mga ging agyan. Di pag-awa man ita, achievement. Bago man mag, bago naman sumakses. Step by step. Ganun naman talaga, step by step by. Haba ni Ninya, di ba ka? Bago ka mag-success, ay abo kagid niya agyan niya step. So, ganun naman yon. So, congratulations. So, man mga katropa ha, may aton yung mga drop boxes para man sa aton karon niya Gold Eagle Beer Tansan sa promo. Mayo naman gyapon kita nga drop box sa may Gabriel Store sa may Sikimpo Street Kalibo, Malu Store sa may Gilid at Bagong M-Core, sa may Ruelan Junior Barbershop man sa gihapon. May aton una nga drop boxes sa may Poblacion Banga. So bakasout ani nyo bo paldot ara. Malay mo grabe kay swerte no. Ikaw undo nagabutan sa Santo ng XFM libo-libong pa premyo. Ikaw pa, Gidro, magabutan sa Gold Eagle Bear promo. Aw, iman dahil na ako, bitsing kaswertehan niya ron. Wasliki ako katropa eh. Parang lately eh, malas kita. Wow, charot. Charot lang. So, kung para kita nagkapati, abe ako mga katropa, kakatugi na ako niya mga buhok na rin nagatamat. Anasang ilong. Cute yun niya, nirato niya ilong, no? Makatopa, taulataan na. So, balik kita, no, mga katropa. Nagapati kita manabi ako nga, kumpara kimo, para kita aron kimo, mga katropa. So, kumpara kimo, ro, daywan ka nga, prices nato sa Friday, sa daywan na ito niya papromo, ay ikaw at agid ron. So, mga katropa, 500 ml, sang katansan, it 500 ml, it Gold Eagle Beer, pwede gini nyo nga magamit as your proof of purchase. Isugod na sang kasobre, so atin mong pangangan, address, cell phone number, ako si ini mga, nga ginhugog nori imo karon nga entry hay sa Friday ro aton karon nga first weekly draw. So sayo gyud ay abog nang nagaabang sa rayaman nga pa promo sa aton yung mga kilaga una ha. Haom na haomot ana ro anda karon yung mga entry. So umpisahan naton ron sa Biyernes mga katropa ro aton nga weekly draw. 30 minutos, mga taliwan sa oras, ito alas 9 sa mga katropa. Standby tutok sa ito niya pagpanumbalik, duga mga detalye regarding sa rekada ng 38 police personnel sa probinsya Taklan. Ging promote, duga mga tupiko pagtamiyaw, ato man ron niya pagabasahon. Mga katropa, magpanumbalik kita after yamag pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Lualier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 35 minutos mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ito niya pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Sa gihapon makaiba ninyo katropa ang Claire Tiad. Oy mga katropa ha, I stand corrected. Grabe kita. Oy mga katropa ha, bukunit 500 ml. Ekes, erase. I-erase nyo sa inyong memorya. 320 ml, galing mga katropa, ngatansan, royon aron. 320 ml, ngatansan, royon yung kit na hangin niya matipon. Kung isugod sa sobre bilang inyo karon niya, proof of purchase. Or kung royon yung per entry, mga katropa. So tandaan ninyo, 320 ml, sambilugang, ngatansan per sobrero inyo karon niya isugod. So mas maraming tansan, mas maraming entry. Mga exciting, mas mabahuro chance nga magdaog. So baka south aninyo mga katropa, uso yun kamo una, base abo na sa binit-binit gininom ni tito, ni uncle, ni tatay, ni lolo. Punot aninyo di karon. Agihugog, itinguha nga mahugog, bago ray karang Friday, agun mga kip sa ato niya. First, weekly draw sa aton karon nga Gold Eagle Beer sa Tansan promo mga katropa. Oy, kay karapang Jesse Joseph Costain, good morning, happy monitoring. Karapang Tristan Gulay, may ready na nga pagapuro pamati. And of course sa mga katropa naton, sa ato nyo mga katropa, nakaroon sa may barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa bilo ko rin niya, Ibaldo, Lasa, Beltran, Isuga family. Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary. Good morning. And of course, sa bilo ng pamilya ni Uncle Orek, always, everyday, natatanan niya program at XFM Kalibo, Naga Monitor, gid. And of course, sa Dangkalan, Malinaw, sa tanan niya, Habal-Habal Boys, drive safe, gitana, ha? Hay, ugan silak, na to niya panyempo. So, delikado sa mga hanabukid niya portion, mga rough road. Una ka sa Dangkalan. So, tanan niya to niya drivers, drive safe kid, mga katropa. And kay Uncle Boyet, good morning. And of course, sa Bigaa, Malinaw, Bilucar niya, Ikayan, Beltran family, Uncle Nuno yan, si Divine, good morning. Isa na mabulay rice meal. Una ka rin sa Sitio Bob, Linabon Sur, Banga. Una ka rin sa National Highway sa Linabon Sur, do rice, mabulay rice meal, good morning. Nagasigabong ro monitor ni Uncle Sintig. Sa Bilucar niya, Villanueva, Beltran family. 500 ml, my dear, namit taro RH. Mas manamit, aro ano ron? Aba mo dyan, nakaano kita, no? Mayad kita mag-ikumpara. Pero yakawon ka tropang jury, syempre sa nag-chill kawon, mapuslan mo parotansan, hindi itatapon lang. Diba ga? Syempre, nag-chill kawon, may chance ka pa nga magdaog, itpa-premyo. Agad may pang baka ka umanite mo nga pang chill. Or may pang baka katbugasaw, diba ga? It's a win-win solution. Literal nga, walang tapon. Nag-enjoy ka na, may or magkakapera ka pa. O, diba ga? So, yakaon sa sure win, katropang jury. Kung di ka man magabutan, at least, naka-chill ka. Exciting! Diba? Makarelax-relax ka, maka-unwind. Samtang nagatulala, samtang inaisip mo, siin ka nagkugang, siin ka nagkasagamat, inislan ka nana. Exciting! Charot! Maka-shout, mag-chill yun, takara pang jury, amat-amat yun, tadi karoon ito, tipon, 320 ml, ito, like karang Gold Eagle Beer. Maka-shout, na, sampitaro bilog nga katropa naton una. Sampitaro yung mga kilaga. Sampita si Christian Villanueva songs. Ay, nako, naman. Pero syempre, drink moderately, gid aron ay. Diba ga, mga katropa? Ruin yung dapat may importante. Maging responsableng, manginginom, para maka-duty gapon pag-aaga. Pero syempre, chill lang. Hindi ibutang sa ugo, ruin yung kanya ininom, dapat sa tiya. Agad pwede ninyong maihi. Wow! Parang galira. Mga katropa, 39 minutos. Mga kataliwan sa oras, alas 9 sa gawin yung sumabagong liso. Di karon, saan ang mga radyo? Ano pa doon yung ginahugat? Nangakig. Charot lang. Mga katropa, ha? Sa inyo karon niya mga, sa mga late tuners natin di karon, mag-monitor man sa atin karon niya Facebook live streaming. Mas manami nga, masilaya ninyo ang aking, ano? Exciting! Ang aking aura, ang aking ang aking lumiliwanag na aura ngayong Wednesday, ngayong midweek. Midweek na tayo, konting kembot, konting igod, yun lang, weekend na naman.
1: Exciting!
0: Ay, exciting, no, mga katropa. Ano kita magkaroon? Petsa 5. Petsa 5, pero kamusta ang inyong bulsa? Kamusta ka na pang Ronier, ang mga bagay-bagay? Kamusta ang iyong so far, ang unang linggo na sa buwan ng Agosto? Lumalaban or sinusubok agad ang iyong pasensya? Pali na bira ka, tropang Claire. Bukod niya ni Ita, mahahaba ang pasensya. Kaubos pa ro ako niya kwarta.
1: Exciting!
0: Wala doon. Idilaban man sa gihapon, di ba, karapang Ronnie? Wala naman tayong choice at parabang may choice tayo, no, na hindi lumaban. Laban pa rin, no, mga katropa. Importante, lumalaban tayo. Hindi tayo sumusurrender. Di man lang pero perde karon sa ulirong mga naga-surrender. Okay, mga katropa, sa uman, regrang 38 police personnel sa probinsya Taklan, ging promote! So, congratulations sa aton karon yung mga police personnel. Bawag raya, gita mga katropa, ginakakipan ita. Raya karang mga nagkagain niya ino ka mga municipal police station sa Bilugang Probinsya Taklan, Kakip Kararo 17 Municipal Police Station, Aklan Provincial Mobile Force Company, Agro Provincial Headquarters. Of course, so promotion niya rasa PNP, bukod niya mang automatico ah. Hindi yan pa backer-backer. Hindi yan palakas-lakasan system. Base ro yun sa kabuhay, sa serbisyo, ag sa pamaagi manit maid-id niya, proseso. Bukon niya tarun it porket kahaba kaon sa serbisyo, automatic bukon. Pero sa bilog doon sa ginatanaw man, ro imo karon niya, kabuhay yun sa serbisyo, maximum karon ay 5 years, no? Sa particular sa pagiging corporal o kon patrolman to corporal, mga katropa. So sa bilog rin sa ginabasihan may karon nagbagwas karon sa kabuhay sa serbisyo, hayro maidid man niya proseso kay ban karon ro time in grade, mandatory schooling, physical fitness, work performance o kung ano, inyo kanya naging performance, inyo kanya servisyo, kung abuayhan ka mong na angkon niya merits, no? Aga, sa spot promotion, or kagabanan ng mga spot promotion niya na mga katropay, ro, pagiging best example ka na abimana, naging bagani ka, no? Naging grabe ro imo karon niya, naging partisipasyon, abimana, sa sangkahitabo. Aga, ro yun doon mga sambilog sa ginatanaw nga spot promotion, no? Aga, abo kita karon nakilagan, Andrew, mga nagguwas nga to sa mga nag-attempt nga mag-suicide, mga makaroon no, mga nag- may mga naguwas nga kabuhi, sambilog rin sa mga best example, it's spot promotion. Ro, haom nga, isacrifice man, doon na karoon niya kaugalingon para makaguwas, it pumuguyo, it's sangkat individual. Ro, yun karoon doon sambilog sa ginatanaw man, especially sa spot promotion no, or work performance pagid mga katropa. Samtang, o yaging pahayag man ni Police Major, congratulations si Dana sa aton karoon niya, sambilog sa mga favorite. Ay, mahambag na ito niya favorite. Ay, kadali-dali na maabot it media si Ma'am Ayon nga, lalo Chief Public Information Officer it Aklan Police Provincial Office. So, from Police Captain to Police Major na ngayon. Sambilog sa na-promote, congratulations, deserved, Ana, ni Police Major Aubrey Ayon, the Chief PIO it Aklan Police Provincial Office. Mga katropa, deserved are ni Ma'am Ayon. Ay, maskin ko amatay on the spot o kung late notice ro ato niya pag-interview, pag-schedule it interview, goat agyapon si Ma'am Ayon. No, so, deserved naman niya ma-promote. So, gintawan man at punto ni Ma'am Ayon, ni Police Major Ayon, nga ro promotion ay nagakahugan, it mas mabaho nga responsibilidad, ag mataas nga expectation, halin sa pumunuan ng publiko agod, mapabilin ro peace and orders ay nang nasakupan. Basta ba, isip it iba, ay, na-promote, taas sweldo ka ron. Kung ang matabi ro ibang katropa natin doon niya tagirutan o sa promotion eh. No, especially kung mga men in uniform nga ra, hey, automatic taas sweldo. Una utaron, doon nagataas wala nga sweldo. Hindi ang inyo automatic man rin niya utangan, ha?
1: Exciting!
0: Grabe, mataman ka mo. Ginkalisdan, matarot ato niya mga police personnel. Ang dapat i-stop na to ro yun nga pananawa niya. Once ma-promote ro sa katawin nagtaas ro sweldo gamanggaranon yun ron. Syempre sa kasunod it rayon nga promotion kambal na nakaron kadikit na naro mas mabaho nga responsibilidad mas mabugat nga trabaho ag of course pressure higher expectation kanda it pamunuan management it publiko hay una gid no mga katropa sa anda karon nya mga abaga nakapasaan so nga ni hay hindi natin pagtanawon permi nga ay manggaranon nyo taro nabutang kwartay permi lahat anong promote baho tanong sweldo karon no bro iba nga ni may mga kilala taon kita nga ay wat ako nila ma-promote ay wat ako nila nga ma-pressure wat ako nila madugangan ng trabaho wat ako nila nga magdugang expectation ka ako na no, mga karon di ba ga may mga kilala matakitang makaroon no bukod yung itabi man na sa mga men in uniform or tanan man sakop itro yun niya kabaga ka, tadan niya sektor, ano man rin mong trabaho ko nga. May mga makaroon yung matang individual nga, watan nila nga ni ma-promote. Hay gusto low-key, karagat ang yung watang nila, it grabbing pressure. And we respect mat, ano mga makaroon niya, perspective, di ba? May kaugalingon mat, akita nga, kanya-kanya kitang mga vision and pananawan sa sangkabagay, di ba? So, importante ka na irespeto sa kada isa. So, sa mga na-promote niya rang hanga 38 police personnel, congratulations sa mga masunod niya mga promote man, sa mga nakalinyada man, hi, congratulations. Sa ikaw katropa, kung nagapabilin ka gihapon, makaroon sa imong rangko, sa imong posisyon, strive hard man sa gihapon, napadayo naman sa gihapon, rin imong pag-servisyo, rin imong paghugod, ay gaabot gidor tiyempo nga, ikaw man, kayo muna ngayon, ako rin sa susunod, di ba? 46 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agaho ng mga katropa. Raya na karanga porsyon, hiatod katon. It raya karanga sa Anton Gold Coffee Mix. Bis mga nag-ausin, di karot manami nga kape. Perfect na perfect it kinyo. Raya karanga bagong kape. Aga patok na patok sa masa gina usoy-usoy itanan Santon Gold Coffee Mix mga katropa ro Santon Gold Coffee Mix ay may mangosteen moringa ag soy ginasuportahan ka ra resistensya ang ginapabasog ro natural nga enerhiya at yawas aga warayat caffeine ginasuportahan man ro panunaw ag of course, ro Santon Gold Coffee Mix mga katropa ay may gluta tayon ag collagen. Dahil may ano pagida may magwas sa Santon, malunggay spirulina, garlic. May mga natural pagida mo ron yung sangkap nga makabuligid kontra sa aton yung mga nagkagainya-inya bagatian. Ag of course, para mas makinis ag manami ro aton yung panit ay mag Santon Gold Coffee Mix ay may gluta tayon ni mo ag collagen. Ag worry no more sa may mga katropa nato yung mahilig magkape apang may gina-monitor nga sugar level, may mga diabetes, apang waman na ilat mapait nga kape, yan na ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. May natural nga pangpatamis, sweetened by stevia nga ni. Sigurado kita ka nga satisfied, rin mo karon nga coffee cravings. Ag mga katropa, manami iron nga start your day with the right cup of coffee. Agad nga, produktibo, productive ka gining bilog nga adlaw. Sa work man doon, sa eskwelahan o kung si income man, mga katropa, start your day with the right cup of coffee. So mag-inom Santon Gold Coffee Mix, Raya product with Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Available man na perme sa Mercury Drugstore sa tanan niya branches it Mercury Drugstore nationwide. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa sa umayon, Santon Gold Coffee Mix. Nagkapikagon, nagnami parugawas, ag nagwapa ka pa. Ag harapagid mga katropa, worry no more, worry no more. Gidaan na ha sa mga mahilig magkape apang ginatake ra yung acid or nagapalpititro, anda ka rin mga dugan after magkape. Hay, syempre, Santon Gold Coffee Mix ro sabat sa inyo karon niya mga ginakabagakan. Hay, wag that side effects raya karang klase at kape. Ag legit mga katropa, walang tapon sa mga produkto at Yes to Health Incorporated. Manami yun, barato pa, epektibo pa, pwede pa kamo magdaog, it pa premium. Mga katropa, so pinaagi sa sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Pwede niyo yung matipon as your proof of purchase, as your entry sa nagapadayon natin yung Santon and XFM. Libo-libong pa premium. So roana karon yung sachet mga katropa, it's Santon Gold Coffee Mix. Haiti puno ninyo. So per sobre ay kinahangan ninyong magtipon it limang bilog nga sachet it Senton Gold Coffee Mix. So magwas sa limang nga sachet it Senton plus Gold Coffee Mix. Pwede man ninyo nga matipon as your proof of purchase o sangka blister o kon sangka banig it Senton plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kon sangka banig man it premium D3 soft gel capsule ag limang haron limang nga sachet it Senton plus Gold Coffee Mix ag sangka blister o kon sangka banig man it herbal dietary herbal supplement for men. Hay raya ro magatokin yung chance nga magdogi 3,000 pesos weekly sa Friday man ron ha mga katropa. So paldong paldo tayo every Friday sa aton karang mga papromo ang may nagawat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes para man sa grand draw mga katropa. Pero inyo karon yung mga proof of purchase, isugod sa sangka sobra, isugod rin mong pangalan address, isugod kung ano nga proof of purchase o imong ginggamit, contact number, ag permahan. Ihugod rin yung mga entries sa mga drop boxes. So may ato niya drop boxes, iya sa may ato niya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. And of course, may ato man yung mga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center at every Friday 9 a.m. ro peak up time. May ato man niya drop boxes sa may Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion Banga and every Thursday ro peak Thursday 12 noon ro peak up time. So ihugrin niyo mga katropa rin niyo karon mga entry before the peak up time. Agod niya magakip rin niyo karon yung mga entry sa mga sa weekly draw nga gusto ninyong pasakupan. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat be healthy and get a chance to win big prizes na nagapadayo nato ni Santo and XFM libo-libo ang papremyo. At sa mga late tuners nato ni karon na sa mga bagong liso siya ng mga radyo. Sa uman, mga katropa, haraut aroy nyo karon yung ginahugat-hugat niya pagbabalik sana all.
1: Excited.
0: Sana all nagbabalik, sana all binabalikan, sana all may babalikan.
1: Exciting!
0: Mga katropa, sa uman na sa Friday ko, aton karon niya first weekly draw. Sa aton karon niya nagbabalik nga Gold Eagle Bear Premio sa Tansan Promo 2026. Siyempre, magumumalang magdaog sa ray karang papromo, mga katropa. Mag-agto gamang sa imo karon niya suki nga baraka, tindahan, ag magbakal it Gold Eagle Beer. Sa milog nga tansan, it 320 ml. O kung saan katansan man, it Gold Eagle Beer, hami una kaon nga raffle entry. Isugod ro tansan sa short plain envelope, ag sugatan it imo nga pangalan, address, edad, mobile number, ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyong paboritong nga tindahan o kon baraka. Mas mabo nga mga entries, mas mabahuro chance nga magdaog. Kada Domingo ay may magdaog it 5,000 pesos. Mga katropa, grabit ano, paldong gitana. Grabit ang swerte kung ikaw ro nagdaog it 3,000 sa Santo na Next FM libo-libong pa premyo, ikaw pagi dumagdaog it 5,000 sa Gold Eagle B premyo sa Tansan Promo. Paldo. So nga ni, mas mabong nga entry, mas mabahugi do chance sa mga katropa nga magpaldo ka sa Biyernes. No, nga magdaog ikaw ro magabutan sa ato niya nga mga papromo. So may ato niya drop boxes sa may Gabriel Store, sa may Sikim Postit, Poblacion Calibo. Malu Store sa may 19 Martyr Street sa may Poblacion Calibo. Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklan. At of course, pwede ka mo maghugog iya mismo sa aton karon yung istasyon sa may Villa Criselda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Of course, mga katropa, tandaan sa gihapon naton, drink moderately, mga katropa, and drink responsibly. Maging responsable kitang manginginom aga siyempre, may chance kita niya magdaog, mga katropa. It 5,000 pesos weekly. Ag of course, ato niya grand draw. And ma-find out nato rin kung hinuno. Ro grand draw, hay, sa iba naton, so, especially sa mga nag-intra last time. Grabe kita, napaldong-paldo sa papremyo. Ro aton karon niya grand draw. So, paldong-paldong prizes. Ro nagawat kinyo sa ato niya grand draw man karon. So, ngani, sa atong pag-ang week 1, mga katropa, hay, umpisa na kamuhuwag it inyong mga end. This Friday na, may magdaog it 5,000 pesos. 54 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Oya, good morning, kita Anay. Sa ito niyo mga katropa sa may barangay New Busuang, Mercedes Village, bilugar niya Lau Flores, Pulmones, Ligayo Family, Alfaro Family, good morning. Kinanay Alice, good morning, kita Anay. Nagasigabong rana ko rin niya mini radio. Do yun na lang gali akong i-maintenance kara katropang Clear Gold Eagle Beer para magdaog pa ako para may pupuntahan papunta sa'yo sana. Diba, nag-chill ka go, may chance ka pang magdaog. Sa isang promotion, nag-level up siya dahil nagsipag ang person. Hindi porket mataas ang rank ko, mataas agad ang sweldo. Nag-level up sila dahil pinapatunayan nila na nagtrabaho sila ng maayos. Kaya good job sa kanilang lahat. Wow, gitana. Thank you, ha, katropang Jory. Tama, gitaron niya, katropang Jory. Bukod ta, doon permido ginasingan nato niya, bukod buot hambao niya, nag-promote, nagtaas o rangko, nagtaas o posisyon, hay, nagtaas pa niya, giro sweldo. Unagot aron, matikot aron niya, may pagdugang sa dangang sweldo. Pero expect man nato, dugang nga, trabaho. Ruin ginaginahamba natong permi nga, you get what you paid for, mga katropa. Nga ni, hay, bukod niya makdun do atong tanaw sa mga na-promote ro, mataas ng sweldo, but also, andang naging sacrifice, no, sa ruin niya trabaho, sa dang serbisyo, bago pa mananda maabot ro yun niya, kadagagan. So, congratulations sa atong karan niya, mga newly promoted police person. Asa, ilang katansan do kailangan para makahulog, para mainom nga ako hinduna. Isang bilog, katropang Jorit, isang bilog ita, 320 ml nga Gold Eagle Beer. Ay, may entry ka. Sambilugang. Pero syempre, mas maabo, mas mabahuro chance nga magdaogay. Basta ibaga, ha? Hindi tayo naaga makadrive ita. Heavy equipment, si katropang Jorit, sakit aro, o ng uwo, nakapilang bote, tagalay mo, hindu na. Ay, nagahingabot itana sa aton karanga pa-promo. Pero syempre, drink responsibly nga ni katropang Jory. Nag-inom-inom ka o, nag-chill-chill ka o, na makatrabaho ka sa gihapon pag-aaga. Diba? Ruin do, atong ginasingan niya, drink moderately. Ro, nag-inom-inom kita, pero uwan na kakompromiso. Ro, atong yung mga obligasyon.
1: Exciting!
0: Uwan na kakompromiso. Ro, atong karon yung mga trabaho, responsibilidad, ha? So, hindi permi nga, inom lang ng inom. Inom lang ng inom. Tongga lang ng tongga. Isang adlaw tuwog. Pagkabugtaw, inom na naman eh. Iba utaron. Ibang usapin na yan, mga katropa. Kaya, baon ng Gina, Tiad. Good morning, mayong aga ng Gina. Kagsabilog ng Tiad family dira sa Bacolod. Kagsabilog ng Tiad family sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Mayong aga, mga katropa. Happy, happy monitoring. Karabang Rita sa Adok, Salvador. Karabang Roots, good morning. Kanami itong kita, narapag puro pangapin ni Karabang Roots. Uy, kat biyahe, Karabang Rita. Drive safe, get always sa Karabang Rita. Thank you, kita, sa pag-monitor. And of course, sa mga katropa natin. Uy, mga katropa, please lang, mandoy gira ginahamba natin niya. Drink moderately. Magwasa, hindi makompromiso yung mga obligasyon, yung mga trabaho, yung mga responsibilidad. Hey, kapin sa mga nagamaneho nga ra. Binliman ninyo, it's ang kiring espiritu nga makadrive ka mo, it matawhay, makadrive ka mo, it maayos, makauli ka mo, it safe sa inyong mga panimagay, makaagto ka mo, safe sa inyong karon niya mga destinasyon. Binligid ninyo, it alintero inyong karon niya, kaogalingon. Agot, hindi man ka mo madisgrasya, hindi man ka mo makadisgrasya, okay? So, pero ato niya padumdum sa mga nagainom-inom nga ra. So, wagid natin yun ang promote ro mga irresponsible drinkers nga ra, mga katropa. Hey, kamat abay, hala ininom. Nadidisgrasya sanda at the same time, kamat may nadidisgrasya, may nadadagahig. So, maging responsable gid kita permi mga katropa sa atong pag inom-inom at the same time pag drive no it aton kay mga bihikulo aton yung mga motorsiklo sa gakyan. So kung nagainom-inom pabilin gid it alintro espiritu sa inyo karon niya kagawasan mga katropa good safe gid permi safe and sound nga makauli sa inyong panimagay safe and sound makaabot sa inyo karon niya mga pag-aagtunan ha so ruin gid permi naton niya padumdum sa tanan. 59 minutos, mataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much, Idana, ha, sa pag-iba kakon. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, mga katropa, ita Miyerkules. Antes natin kita magtapos, abi mga katropa, yung ninyo pagkalipatan man, ha, niya mag-inom, itraya ka ra, mag-inom tuloy. Warag na inom, ano ba? Magamit, it clear skin, herbal soap. Ay, kung inumo ninyo na, gabuga rin yung ba-ba. Mga katropa, ha? Saray ka lang nga, paiba-iba natin niya panyempo ko amat, naiirita man, naiirritate, o aton karon niya panit. So, mga katropa, especially sa may mga sensitive skin, magamit clear skin, herbal soap, pagod niya healthy glowing skin gid aro inyo karon nya angkon mga katropa aga kuagod nya bukod nya abi man map inyong itsura uyahon lumaputi bilog ninyo nga gawas ay pare pagareho mga katropa ro color it inyo karon nya panit ay pinaagi ron sa clear skin herbal soap fair skin gid akamo kara mga katropa ro clear skin herbal soap ay kombinasyon it herbal ingredients glutathione and kojic acid so nagaputi ka wo nag healthy pa mga katropa ro imo nga panit ha bukod kating it parehas bukod parehas ibang mga kojic acid soap nga ra nga minko nagiging ugang kating nga ra kapi ko man silakan grabe nga pamuga nagagilak-gilak ro imong uyahon ay sa clear skin herbal soap mga katropa indi kating kara makaangkon it mapuwa-puwa nga panit kundi fair skin healthy glowing skin gidaro imo kara nga angkon mga katropa ro clear skin herbal soap ay ginabuligan gid kita nga limpyuhan ro agdugaon or impurities sa ato niya kagawasan na ginabuligan ro panit nga paputi o nagpanimi o ro skin tone nagabulig nga ma-achieve ro healthy glow it panit so pwede din nga magamit sa inyo nga bilog nga gawas agod malimpyuhan ro inyo karon nga bilog nga gawas especially kung haling kamot sang adlaw mga katropa sa guwa o okay, na sa trabaho eskwela na pag abot sa bagay manami gitara niya mag freshen up with clear skin herbal soap buo man kara mga katropa duga ro mga bakas nang nakaraan ro mga pimple marks sa Clear Skin Herbal Soap. Ro Clear Skin Herbal Soap ay produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede man ninyo mga katropa nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Gusto ninyo nga maging kapanit. Uray nyo karon yung mga idols, XFM. Wow!
1: Anxiety!
0: Oo mga katropa, tested and proven. Gitanamon na ron do Clear Skin Herbal Soap. Natubuan man yapon kamit mga pimples pero madali malang man dayo nagamaga-aga, nag-away yut arayon. Nag-fly away. Nagapang aywan matagagisanda mga katropa ay naka-clear skin herbal soap kami. No, buko man kamit maputi pero at least ay pantay-pantay kolorit amon niya panit ag makinis gid ana tan-awon with clear skin herbal soap. So ngani mga katropa, sabay-sabay tayong kuminis. Sabay-sabay tayong magkaroon ng healthy glowing skin with clear skin herbal soap. Impunto alas gistro aton karon niya oras mga katropa, you're always welcome ng Gina and halong git ka mo always dani nung Jeffrey and sa tanan niya mga katropa naton dira sa Bacolod Negros Occidental. Good morning mayong aga everyone. Tarabang Van Milven Clavel Bartulo, good morning, happy happy monitoring. And mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaranyaga ka, makaranyaga, adlot, miyerkules. Magailiba, magkakalita man kita karahin aga, adlot, webes, same time, same station. Alas 9, hasta 8, alas 10 sa agahon. Bantayan, masunod ka nga programa, Endless Love. Karamitan niya drama, hagad ka ton, it XFM Network Philippines. Nang ika-partner, kabulig naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit atin yung station manager, katropang Jen Allen Ascanio. Sa aton ka rin yung general manager, Sir Edwin Garing. Sa amon ka rin niya, sa nga ganit aton ka rin niya ever supportive, mabuot ng Chief Executive Officer, Dr. Remy Lito. Uy, ako man si katropang Claire T.I. na nag-aiwan kinyo tanan. It maayad-ayad niya agahon. Keep safe, everyone. Happy, happy midweek. Mga katropa, yung magroon sa programang Servisyong Katropa, it XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Pampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa handong plus cup mix bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Pero Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko.

0: Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: sa nawungkong ang gintampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salo naging buhat mo! Butigon ko! Gintampate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers

lang siyang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan. San uka, mangit ako.

0: si.
1: Oh, anong ginabuhat mo dire?
0: Dad, hindi na bala ako welcome na maglapak sa balay nga ini?
1: Hindi bala nga may duty ka?
0: Dad, Sabado bala subong, nalipat ka? Kag isa pa, wala na ako nag-aobra.
1: Be, ano? Ano nga kabuangan ini? Hapingki?
0: Mapakasal na ako.
1: Ano? Mapakasal ka?
0: Oh, Dad. Kalaslo na ako.
1: Ginpakanto ko ikaw dito. Agad magtrabaho. Hindi, para magpakasal.
0: Anong mahimo ko? Nagigugma ako eh.
1: Paano kung kuhaan ko ikaw sa palanublion? Kung panayunon mong kabuangan niya ina?
0: Ina mo lang naibalaan mong ipamahog sa akon, Dad. Ang palanublion ko. Tag kung amoy ng desisyon mo, okay lang sa akon, Daddy.
1: Be, ano?
0: Oh, Dad. Imo ina kwarta eh. Gani, ikaw lang ang may matarong dira.
1: Be.
0: Apang hindi ko pagtugtan, nga pahilabdan mong bahin sa kasing-kasing ko. Mas pakamayuhon ko nga mangin imol sang samadula ang lalaki nga ginapakamahal ko.
1: Masikon kwarta mo lang ang ginalagas ang lalaki nga ina.
0: Dad, ha? Sa ginpakad mo ako sa amo lugar, hindi akong manggaranon nga si Pinky de la Serna, kundi anak ako sang driver kag kabulig sa balay nga napatay sa aksidente. Hindi bala?
1: Amoy na ang ginhambal ko kay attorney nga isugid niya. Kung mamangkot sila dito, bahin sa pagkatao mo.
0: Kag amo sinang pagkilala sa akon dito.
1: Kung amo, nagahigugma kagid sa amo nga lalaki?
0: Sobra pa. Sang sa kaugalingon ko, Dad?
1: Oh, kung amo, may kaagaw na gali ako sa atensyon mo.
0: Dad? Dad, ikaw gihapon ang number one nga lalaki sa kapuy ko.
1: Ote, may pagkaon nun bala sa imo ang lalaki ngayon na.
0: Bisa na pulo ka beses pa sa isa ka adlaw, Dad.
1: Be, sino bala ang lalaki ngayon na?
0: Siya si Ivan Santo Domingo.
1: Be, dali. Magbalik ka na yun dito.
0: Dad, hindi mo malang bala ako magpakaunon? Naging kuwat mong balit mo sa imong bulsa?
1: Aring kuwarta. Magkaon ka na lang sa kilala nga palamahawan.
0: Dad, labi na ginapalakat mo ginakudayon, how?
1: Basi kung nagkakabala ka ng palamanhon mo, tungod pila ka nakauras nga nadula.
0: Gusto ko nga pamensaro ni Daddy na ginahigugmangin ako ni Ivan kung nga gusto niya ako nga pakaslan. Ay, halindiri. Madiretso ako sa ilan ni Dayan. Makighambal ako

0: gid sa iya kung sino ka. Para ano? Para hindi na magtatak sa kaisipan niya nga kwarta lang ginalagas mo sa iya.
1: Tapos, ako naman ang mabuking? Hindi na ah. Mas maayo pa nga magwa ako nga gold digger sa panulok niya. Sasabay balaan niya. Nga patay luyag ako sa iya, no?
0: Wow! Ikaw bala mo? Grabe, gidang imo pride. Sa madugay kik sa madali, mahibalaan gihapon niyang matuuday.
1: At least, kung matabui na, kasal na kami. Hindi na siya makabuhi pa.
0: May isa ka pa ka problema.
1: Ano?
0: Ang apelyado mo.

0: isolusyon na ako, dira.
1: Ano, ina? Isiling ko. Nga-adoptiba lang ako.
0: Kagdalayo na ako nga gin-adoptar sa ginakilala ko nga mga ginikanan.
1: Kani,
0: dira Serna ang apelyedo ko.
1: Baw, grabe kagidya magpalusot, ya?
0: Siyempre, why?

0: diin ka bala mag-alinday? Naayawan bala ako sang pangita sa imo.
1: Ay, pasensya ka naman nang may ginkantuan lang kami sang abyan ko.
0: Wow, ah, pareho gid ka mo ni Ivan. Bilog nga hapon, kagasta ng aga nga wala makapauli.
1: Ah? Diin siya how?
0: Iambot man gani. Nag-deliver malang siya sang mga produkto kahapon.
1: Ay, ang dumdum ko pa naman. Kung mabala ka si Ivan, kung hindi ako makapauli, napangitaon niya ako. Apang, paano niya buhaton? Kaya wala mo siya nagkaibalo galing, naglakat ako. Ah, Manang, base ko na to siya sa Villa.
0: Nagpanawag man ako dito kagabi, Day. Apang wala man siya dito.
1: Ay, nga nagpanawag ka dito, Manang?
0: Pahibalon ko kung tani siya nga nadula ka. Pero, madali lang.
1: Nga, Manang.
0: Matuod gid ba lang nga nagkadto ka sa abyan mo? O kon, kaupod mo si Ivan.
1: Umi, si Manang bala mo? Pwede ba lang nga mabalibad ako kung matuod nga nag-upod kami ni Ivan?
0: Ay, kung sa bagay.
1: Base kung may kaupod siya nga iban?
0: Imposible, inaday. Hindi maluib ang palamanhon mo. Makaisa lang siya nga maghigugma.
1: Hinali lang ang naghuot ang dughan ko. Nadumduman ko sang hinali si Greta.
0: Ay, Day, nakapanyaga ka na?
1: Wala pa.
0: Ati, dali na dito sa komedor, ah. Kay para nga makakaon ka.

Wala ko sang gana nga magkaon. Si Ivan ang nagasulod sa akong kaisipan. Ay, Ivan, sadiin ka na bala? Sadiin ka na?

nabatian kong pagdulog sa salakyan. Ay, mabangon ako. Kabaylan taw sa bintana. Basi kong si Ivan na ang nag-abot. Na, aring bintana. Magawa ako. Oh, manawag ako. Sugataan ko siya.

0: Corn, Vitamin C, ang Alkali, no Vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santon Vitamin C, ang Alkali, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

kaibigan ni Inadlaw. Napiyaran ko. Ngayon sa may nalang ha, mainiton si Ivan. Sa dutay lang ang sala sa mga tao nila. Nagpangakig siya dayon. Ginapangsinggitan niya. Gusto ko siyang istoryahon. Abang paano? Kung makita niya ako, ginatulok niya ako dayon sa masakit. Katalos ang panulok niya sa akon. Tukasubong bala na. Gusto niya akong akpugon, kagbayaan.

0: nag-abot na sa lakin. Makadto ko sa bintana. Lantawon ko kung sino nag-abot. Na, arin ako sa bintana.
1: Oh, Pinky! Iha!
0: Ba, ang mag-asawa. Arin na sila. Nag-abot na sila halin sa pagbakasyon. Ay, manawag ako. Sugalawon ko sila.

0: Maayo. Nalipay ako nga nabatian sa inyo nga mapakasal na kamo.
1: Kaya gusto ko. Simple lang ang amon kasal, mama.
0: Oh, ano? Oh, hindi ako magpasugot, iho.
1: Oh, nga, ma.
0: Aba, magkaisa lang mag-abot sa kabuhi sang babae ang magpakasal. Gani dapat lang nga buhaton ini nga espesyal.
2: Oh, my.
0: Oh, husto ako, hindi bala?
1: Oh, sige. Kamong bahala, mama.
0: Oh, itong yan sa amo ni papa mo ang tanan. Buhaton naton nga memorable sa tanan ang inyo kasal ni Pinky.

akon sa bagay. Mas pabor sa akon ang gusto sa mga ginikanan ni Ivan. Tugod pa palambot ko sa kadaman nga si Ivan Santo Domingo ang manginbana ko. Was, ma-resign na ako sa akong trabaho sa eskwilahan. Kapagkatapos, mapauli na ako sa syudad. Kagsuno sa mga ginikanan ni Ivan, mamalayi sila. Kagtubtob subong, wala sila magkaibalo. Kung sino ako, kagkun anong kaimtangan ko sa kabuhi.

Nangin maayong resulta sa pagpamalayan nila ni Ivan diri sa balay. Kanakita ko nga wala sang problema sa among tagsa ka mga ginikanan. Do kasubong bala nga madugay na sila nga nagkilala ay. Kung sa bagay common friend nila si attorney nga mo nagrekomendar sa akon dito sa eskwelahan sa mga Santo Domingo. Kung galing dugang panay ang mga ginikanan namo ni Ivan, kami naman tama kagamos ang amon sitwasyon. Do hindi kami kalaslon, tugod kaswal ang pagtamdanay namon. Apang tugod ka ginahigog makugid siya, ako na lang nagahangop sa iya. Basikon kasal na kami, mabago man ang tanan sa tunga namon.

0: Pamatya na ako. Padulong sa altar. Kaginapulbaan ako. Kirodam ko na ang tanan. Ay, do prinsesa ako nga nagalakat sa hardin. Gumadamo sa mga puti nga rosas. Puno sang bulat ang ginaagyan ko. Kado, algodon sa kahumok ang carpet. Ginalaktan ko. Ang tanan nga mga mata nagatulukin sa akon. Samta nag-abresyete ako kay Daddy. Oh my. Ari na kami sa tubang ni Ivan. Kagsang iya amay.
1: Please, take care of my daughter, Ivan.
0: Oh my.
1: I will.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: X.
4: F.
5: M.
4: X. FM.

0: matapos ang pamimigay ng milyon ng M-Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang sa linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.

0: Kapit, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: System pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. System pain para diri-diritso ang trini.
8: System pain. Hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin
10: maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Salzone Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Thank you.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
12: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: XFM.
14: Mga katropa,

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:57 sa Drodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Uldo. Mayadayad ng Udrolaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Udrolaw Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad ng Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Makaroon kita nga adlaw itdaya karang Miyerkules, midweek, kapet sa 5 sa buwan ng Agosto 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si Katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, rato na naipagpanamiyo pag-abi-abit, mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ililiba makaroon. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan sa aton nga mga suki nga nakamonitor sa aton karon nga uno segundo distrito. Sa aton karon nga probinsya karon ni Taklan, mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suki man nga mga katropa iya sa aton karon nga Banuat Kalibo. Sa aton nga mga suki sa Isla It Boracay, sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga Udro Adlaw.
1: Sentro, sentro.
0: Kama naman, mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok aton sa andang tag sa kamanga panimagay. Pero mga naga ilabas, wa pa nakailabas, nagaprepara pagak ilabas. Abay, mayad-ayad nga Udro Adlaw sa mga nagapahilay-hilay makaroon. Kakatapos gang itanda karon nga mga hilikuton. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ro aton karon nga agahon? Kumusta ro aton karon nga sang maaga? Sa aton karon nga mga suke? Sa aton man karon nga mga mangunguma, mangingisda? Sa aton karon nga mga empleyado sa pribado ug pampubliko nga sektor? Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga nakatutok nga mga drivers naton nga nagasuroy-suroy sa makaron sa Eastern ug Western Terminal itaton karon nga probinsya karon Itaklan.
1: Sentro, sentro.
0: Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo sa aton nga mga Toda Terminal. Mayad-ayad nga Udro Adlaw sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, sabal-habal drivers, bus, multi-cab, van drivers. Mayong Udo. Siyempre, sa aton karon nga mga tendero-tendera, sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Ag sa tagsa-tagsa naton karon ka mga merkado publiko sa bilog nga probinsya Itaklan, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton man nga mga suki nga nakatutok na ka-monitor, sa aton makaroon nga Facebook Live, abay mayad-ayad nga Udro Adlaw, i-like, i-share, i-follow ninyo ro aton karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5, para nga maging updated ka mo sa mga balitaan, sa mga nagkakanabor iya sa aton karon nga palibot. Ag mag-comment man kamot inyo karon nga mga session greetings gustong ipaabot sa aton karang nga pagpangalagad, pwede ninyo ron nga i-komentaryo sa aton karon nga Facebook Live. Makaroon nga agahon ay tinguhaan nato nun yung pagatawaan ni Taga nagpagabasahon sa kahanginan sa aton karanga pag-ililiba. Sa mga overseas Filipino workers naton, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong Udto kinyo mga kataropa. Ag sa tanan-tanan naton yung mga suke, sa siin man ka mga partit kalibutan, nagatutok, nagapamati. Sa aton man karon nga mga social media platform, sa aton man karon nga mga liliso at radio, mayad-ayad nga Udro Adlaw mga kataropa. Ibinin niyo ako sang oras ag tunga nga pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang donaton nga mga tupiko nga aton karon nga pagacheck yanon, ag aton karang nga pagatalakayon sa aton karang nga pagpangalagad makaron nga Udro Adlaw.
1: Sentro,
0: mayad-ayad nga Udro Adlaw anay sa mga nakatuto katon kay Pops John. Good afternoon yut ako no. Sige ah. Oo, good afternoon. Ay pa-afternoon yut abi matuod man ra. Pagpatak it alas 12 afternoon yut ah. Isang oras lang man abi matuod ho. Ay nakailabas sun ka mo si ka Pops John. Oo, ginatanaw ko anang profile. Matya kilaga ko't ama ko na imo. Hey Pops John, ayoo. Good afternoon, listening and watching sa Puo Kalibo Aklan. Abay mayadayad nga Udro Adlaw kimo ha. Naka-monitor katon kay Pops John na una sa Puo Kalibo.
2: Wow!
0: Kay Josephine Sistorias Valencia, mayadayad nga Udro Adlaw man naka-monitor katon. Sir, mailabas kita suga naton adobong manok at gulay nga pinakbit ag isda.
2: Wow!
0: Perfect ida grabit at aburo anak karon nga ilabas. Tatlong klase it akaron itdaya karang suga. Kay Sir TJ Ninoy Tanlok Solidad, may adayad nga udro adlaw na ka-monitor na katutukriya sa aton karon nga pala tuntunan. Sir TJ, una karon sa California, USA, may adayad nga udro adlaw gida na ka-monitor iya sa aton nga pala tuntunan. Sa tanan-tanan natin yung mga suki ha, nga nakatutok, oy comment ka mo sa ato nga Facebook Live makaroon, XFM Kalibo 96.5, ag pwede ka mo karon nga mag, ano man, tawag natin kara mag, padagat inyo nga mga mensahe sa aton karon nga text line, good nga mangin updated kita mga katropa sa aton kara nga palatuntunan. Well, sa aton karang nga pagrurat sa daan ro mga balitaan, nga aton karang nga pagacheck yaron pagatalakayon pagatawan itdagan huga daligwa sa aton karang nga pagpangalagad. Una anay kita sa aton karon nga mga dagagkuan karon nga balita lokal. Daywa patay sa aksidente sa Banwa itdaya karang at tangalan. Grabe taruraya karang nga natabo nga rauna sa may Banwa itdaya karang at tangalan. Makasugubo kabiira na tabo aga natabo rari karaya particular bahin sa may si inya ni nga area Tundog no nga area katropang Arier. Dudaya karang nasambitan nga aksidente. Standby kamo karon, i-check naton linya da itaton karon nga patrol. Sa sanggabi day what agagi no? Duda binawian itaya karang nga kabuhi bangod sa raya karang nga insidente. Standby kamo karon ay aton dunya pag-check yaron. Sa lugang pagid naton karon nga mga balitaan, proposisyon nga laye para sa pagpaiway sa barangay Ansang Guneang Kabataan Elections 2026. Ginaduso sa House of Representatives. So ano matabo kara kung maaprubahan da imaw. Ano magiging plastada kara mga katropa. Another na naman kita karon nga postponement. Ag macharoan da pa man nga postponement. Ay hasta pa sa daya kara nga 2028. Wow! Ano ro mga kabangdanan nga nakikita mga rason sa anda kara nga pag-postpone it daya kara nga nasambitan nga eleksyon. Sa dugang pagid natin yung mga balita, ika pilang adlaw yun, ika 12, 13. Noong tawag natin impeachment trial kontra sa daya karang vice presidente. Ano rung mga makabig natin karon yung bagantayan sa magkaroon sa raya karaguman yung impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. May mga ginaplastar makaron no imo man gihapon kun sinoro witness kahapon na imo rugin presentar makaron nga witness man sa raya karang impeachment trial. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan banwa, sa dugang naton karon nga mga tagagupang don nga balita, bagyo sa sugod it Philippine Area of Responsibility padayon nga ginabantayan it DOST Pag-asa. Ano ro ana karang nga mangingin epekto katon? Ina nag-addo ko pa sugod ita aton karon yung istasyon. Tabas kog tama kong dudaya karang nga hangin.
2: Wow!
0: Ay sa pagbubanta naton may una pa tagihapon niya rang habagat. Pero hambang ani nato nagabili na giyot sa ibang party Pilipinas no. Nag-ilinugan iya sa aton karon grabe tagihapon itaya karang silak. Mainit-init ag masakit-sakit patasaraya karang panit. Ay raro mga balita nga aton karon nga pag-istoryahan. Nag-standby ka mo karon, i-check naton karon. Sa ini magbuhay ro aton karon nga patrol makaron sa mga natipon mananda karon nga mga balita. Sa anda karon nga paglibot-libot riya sa aton karon nga may bilog karon nga probinsya karon it Aklan mga katropa. Raya karang nga portion ag balita ay ginhatod katon it daya karang nga Santon Gold Herbal Tea. Kasi ka mo nga Santon Gold Herbal Tea mga katropa ay maabo karon nga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas. The Santon Gold Herbal Tea mga katropa ay himo ra imo karon sa malunggay ro ginatawag naton nga ginakabig naton karon nga superfood ro malunggay. May turmeric ag cinnamon bark mga antioxidants da mga katropa sa aton karon nga gawas. Kasi kung naga Santon Gold Herbal Tea kita ay importante ro ana karon nga benepisyo man ana karon nga mabuo naton. Una karon ginasuportahan no aton karon nga healthy digestion, ginabuligan nga pagawaon no toxins sa aton karon nga kagawasan, ginabuligan man no aton nga gawas sa natural weight management mga katropa. Kung gusto ninyo san ita tea kapin sa mga naga diet una karon hay mag Santon Gold Herbal Tea na kamo mga mga katropa. Sambilog sa mga ingredients kara, ay roraya kara nga turmeric. Aside ka mga turmeric, hay gina... kabuabo ka nga binipisyo sa aton karon nga kagawasan. Unang-una karon may compound karon sa raya ka nga turmeric nga nagapanaba sa inflammation. Kung may mga inflammation kita sa aton nga gawas, ginasukan mananakara rupag kasamad it aton karon nga mga cell. Ro aton karon nga mga selula. Aga, kung may mga joint pain kita karon, manami man ra imaw karon, manami man na sa aton karon nga mga joint to daya kara nga turmeric mga katropa. Nga ano pa rin yung ginahugat kung gusto ninyo healthy karon, healthy nga tea ay magsanton gold herbal tea na kamo mga katropa. Mabaka ron sa pinaka magapit karon nga butika sa inyo karon nga lugar. Kama naman syempre sa aton karon nga Mercury Drug Store ag sa iba pa karon nga mga butika mga katropa. Magsanton gold herbal tea na kamo. Raya rahay produkto iti Yes to Health Incorporated. Rated. Alas 11 Jess na sa agahon. Raton karon nga oras. I-check natin doon linyada karon ni katropang Arier Kulas ay gin-follow up itaton karon nga patrol. Dudaya kara nga may kangtanan sa natabo nga ra nga aksidente ina sa may bahin it daya kara nga tangalan mga katropa ag harun tangay ni makasubo. No? Makasugubo ay daywakara rubinawian ni taya karang kabuhi.
1: Sentro, sentro.
0: Gusto natin masayuran kung ano ra may kabanggaan, may ano self accident, ano ro nagagawa sa investigasyon. Si Inda Maghalin, Roraya karang nasambitan karon nga mga biktima nga ra mga katropa, si katropang Arier, sa ana karon nga dugang karon nga mga detalye sa Raya karang report, katropang Arier standby.
1: Live report.
0: Sa report katropang Arier, go ahead.
2: Yes, katropang na picture sa nabagot karang nga accident particular di karang sa mga area ita Tundog Bypass Road na una karon sa may barangay Tundog Tangalan. Kabi ang gitra noong tabo alas 8 in Jaman, no? Well, daya ay ikaywa noong aksidente nga gin talakipan pa kinamakayon ita sa kamotorsiklo na daywa noong sakay kung nabundunan na to, no? Kung mga nagkaliwan niya to ay bato about sa panman, no? Raya man katropa nga rojin o di karaman rong area o kasusihin na natabukruman ba itong aksidente sa may Tundog Bypass Road, no? Mga alas 8:30 kabi. Ika man ginapayag nagagawa sa investigation ka na dahil ka nga driver 21 anos ang residente sa ita barangay Mabilong Kalibo ang tanggong impact ka na no, 21 anos ang taga barangay Kamansi Sora
0: mga taga-bukon magali taga-tangalan ra
2: yes, correct.
0: Ay taga-Kamansi Sor naman siya ag taga-Kalibo
2: nagtrabaho sanda eh, no? So, matay ito no, sa residente especially sa dahil nga barangay Richiwer Matan ng pantaan na yung halin sa birthday party no sa pamahay sa mga area no ita dahil ka nagatagas sa tangalan no mga ibog para no katropang rutin so pagkabuti ka rin sa mga area no ita Tundog ay di ka na rin na duha no ita control no sa pagmanihar bangod man sa may nakainungun man and of course no katropang rutin ay ro area no ita dai kada kada medyo pauban pala no ana karon nga plus pa na dugangan pagid nung may kada sigon no randa karon nya padagan so that's why no naraabot karon sa puntong umagto no sa may kwan kita gid or nag overshot no ra kada nga motorsiklo wara no sa barikada kada na porsyon no ita dai karon nya kada ag sumampok no sa area ito ay karoon niya straight light man sa kuna karoon sa lugar ng propaganda and then no di kararayon inapok right karang

0: motor driver ag angkas.
1: Team driver.
0: Sino ro driver ka to?
1: 41 anyos na. Taga Barangay Mabilo Kalibo.
0: Ah, Imaro driver. Ano nang motor nga? Anong klaseng motor?
1: Well, Honda. Oo, I mean, hooper pala. Kung ato is hooper, no, nga classic motor, no, anda karoon na ginaman niya. Pero, tanawa bin natin sa unaya, karoon niya medyo Honda Beat, no, partner, no, Yamaha, Mio I, o, ispet na akong nga nga, kiba niya rin. Yamaha, no, anda karoon nga scooter, no, so din na anda karoon niya service, ang gagin check na itong dunay ka ng motor sa itong karang pangalan municipal precision na ay what the hell was no ito na yung karoon niya damage no
0: damage oo no? Pero hamat na gaskan gid arudaya nga ranga driver ag angkas
1: so kung kumuan abi eh no sa kumbaga pag overshoot pa ubal umagto di karang sa may walkway baga no ito diversion baga
0: anang alin
1: di karat na diretso sa may walkway baga katropala
0: sumunggab sa railings
1: hindi pa nakalakos pa dito saan na di karo yun kasi sa kilid na yun ay straight line na po dahil karo yung diversion di karo kita mismo sanda doon sa straight line ano na disgrasya ay karo niya mga involved dara so after accident ay bangot man sa impact ay inakop kita ro dahil yung karang gabi bigyong ka mga sakay nga
0: ro kasi doon sa daywa nga to kasi nakita ko ibang mga litrato ninyo nga ginpadaga raya nga rang nagigto sa datong nga to nga mga ano nga ni tawag ra sa do gumawa nga to sino to gumawa sa mismong dagan sino to
1: Yes, oo. Pero gumawa sa dagan mismo ang driver nga ra.
0: Agro na iwanan nga to nga naka daphag medyo naga ano naga ano hapa. Hay angkas.
1: Angkas na to nga tropa nga siyempre, pasintate lang din no, sa mga bangod naton ay bangod man sa babas kung garoon niya impact o sa bilog karatanda ay basag itaraugo na
0: tayo
1: sa utok. Regine, aga may ginasugin pagidyan eh, mando sa bilog pagidyan ang naman ay medyo na nagwatan no, o anak karoon niya pinakibaga no, o pag-involve na na. So, ro, sa bilog karatanda, especially rin karang driver, ay hindi na patanit na dispondi man dyan natin karang ma-resure sa ospital. I mean, dahil karang daywa, galing ron, masubo ay dindiklara ko tanya dito na arrival sa itaray ka ng doktor pato sa kroje. Bakit para nagagawa ko man no, sa kuan, CCTV, ay ginasugid ka rin, may kanasigon o pagparagaga no, itaray ka rin yung bot. No,
0: alin na lang mga trabaho ka rin katropang arayer?
1: Construction worker.
0: Sin sandang, no, sin ngal area?
1: Sugid man yan sa pabahay, una ka rin sa tagas man.
0: Tapos pa uli ut akong ta sanda.
1: Sa loob mata sa barangay reviewer niya na istorya natin ito kay ina no, sa lugar no ita na kabuhan taro niya aksidente so rin naman na Ross TV at kung taro niya barangay medyo magayo ang ro na kabuhan niya taro niya TV ro mga residente man no, sa lugar kasi may anda matakaroon niya CCTV patropa niya
0: waman dat mga helmet sanda ano
1: kung sa bilog may helmet dahil ka rin na driver na kung ito uno daro nagasyan dito nga na dahil ka rin na panggit dahil ka rin na angkas at helmet kato pa nga rojin so ro area abe paubal syempre ro diversion ro nga rin iwasan nga may mga bagas-bagas malbaga no at kung amat ay duindog na pa amat dahil ka rin na aksidente at may straight line, may iwag man ah, no? Patro pa nga ro, Jim. Pwede man naroon ko, amat ay bangod man si Dalmut makahinginong karangayin nun, at manasig yung pag-panagagan. Kasi ginasugin man, nga limang kabuti o tayo, no? Ita aga pa, na taro niya na inom, magaling sa tayo karang niya birthday party nga ra. Gumasuburon, no? Especially sa daya karong niya mga biktima nga ra sa anak karang na pamilya nanda no nga naiwan nga ra ay ulagid no ra ang dataro niya kasubok para sa tropa nga Rojin. Pagkipagangota na ito, may ato niya na istorya kay ina no sa bilog sa mga nakapanong patropa nga.
0: Anong oras nga ni natabo ra? Anong oras?
1: ano ko nga,

0: Quarter 8 yun, no? Pang-urason. Kabigar at pang-urason. So, may ato niyo pag-ipag-angot kara, no? Pinagi, no? Sa barangay rescuer, no? Of course, maroon na kapanto kara. Sir Tabu kara nga aksidente, no? Kay Sir Robert Merender, no? The residente Manrimao. Una karon sa lugar na propaganda rojin, kumandihan tara na kargapayan.
1: Totoo ba? Ay, kapit man mo,
2: yeah.
1: No?
2: Kasi yeah. Basta ang bites po yan.
3: Tapos nag-talk ikaw, Yakabi, eh?
2: Panabi yan, nag-upok ko niya gulpi mo. Kapag ba matahin na matang mga pulis mo layo mo.
3: Madasin mata sa
2: dasin? Oo. Kapit mo,
3: sino ba halin, sir, do mga biktima nga ra?
2: Tagas ko, no?
3: May info ka kung tagas si Insandara?
2: Ay, kung baga ko, anong... Libo sa may gano, may...
3: sa may... Kung basta bukot taga Tangalan.
2: Kumansi ka na ba, no? Tapos ay taga...
3: Washington?
2: May loob yan.
3: Ay, okay. Oh. Mabilo?
2: Mabilo.
3: Oo.
2: Mabilo.
3: Okay, oo. Tapos ano, sir, na yung aling nga klase nga motor, hindi namin di clutch, di hooper.
2: Hooper nga rin,
3: Ale, nakainom ko na sandara.
2: Ano mo kung kalungnik ito kung gaya ito? May birthday sa nagbahan siguro ito.
3: Sa Tagas Tangalan, alin na kay ban katrabaho?
2: Oo, oh, katrabaho na na. Ayun na, panda mo yung box ko yun. Mga box na daw, mga bagunan.
3: What? May alis na, may helmet sanda, alin?
2: Ay, haro, nag mo helmet ito. Nagyo po sa, oh. Ay, taukon sa alima ng helmet o kung sa ugo mata.
3: Kanan mata sanda naka-helmet?
2: Hindi naman makahiran, sir. Naka-helmet siya nakabi. Ito, pero basta may helmet niya kami nga ng buol. Ang darga ito sa ambulan sa kabi.
3: Ay, okay. Ato, may
2: helmet mga niyo. Ang nakalakot ay, siguro may helmet. Siguro driver nga to.
3: May ging tabunan nga to. Alin ba to, sir?
2: Yan, utok to.
3: Oy.
2: Ato, may tabunan nga. May dugo.
3: Nagluwas agta.
2: Oo, nagkagalat na sa dagan doon. Kasi sa may footwalk ka raw. Nagkagalat na.
3: Okay. Ano yun, sir? Pwede mo maturo? Do, konsensya da sumunggan?
2: Haro ato, kato sa sumunggap, sumaka sa daya, tumagang sa daya, sumaka, pero siguro iya di kararag, siguro ay makarat, tada, bubunang na, pero no, magilid yung sandar, so hindi yung mabalance yun.
3: Hayro, motor nanda, katag umagto ka kabi, haro, motor nanda, sinyo tat.
2: Tunhan it, paniro.
3: Di kato sa may saging.
2: Utok pa no.
3: Ay, okay, so nakagapos yung tagin ng motor.
2: May pagas ba itong tungkok o utok ron? Lugo, matananaraya ho.
3: Pero I mean,
2: driver matay ho eh. Kaya nang buo yun. Kaya nang buo yun.
3: Pero ro, kan sir, yung motor, sinyo ta, dapit. Di ka ra?
2: Awa, ito yung motor.
3: Iyat sa may karsada, matagapon.
2: Oo.
3: Ito yung motor. Kumbaga, sandag at nag-gupad. Di ka ra, di ka to kita, minsaktor, nag-guwan kita, gusto ko ng ugo, nag-impact, no?
2: Kaya rin po, namot, nakutok sa pustiyo.
3: Anda mga chinelas gali dato man, no?
2: Oo, anda ron.
3: Okay.
2: Iya, kabi ka to sa driver nga to, hagibuo ang kaya.
3: Mga anong oras ka, kabi?
2: Nalapit siguro to?
3: Ha?
2: 30 siguro.
3: Alas 8 ko tatang midya, oo. Ay, nakita mo kita nga...
2: Awa, ako kita.
3: Galin ikaw.
2: Ito kami sa payag,
3: oo. Oo. Ay, okay. Tapos...
2: Tunog mo lang ron, Dukan.
3: Hmm.
2: Tunog mo lang ron na batiyan.
3: That's why ngayon nagtunan nyo rin niya.
2: Oo, ay nagkundong ang mga sinatyan niya.
3: Oo. Oh. Alin dahil, may mga na-aksidente, gimata?
2: Ang mga matiya, di karara.
3: Apirme mata, di kararang may mga diskrasya.
2: Oo, wapang humaldahay. Utod pa ron, oo. Wapang di pa pwede agyan ng tamagang niya, di karang na... Panito, ng kargahan, itisda.
3: Hmm.
2: Nakungog, mandi ka to.
3: Ay, so, medyo, panjo na galit ako
2: sa sabi. Kada Domingo, ya, di karara, ay naba, takaroon lima, ang diskrasya, malang
3: wago. Kada Domingo?
2: Oo, dati.
3: Babo, tagaling.
2: Dati, med, ayad yun makara, pero ay, kumabanan makara, yung diskrasya, kita, patay, kita makara. Ay, puna, ay, gumpat pa siya nasi.
3: So, gira, ha?
2: Gumpat, mga nagkara.
3: Yan eh, oo. Ay, doon yung mana ron, ay, may na kwantam, may namatay ta kara. So, may nga disgrasya. Ay, ro, kwan sir, alin do, matapos do aksidente, alin do sitwasyon ko, biktima, naga-kwan sir na?
2: Daya ga, kaya iya ho. Kaya, anong ugo di ka to? Tapos na try, datuhog. Datuhog mo naga, anong ugo, roy.
3: Basag
2: pinatas.
3: Daywa ro, anong ugo, basag yata yun.
2: Basang bilog na to, hey. Tinae na nakatong tiyan. Tiyan na nakatong. Oh, bali mo. Pagdado. Balik.
3: so,
2: si kalima.
3: Oo.
2: Maliro.
3: Gubot siya anong karaser na yung kwanta, na yung kasambilog iyat a, ang dikatot sa may karsada. Alin dato dikatot sa may karsada? Driver? Ah, ang kas. So, driver, dikarat or driver? Okay, oo. Ay, ilong siguro man niya kwan. Mayag siguro eh.
2: Masit.
3: Ay, kwan siro na yung alin, may kadasigun siguro man na ng patagagan.
2: Hindi sila magmakarong rawasak dito kung mga hindi na yung lagagan. Hindi ako mga sin, tagagyan, nagagagan man yan di karo.
3: Ay, kuwan pa sir, nag-respondi para mga rescue team.
2: Ay, iya ta, tanan, dayawang ka ambulance, yo. Tapos ay dayawang kapatrukar, ito nga lang. Iya man si kapitan, iya man lang kung nga midwife. Nagbulig, abo, managbulig, hindi man makanin mo to.
3: Pero may ro maruiwag nga, sir, nagdaganap na
2: kayo,
3: mataratanan.
2: Hayagun, tara.
3: Oo. Solar, no? Solar?
2: Solar na.
3: Oo, dayawang kuwan, iwag nga ra. Sige. Ay, kuwan sir, no? Kamusta? Ro, kuwan, ro motor na to. Alin do? Ay, to superstition niya mata. Wasak-wasak man do. Motor.
2: Oo.
3: Alin daw, masukso na kamaong mata sa daka bihin nga nag-drive.
2: Pasuot niya ulit do, driver.
3: Oo.
2: Nakasawa ba ito ito?
3: Nakatsinila sa datanan?
2: Oo.
3: Okay. So, kung alin-alin sa sa trabaho bago nag-agto sa tagas? Nag-apit?
2: Iga-ubra sa ito ron.
3: Asa mismo
2: mo dali ro. Ah, gumugulo na sa gayo, may birthday do.
3: Ay, may pabahay tigali sa hugas na tagas, tagas. Okay. Oo. Si ikaw tigali ro naka bilog man sa naka panya kami naka kita.
2: Oh, babo man kay pagabot kay ng mga tao man yan eh. Mga ususo ro na hindi mo matuloy kay kwan to.
3: Di yan. Buot at ang hugas sir muski.
2: Oh, ito mo.
3: Si kita.
1: Ay, napit ang
2: mga mga mga. Stambay-stambay, tapos po yan.
3: Ah, tapos nag-talk ikaw, iya ka ba eh?
2: Panabi yan. Sabi yan, gulpi mo.
3: Katropang Ariyar.
0: Yes, katropang Ariyar. Sa nabungin mo, payag mo, isang beto niya.
3: Mahayag man, di karo yun yung area, di ba nga ron?
0: Oo, mystery flight yung solar net, di ka nga naman katropang Ariyar. Area nga ron, ay rin niya ba na ron, ay mga dyan eh. Nga, limit, no, dapat kita na bastante kita, patintong kita na nga, ay bro, limit ba lang, patintong kita na ba-try ba, o motorsiklo, doon niya na, masing manon na itong nga kabisado rong pag-drive, pero kasada, na hindi na itong mambar, na kumamat, may nagkatabo ka rin na ayam, na kumamat, may magpaubal ka rin na porsyon, no, nga, nagatuga, no, itaday ka rin na aksidente, no, particular sa itong karun niya, motorista kita. So, that's why, importante din, no, helmet, no, pero dapat natin tagal, syempre, nga, helmet man, hindi garantiya nga, hindi kita nga ma-aksidente, kung hindi kita mapatay. But, importante, ay protection raya at may limitasyon kita. Ang importante nga po na ayong responsable kita no, sa pag-manihar no, kung inyo karoon niya motorsiklo. No. Ay sabilog mo lang natin karoon niya kabuli. No, nga, siyempre, nagugat ng katong karoon niya pamilya kung kita ay nag-aulit sa atong karoon niya panimagay. No, ang nagsalig katon na normal yan noong adlaw din yung pinaka-importante kita katong pag-aaroon din. Rin doon, no, na sa atin na katarong yung kakalan PMP, no, ay nagkasubo man. And of course, no, ay sinagong pamataan ay sa investigation pero natabo karoon yan sa nintang pa, no, pag-idro mga dugang update na no, katong pag-aaroon din. So, bagantayan lang, no, sa pila pag-ibatong karoon yung mga dugang karoon update niya. So, ito matatanan na mga nag-respond din ako na orakong karoon yung barangay kapitan, barangay council, para mag-tako no, ito at ay karoon niya medikasyon no, sa dahil karoon yung mga biktima nga. So, yun no, katropa nga Rujin, o ating karoon na tikon karoon yung balita or update, no, sa tabo karoon ang accident nga no, sa lugar. Madugang lagi nato, kaya man may nadakpan nga ra, may nadakpan nga kung talaga ng Transportation Office Agency sa so, nga raya isang kapribado ka rin na van no, matapos ka rin na makuhan nga nagasakay, no? Kita dahil yung bilog ng mga turista alin sa isang hotel na parang sa mga Iloilo City, no? Pagkat patikulang porta, na uwas na rin kakaidong para na praktisa. So, hindi mo rin ka rin prison, itatong ka rin niya original law enforcement section or RLS na sa pagpanguna ni Deputy Chief Dexter T. Mandadero sa Sangkarandong roadside no checkpoint na karon sa may barangay Dayan Duyan na Kadatuan Iloilo ang Daya no ay sunod ka na katropag Rujen Kana kung nagpakita no rong driver it klaro nga pagpisa nga nagpaku no? Sa sagakyan nga abe mag-operate na no, bilang pampasayro transportasyon ita transportasyon so nakumpirma man no ita mga otoridad niya na nagbayad it pamasayro dahil ka nga binog ang mga turista kaya nga Amerikano no, nga nagpamatuod no, nga bingdamit kaya nga pibado kaya nga ba na bilang illegal no, nga pampasayro kaya nga sa bintawan ba punto ito atong kaya ng LT Origin 6 kay Regional Director Attorney Guadio Sophie Guidospan the second niya raya ay kampanya na itahin siya kontra tapos makubado ka rin sa kaya niya nagagamit na sa pampasayro ka rin na prinsyon na uwapi autorisasyon ka rin pag Rodin Subira. Parang din mo na ka kung mga motorista na may mabugat ka rin na karaydo ka rin na pagmayular o pagtalagagan ito mga pampasayro ka rin na servisyo na wakit na rin na karaydo ka rin na prangkisa patropaga-routine. So, di ka na, no? Katropando din, no? Atong ka rin na tipo ng mga report, ha? Directamente sa atong ka rin na area of responsibility. Ito ka rin na Christian din yan, iba? Ako man si katropang aral ko lang sa Exo 596 sa pinta bali mo, ang katropang.
4: Live report.
5: Thank you guys kay katropang Ari Herculan. Sana karon nga natipon nga rang report pakikipag-angot no una karon sa raya karang mga nakasaksi sa natabo karang aksidente iya sa may bahin it dai karang tangalan dai wagid arong raya karang binuwi at kapuri.
4: Sentro.
5: Dahan kita sa tagan, importante gid anahay, don't drink and drive. Rindo sambilo gid akaron nga perming nga gina panumduman itatong karon nga otoridad. Hindi kita mag-drive kung una kita sa idagom, itdaya ka rin nga makahigilong karon nga ilim nun. Ay, syempre, in short, delikado mga katropa. No, don't drink and drive. Simple mo lang ah.
4: Sentro.
5: Alas 11:32 sa Udrad Lauro aton karon nga oras. Ag sa aton karon nga pagrurat sa da antes kita magbuhit aton karon nga mga reminders. Oy, sa aton anay karon nga mga suking tagpagamati makaron na iya sa XFM Kalibo. May aton kara permin aton nga gina hype hype un manyani ko pilang inadlaw nga gina mention yun man aton ko pilang mga inadlaw. Ay haragon gid, raura-urada mga katropa sa adlaw karon it Biyernes. Ay may una utagagi kita karon nga first weekly draw winner para matara sa aton karon nga another human karon nga papromo rong papromo itay karang nga Gold Eagle beer premyo sa Tansan promo mga kataropa nagabalik imaw iya sa XFM Kalibo aro raya karang nga Gold Eagle beer premyo sa Tansan promo magumuga man karon nga magdaog mga kataropa adto ang kamo sa inyo nga suki nga tindahan baka kamo itinyo karon nga Gold Eagle beer nga ra taglayang nga ra nga 320 ml. Sa bilog nga tansan karon i 320 ml o kung sang katansan man it Gold Eagle beer. Hi, may una kagun nga raffle entry mga katropa. Grabe no. So, kung may inyo na karon nga 320 ml nga ron, itay ka na nga Gold Eagle beer or Gold Eagle King, mga katropa, ana karon nga daya karang tawag natin kara, ana karon nga tansan nga ron, tipunan ninyo, taguon ninyo. Kung may inyo na karon, isugod ron sa short plain envelope, ag isugat rin mo karon nga pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan, it inyo karon nga suki nga tindahan. Una, name, pangaywa, age, address, mobile number, agro pangalan, it imo nga suki nga tindahan. Kung imong suki nga tindahan ay Arayercula store, ay Arayercula store do imo karon nga ibutang.
6: Wow!
5: Oo, kung Magdalena store, Magdalena store. Matamarundo yun baga mga katropa. Ag, isugod ron sa raya karang nga puti nga sobre mga katropa. Ag, ihugog ro inyo karon nga entry, puti nga ron nga sobre. Sa mga drop boxes naton, apat do mga drop boxes naton ha, iya sa aton karay nga mga katropa, sa aton karon nga mga suki, ay mga drop boxes naton, unang-una, may drop box kita, iya sa daya karang nga Gabriel Store, inaron sa Sikimpo Street, Poblasyon, Calibo, Aklan, sa Malu Store, sa 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan, sa Ruel and Junior Barbershop, sa Poblasyon, Banga, Aklan, and of course, may aton man iya karon nga drop box sa istasyon, hindi gidon malipatan, kung hindi nyo makita rin ibang drop box nga rado kami sa station, iya ron sa XFM, Calibo, 96.57 Villa Crisilda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Sa unahan man lang kami, it daya karang Barangay Health Center, it Barangay Tigayon. So nagabalik ha, kasaid ka mo, mga katropa, nga kada Domingo or kada Biyernes, karon nga adlaw, hay may una nga magadaog karon ito mataginting nga 5,000 pesos.
6: Wow!
5: Gain patara sa aton nga promo nga sa Milog nga Anat Santon and XFM libu-libong pa premium Raira, Anamat at Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo agro nagadaog kara weekly kada Biyernes ro aton karon nga draw tumataginting na 5,000 pesos.
6: Wow!
5: Ngayon, ano pa rin yung ginahugat, mga katropa? Mag-inom-inom mo kamot tayo karang Gold Eagle Beer. Pero, syempre, drink moderately, drink responsibly, mga katropa. Sampitar inyo karon nga tropa, sampitar inyo karon nga mga kakilaga, ag mag-chill-chill kamo kung may mga okasyon kamo, ay rayar inyo karon nga bakon. Kasi, kitang mga Pilipino, mahilig na kita sa mga okasyon nga rin. Ag kung may okasyon, inigida natin malipatan, or may mga selebrasyon, di natin malipatan nga may una kita karon nga ginainom nga pang chill. Chill lang ha. Bukon it pahilong nga ron nga ginatawag. Oo, ay ibabi karon ay nagapahilong gid Oh, sa sangkabo ay kay katropang arrear nga ra sang kakahon gid daro anang chill yat ay sang kakahon ut oh chill yat para ka na ro sang kakahon ngon pero what imo nahihilong iba tabi ana nga tolerance pagabot sa raya karang agak nga ra no pero kung inyong tolerance ay manaba ma lang sa agak kay chill yang kamo eh oh mga dayong buti tatlong buti okay yon don oh Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo ro aton nga weekly draw sa Biyernes karon may magadaog nakita sa bilog karon nga 5,000 pesos. At syempre, reminder sa atong karon yung mga katropa, drink moderately, drink responsibly. Oras, alas 11:37 na sa Outro Adlaw. Atong karon yung oras, may dayad ng Outro Adlaw. Anay sa atong yung mga suki nga nakatuto katon kay katropang Rude Salvador. Naging bakbaka na umatakit at anak karon nga kabuabong emoji. Nga nagaog ilabas kuno makaroon, abay mayadayad nga Outro Adlaw. Samtang nagabubiyahe-biyahe, mayadayad nga Outro Adlaw, katropang Rudsa. Kay Wawi Season, mayong udto sir, ilabas kita. Thank you, kid. Ano rin nailabas nga ron, hot di kameria. Kung mga ano mataroon ay, do yun nga native nga manok nga pinamaghan sa payok. At hindi man nami. Oo, limas na limas, gita karon dubo humay. Kay Dang Villanueva, una sa Agbanawan Banga, good morning mga kasentro, good morning man katropang Dang. Ano rin ilabas sa runa, nakilabas kagun, isali Kwenko Tambong, nga nakapurpamati man katon. Kay katropang Gemma Kiswani, una karon sa Bacaor, Cavite, abaw mabaskog na kuno rito ruugan. Keep safe ha, katropang Gemma. Oo, ay dagaron itaya karang bagyo, o may bagyo kita runa nga ginabantayan na sa Luzon area.
4: Sentro.
5: Ay garang si bagyong sino nga niro bagyo nga ranga iya makaron sa aton karon nga PR. Nalipat man kita sa anang karon nga pangagan. Daywa-daywa tabiro nagisugod makara nga bagyo. Si bagyong may gali mga katropa. No, base sa latest karon nga weather forecast itaton karon nga diwas ti pag-asa. May gitpaguwa nga ni isang nakaron nga tropical cyclone wind tropical cyclone update as of August 5 makaron nga 11 AM aga para man sa daya karang southwest monsoon mga katropa. Base sa forecast tropina kapektado yas katon haydo Antique. Aga may mga red alert yun nga ni karon no. Heavy rainfall alert nga ginpaguwa karon sa pila karon ka mga lugar. Keep safe sa mga apektado karon nga mga area sa apektado karon nga lugar itay karang nga si bagyo karon nga si Maymay. nagahugag raya may nagahugag raya it mahina no nakaron sa kagawran sa west nga portion it La Union. Pero ang nakarang sentro na sipwatan base sa mga datos 170 kilometers to west of Bacnutan, La Union. Dagakararo hangin nga nagabot sa 65 kilometers per hour magapit sa sentro. Pagbugso nga nagabot sa 80 kilometers per hour. At nagahugag raya it mahinay westward mga katropa. May mga areas yun karon nga ginpaidagom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at Tropical Cyclone Wind Signal number 1 mga katropa. Safe sa mga apektado ang mga ginpaidagom mun sa raya karang Tropical Cyclone Wind Signal. Oo, mga katropa, magdahan gidaan na katropa. Alas 11:40 na sa Udro at Laura atong karon nga oras. Standby sa atong mga suki, magabalik kita pagkatapos nga mangit pila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
4: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Yes, to help.
12: The secret of health.
13: Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sining nga pagtulog.
14: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kanami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josil, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
13: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
14: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sining blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod niya may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod niya sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
12: The secret of health.
14: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
11: Yes!
14: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josil ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghunahuna kag paminsaron.
12: The secret of
13: health. Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
14: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
12: The secret of health.
13: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
12: The secret of health.
13: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
14: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Yes!
13: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
12: The secret of health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
22: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
21: Oh, gali. Diriyo.
22: Ah, dali na.
15: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King. May isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.

0: Oras na nato na alas 11:54 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tontuna. Ana.
1: Centro.
0: Sa gihapon ako si katropang Ninyo Eugene Teodoro. Para sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag ililiba makaroon. Sa aton karangapag rurat sa damakaroon nga Udro Adlaw mga katropa. Rodaya karang pila karon ka mga kongresista. Hay may una na naman karon nga ginaduso nga ra nga pagsaylo, pagpaiway na naman sa barangay Agsangguni ang kabataan elections padto sa November 2028.
2: Wow!
0: Hay raya nga ra gina-file una sa House of Representatives nga nagaduso nga halinon masunod nga ra nga barangay Agsangguni ang kabataan elections ag i-reset sa November 2028. Madayon raya ro nasambitan karon nga rang hagna or proposisyon magapadayon og pagserbisyo it mga incumbent ag barangay ag SK officials sa nga posisyon sa holdover capacity hasta nga mapilian ag magapanumpa ro masunod nga magabugos. So una pagang ragin ginproponer pagang mga katropa pero ratoin karon nga commission on elections always nandabing nga ginahambal nga hasta nga wapat at laye nga nagapostpone nagapaiway sa election particular do barangay Agsangguni ang kabataan elections ay padayon patagihapon.
1: Centro.
0: Pila sa daya karang mga ginapahayag nga kabangdanan kuno itay kara nga pagpaiway na naman ay rubasi magastos human ro aton karon nga nasyon sa raya kara nga eleksyon ag syempre ay una paghihapon kita sa ginatawag natin karon nga tiempo it energy crisis mga katropa. Kaling do ibabing mga barangay makaron mga katropa ay gusto tanan ng bayluhan do anda karon yung mga barangay officials. May una ta karong mga barangay nga nga gusto nandang bayluhan do anda karon yung mga opisyales. May una mat ang satisfied mat amansan. Pero bantayan naton ra mga katropa ay may mga grupo nga nagpahayag nga nagakontra sa ginaproponer nga nga postponement. Ay suno sa pila karon ka mga election watchdogs, governance advocates, importante ro regular nga eleksyon agud mapabilin ro accountability it mga opisyal ag matawan it kahigayunan mga pumuyo nga makapili it anda karon nga leader. Ay hambag itaya karon nga Commission on Elections mata wapayt ginanunsyo karon may kaangtanan sa pagbagot schedule it barangay and SK elections. Kinpabutyag man it komisyon nga apisar pagpahalin itay karang eleksyon ay kinahanggan nga maaprobahan sa Kongreso ag mapermahan it presidente antes nga mangin epektibo. Agro iba pa man oro, iba pa man karon nga mga barangay officials ay nagapinangamangon. nagaprepare nagapinahaom gun pamansan ta aywa pa man hindi pa man naton da mahambag masayra naton da kun mismong ro presidente naghambag anyor dasigon ninyo ron kailangan ipostpone ro election so dali on gid matarat aton karon nga kongreso. Pero syempre bantayan naton kasi dapat do pulso karon itawo rumabatian hindi man don pwedeng basa-basa gata naton iso nga postpone ro barangay and sangguni ang kabataan elections kasi nagapati kita sa daya karang pinilian nay may will baga ro tawo nga gusto nanda karon nga makapili man kung gusto nandang baguhon or i-retain do kung sino man karon nga mga barangay officials nga nagapungko sa anda karon nga lugar ay may una ta karon nga bukod at satisfied sa raya karang performance it mga barangay and sangguni ang kabataan elections nga gusto nanda makailihir man it bago iba man dumagapungko ay una man karon yung ibang mga barangay nga gusto nanda sanda man gihapon dumagapungko meaning to say manami ro anda karon nga ginapakita nga performance di ba ga haron malang ron ka simple ay galing bantayan naton da we will be watching this proposed bill mga katropa ag ginatanaw naton aton nga tanawon aton nga obserbahan. Alas 11:59 na sa Udro Adlaw, aton karon nga oras. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba ha. Uy, padayunon gihapon ninyo ro paghuhugit inyo karon nga mga entries man sa Santo na XFM libo-libong papremyo. Ay apat nga mga produkto iti Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga ipasakop rong Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, ag Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Adlaw karat Biyernes, ang bilog na naman karon nga tagdaog. Rumaswerte naton karon nga mga bunutan na naman ag magauli itumataginting. na 3,000 pesos mga katropa. Ngani sa gihapon, hugog gamot inyo karon nga mga entries ha. Iyaron sa istasyon pwede ninyo ihugog. Pwede man sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center, Agrowell and Junior Barber Shop. Dayo naton yung mga aton yung mga drop boxes sa Agrowell and Junior Barber Shop eh. Dayo undon una, pili lang kamo. Ihugog mo ta kamo sa sambilog nga promo, ag sa sambilog pagid nga promo. Kung abo sa gang-agang naro atun ka nga oras sa atun ka nga pagpangalagad mga katropa, abo-abo gid nga salamat sa atun nga mga suki nga nagtutok nag-monitor ka to. Sa atun ka nga pag-iliba makaroon nga adlaw itay ka nga Miyerkules Petsa 5 sa buganit Agosto 2021. Ag makaroon hay magbalik na ha sa Erero XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side, katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol katropang Ari Hercules, katropang Christian Villanueva. Sa supervision it amon karon nga station manager, katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa nga ganit amon karon niya chief executive officer and president, Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Nino Rugin Chodosyo nga nag-aiwan ag nagahambag kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sentro, sentro.
1: Mga katropa, exciting!
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Santon Gold, live testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: XFM. XFM.
9: Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
10: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
11: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
10: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
11: Senator Judge Rafi Tulfo kinumestiyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Bova sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
10: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test. Ayon po sa Philippine Business for Education.
11: Sa balitang ekstra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
10: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
11: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
10: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
11: Sa balitang sports, Senlex na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
11: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako po si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
10: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, paunang dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din ang pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
6: XFM News Nation.

0: Samantala, malabong palawigin ang Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ang DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Kaya hindi na kinakailangan ang pag-angkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply, ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga chauffeur ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong chauffeur. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyonan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabala si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report.
1: Live report.
0: Nanawagan umaga ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, taas ang tinanong ni Senator Judge Rapid Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Idiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael POA upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael POA sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si POA sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chisas Cudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POA.

0: Duterte, mga katropa, tininong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. O yung nga pong COA ICFAO, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide. Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Sa hypothetical two-way presidential matchup para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumisita, mga katropa, si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta, at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes, o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naarap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide. Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit-kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libu-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan na palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report. Sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin, mga katropa, sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging. 6.54% ang developing. 0.45% ang proficient. At 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapangita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma.

0: sa edukasyon. Hinimok din ang grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control project sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI na dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya o pang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ang bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre, kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Pariyong Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa na magkas ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 9 gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
4: Nanatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Tandaan malamang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, X7 News.
0: Top 1 Provincial HB1 sa OSBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Hinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Ponte Vedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang sospek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga sospek at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa illegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
5: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City. Bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon, kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang humaharurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at

0: at Guimaras. Hangin ng bansa ay makararanas ng pulupulong pagulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sunset, mamaya abangan niyo po, 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamalang wala na itong napanarunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang malit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Noon na sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyon sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Theme Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinamunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambag si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa, umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
2: Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating pong Balitang Extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Puroksaging, Barangay Kulo, Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapaginig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth sa Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth sa Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa Bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test. rest at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
5: XFM.
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
7: Kampong ito ay sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health. Of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin ang isa sa ating mga banday kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, good morning po.
8: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka-kinatatak akutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent at paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatili ka antabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
7: Of course, tayo po yung napapakinggan mga ka-wellness sa atin po mga XFM stations and Solid FM at ganda rin sa iba po mga partner stations na nakahuka po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Yes to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin pong mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page mga ka-wellness. Ha? O, search lang Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang ating pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo ang mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? And at sa mga ka-wellness natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga produkto o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yes to Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto, ha, especially sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto mga katropa, ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Mm-hmm. Pwede rin sa online. Oh, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayong maka-avail ng atin pong mga produkto. Ha? Pwede nyo search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
8: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang atin pong mga produkto. And of course, kapag ka sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag ka bibili kayo mga supplements, mm-hmm, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc L, may mm-hmm anong libreng konsultasyon serbisyo, publiko po yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din yung subukan ang mga ano, ating mga special program katulad mm-hmm po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases, nutritional therapy and herbal therapy. Meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan maa-avail sa atin pong mga clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
7: Kaya sa mga gusto makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, ay bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Santong Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Sunzone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasintensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon, marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung papaano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos mga ka-wellness na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas. Wow. Ano? Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Diyan po ay nagdudulot ano ng napakaraming ano numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas ano over 300 deaths daily. Wow. Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer mga ka-wellness ano and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po ano at 110,000 diyan ang related to death or mortality ano at yung mga leading cause diyan partner yung breast cancer yan yung number one sa mga kababaihan ano sa mga lalaki meron din pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki kadalasan talaga is sa mga kababaihan ano lung cancer ito kahit sino pwedeng tamaan po nito mga ka-wellness ano colorectal cancer and liver cancer napakarami din Doc Ron ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers ano mga key challenges dito and statistics ano yung late stage over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases ibig sabihin tsaka lang nila nalalaman tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na
8: kasi pagka lumalabas yung ano kumbaga nag-iiba kung sa breast cancer nag-iiba yung kulay nag-iiba yung form tapos yung parang kapangkapa mo na yung tigas at sumasakit na nasa late stage na stage 3, stage 4 na
7: pag naisipan mo magpa-konsulta magpa-check up magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo nako medyo nalilate na tayo ano kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time yung oras kaya the more na mas early yun na ma-detect ay mas madali ang treatment ang gamutan doon ano kasi yun nga lamang Doc Ron na sadly ano 55% ha to 70% ng mga merong breast cancer nakikita yun o na diagnose
8: late na.
7: Yun lang ano ang masaklap po doon ano yung mga childhood cancers at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer ha at yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor Doc Ron at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin kaya nga 'di ba pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga kakaramdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pumapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp mga ka-wellness about this cancer. Mm-hmm. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, eh paano ito nabubuo itong ganitong uri ng karamdaman?
8: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth.
7: Mm-hmm.
8: Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago mm-hmm. namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na.
7: Mm-hmm.
8: Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong mm-hmm. cells or dumadami siya.
7: Mm-hmm.
8: Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Mm-hmm. Cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
7: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga mm-hmm. parang ano, maganda sa ano, immortal yung mga cellula natin. Ang problema, yung mga cellula na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
8: Hindi siya normal na cells.
7: Oo, yun ang pangit doon.
8: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya.
7: Yun,
8: at kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay is that causes yung tinatawag natin na cancer.
7: Mm-hmm.
8: Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon.
7: Mm-hmm.
8: Yun yung tumor. Bad DNA, what I mean. Is that tumor naman, kapag ka ang extra na cells nagpa-pile up doon mm-hmm. sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
7: Tama,
8: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous.
7: Mm-hmm.
8: Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan.
7: Mm-hmm.
8: Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous.
7: Yes,
8: kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant.
7: Mm-hmm.
8: Now, paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue.
7: Mm-hmm.
8: Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagtatravel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makakalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is ano siya kino-contain sa pamamagitan ng tumor.
7: Mm-hmm.
8: And it is a very very long time na ano na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pag biopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas.
7: Mm-hmm.
8: Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin, and then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis.
7: Aww.
8: O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto, is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun ang nangyayari sa mga cancer patients.
7: Mm-hmm. Ang pinaka-problema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya?
8: Mm-hmm.
7: Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
8: Mm-hmm. According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Mm-hmm. Ito yung mga cancer. Titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization, mm-hmm, o pag-immunize, mm-hmm, or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Mm-hmm. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo. Mm-hmm. Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners. Mm-hmm. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, mm-hmm, hindi madami. Oh. So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng, mm-hmm, mga sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented. Mm-hmm. Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C, mm-hmm, and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, mm-hmm, ano ang gagawin?
7: Iwasan.
8: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination, mm-hmm, and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
7: Mm-hmm. Yan. Yeah,
8: paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus. Mm-hmm. And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment, mm-hmm, and also healthy na mga pagkain. And of course, yung ito, kalimitan is yung mga population na mahirap kumbaga yung water source nila, mm-hmm, is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nagkakaroon na tinatawag nitong, mm-hmm, ganitong problema.
7: Pag contaminated lagi na iinom na tubig.
8: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus. Mm-hmm. Colorectal and colon cancer links sa number one, alcohol. Mm-hmm. Physical inactivity. Mm-hmm. Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, mm-hmm, obesity. Mm-hmm. It could be a change of lifestyle. No? Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink. Mm-hmm. Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol, mm-hmm, once a month could brought a person or a woman, mm-hmm, to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer. Mm-hmm. Isang baso lang. Oo. Kada buwan. Mm-hmm. Kapag ganun, ay yung iba, samahan ng tropa-tropa, mm-hmm, pagka swelduhan o di kaya, mm-hmm, pagka lingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas, mm-hmm, ng tinatawag natin breast cancer.
7: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok? Sinagawa ng common.
8: Meron kasi, may mga din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction. Mm-hmm. And might be nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd, mm-hmm, na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung, mm-hmm, yung peer pressure, na sige tagay o ganito para you will feel you belong,
7: nakakansawan pagka hindi tumatagay.
8: Yun ang problema, mm-hmm, and some other are because of yung kanilang mga struggles, mm-hmm, hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para, mm-hmm, makapagpahinga naman ang utak, mm-hmm, and kapag nangyari palaging ganun, nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na, mm-hmm, later on. So also physical inactivity, excess body weight, could be lowered by exercise and lower alcohol intake or, mm-hmm, no intake of alcohol also. Mm-hmm. So esophageal, kidney and pancreatic cancers linked to obesity, smoking and alcohol. So tatlo talaga ito, no?
7: Oo.
8: Obesity, smoking, alcohol. obesity, smoking, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer, mga ka-wellness.
7: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila, at mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan. Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
8: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
7: Eh, nandyan na nga yan sa mga pakete nila. Yung mga nakakatakot na picture.
8: Yes.
7: Ano?
8: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is, kumbaga, powerless sila or powerless yung resolution nila na para iwasan yun. Kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention. And also yung tinatawag natin tulong din. Yeah, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction, katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
7: And then meron din mga ano, Doc, dyan. Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
8: Well, actually ganito 'yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco. Para unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung cravings, yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So pag magpo-produce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung sa pag magdi-detox ang liver, magpo-produce maraming metabolites. Ang iisipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yan simply because of those kind na mga crisis. Ayun. during sa treatment nila sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
7: Punta na lang kayo sa wellness clinic na dyan, sa mga wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
8: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa this study was found in 1994 study ng US epidemiologist. It is an alarming fact na kung saan ay publish ito. Children who eat more than 12 hot dogs per month have a 900% risk of childhood leukemia. Mapapansin natin bakit kaya may mga bata, nang bata-bata pa merong cancer. Isa sa dyan is yung consumption ng hot dog. 900% kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak? Hot dog and egg.
7: Mas doble.
8: Kaya nag-i-increase at 900%. Children who ate at hot dogs one or more times a week, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
7: Mm-hmm. Grabe.
8: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Mm-hmm. Kumbaga, ibinuntis yung bata. Mm-hmm. Tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog. Ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. Mm-hmm. And then before conception, yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia.
7: Mm-hmm.
8: Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ay pinanganak may leukemia.
7: Mm-hmm.
8: Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
7: Magulang. Oh.
8: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata.
7: Mm-hmm.
8: Oh. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog, kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat, pinoproduce kasama yun.
7: Mm-hmm.
8: Itong tinatawag natin na nitrates.
7: Mm-hmm.
8: Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats.
7: Mm-hmm.
8: And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers.
7: Mm-hmm.
8: Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock, kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock.
7: Oo.
8: Ang problema, yung sunblock din ay nakakos din ng cancer as a recent study.
7: Mm-hmm.
8: Ang sabi, but din, kailangan natin magpabilad sa araw.
7: Mm-hmm.
8: Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi, yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw.
7: Mm-hmm.
8: Kasi nagko-cause yan ng skin cancer yun sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently study ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog.
7: Mm-hmm.
8: Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
7: Mm-hmm. Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin maiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano?
8: Mm-hmm.
7: So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santon Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
8: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santon Plus Gold. Why? Ang Santon kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santon antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung Santon na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells. Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide.
7: Uh-oh.
8: Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santon na antioxidant, nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, for forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Mm-hmm. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang santones, it acts as a powerful antioxidant, mm-hmm, as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong santone doon sa cancer cells is namamatay siya or doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer and it destroy cancer cells from inside out.
7: Mm-hmm.
8: Oh, number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng santon na mas dumami or mag-divide, mm-hmm, o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis,
7: mm-hmm,
8: o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number 6 is itong chemo prevention.
7: Mm-hmm.
8: By inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens.
7: Mm-hmm.
8: So ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why, mm-hmm, taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung, mm-hmm, tinatawag natin na cancer cells.
7: Mm-hmm. Ever since nung na-launch yung ating, yung pinakauna pa ha, na products natin,
8: yes,
7: yung Santon Plus.
8: Yes.
7: Way back 2011, mga ka-wellness, ano, eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol. Sa kanilang pangangatawan as well as sa mga, yun know, mga cancer, mm-hmm, na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya,
8: mm-hmm,
7: or tagabantay dun sa pharmacy niya,
8: mm-hmm,
7: na nakipag-away daw siya dun sa ano, sa customer,
8: uh-huh,
7: kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot, uh-huh, sa bukol, uh-huh, o sa cancer,
8: uh-huh,
7: eh sabi niya wala po kaming ganun, uh-huh. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santon Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon, mm-hmm, Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila.
8: Mm-hmm.
7: Naging maganda yung sitwasyon nila, mm-hmm, by taking those products.
8: Mm-hmm.
7: Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold, inom na lang ito araw-araw, uh-huh, dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw, okay na, yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits,
8: okay,
7: kahit ano na lang, wala nang pili.
8: Uh-huh.
7: So, hindi po ganun, mga ka-wellness, ha.
8: Mm-hmm.
7: Lagi natin binabanggit dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan.
8: Without
7: makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing,
8: yes,
7: or without modifying your lifestyle,
8: yeah,
7: o yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha. So nandun pa rin yun, Doc, ano, kumbaga ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung tawagin. Mm-hmm. Kumbaga hindi yun garantiya, mm-hmm, na pag iinom ka ng mga suplemento natin, okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, wala nang problema.
8: Aha.
7: Hindi po ganoon, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes,
8: mm-hmm,
7: na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha? At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magatubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
9: The Secret of Health.
2: Vitamin X Plus, Herbal Capsule.
9: Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang

0: ba 4-5. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin, ano? Patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng ating mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
1: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
0: Yeah.
1: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din, kailangan nyo ding piliin na tumigil tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially dun sa mga babae, talagang ito, isa sa pinaka-problema na nagkukos yung tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function.
0: Mm-hmm.
1: Actually, it destroys brain cells, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas
0: mangustin,
1: ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha and that is one, ang extracted form yan, yun ang nilagay po natin sa atin pong santon plus gold and sa atin pong santon plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahili kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer.
0: Mm-hmm.
1: Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
0: Ayan.
1: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin na cancer cells sa colon.
0: Oh.
1: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. And tingnan din natin yung body weight natin. Mm-hmm. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation. Mm-hmm. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
0: Tama.
1: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung ano, yung polarity ng mga cells. Mm-hmm. Or ng ano, ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
0: Oo. So napaka laki ng contribution ng physical activity. Mm-hmm. Sa pagkontrol ng

0: Cancer, ano? Or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming kaya tanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold? Paano ba ang taong pag-inom ito? Gano'n ba karami? Gano'n karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
1: Ito na pag-take or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells. Cancer, so. Especially sa mga may breast cancer and itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold, 2 capsules, 2 times a day. Dalawa sa umaga, para ano, para sa convenient din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo, hindi. So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold, 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience. And lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C. Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano, sa tinatawag natin na cancer cells? Because yung alcohol is toxin sa ating liver. And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system. So that means, kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer. That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history na tinatawag natin na cancer history.
0: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo if ever meron kayang family history. Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
1: cells.
0: If meron kayong history talaga na nandun sa family ninyo, tapos yung lifestyle mo pa, kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, malaki ang factor din kasi ng dokron.
1: Yes.
0: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells sa inyo pong pangangatawan, ha? So ayan, mga ka-wellness, ha, isama po ninyo ang ating suplemento, especially yung ultimate trio natin. Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, ay text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihang magtanong. At text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, patingin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa ating pong programa, sa ating pong Facebook. Ayan, malusin yung pakikinig kaila Sir Ding Estrella. At sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganon din kay Doc. Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. Yes. So hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano? Mm-hmm. At ganoon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng na mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba na tabunan. Mm-hmm. Eto, Doc, may katanungan dito. Mm-hmm. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
1: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng, ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. Mm-hmm. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
0: Yun, oh.
1: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pacheck po kayo kapag pagka ganyan ang problema ninyo. Mas maganda ipacheck po ninyo yung uric acid ninyo. Mm-hmm. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mm-hmm. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. Mm-hmm. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Mm-hmm. Or kung may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Mm-hmm. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapataas ng uric acid. Especially yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung mapataas ng uric acid. Tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo na yung tuyo, uh-huh, at saka yung bagoong. Mm-hmm. So, iwasan yung mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
0: Oo. Mailigtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages. Mm-hmm. O doon sa mga sinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. Mm-hmm. At minsan pagka napupudpud yun sila or else pag tumitigas yun, due na rin dun sa uric acid. Mm-hmm. Kasi isa rin yan na factor na naring nakakapagpa-hardened dun sa atin pong mga cartilages. Sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen. Mm-hmm. At meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
1: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. Uh-huh. So napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
0: Oo. So drink kayo ng Santon Vitamin C, tapos higop kayo ng Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Dahil may collagen na yan.
1: May collagen.
0: Pagka umedad na, Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin. Ano? Mm-hmm. Kasi yung collagen, naturally, pinuproduce ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya nga kinakailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Mm-hmm. Pero pagka umedad na, minsan kinakailangan mo yan ng sources. Kumbaga, back up, balik sa labas.
1: Yes. Yan,
0: para maging maganda yung production ng collagen sa ating pangangatawan. Ano? So, sa paghigop ng Santon Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santon Gold Santon Herbal Gold. Capsule. Ano? So, take care nyan. Santon Gold Coffee Mix, nakakapag-copy ka na. Nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Dok, yung Santon Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang ma-take sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
1: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda.
0: Mm-hmm.
1: So, you can take tatlong baso sa isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, walang pasobra. Kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
0: Mm-hmm. Yan, ha?
1: Walang overdose.
0: Pero yung usual na pagkakape natin,
1: yes,
0: di ba? Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
1: Yeah.
0: Yung iba naman, 3 times a day. So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. Kung meron kayong mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan, like for example, may diabetes sila, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, kasi marami na ang sumubok na meron silang digestive issues, meron silang diabetes, meron silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
1: Walang kaba talaga yan sa diabetic yung ating Santon Plus Gold, kasi ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
0: Yes,
1: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
0: Oo. Hey, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto.
1: Puerto Princesa. Kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
0: Yes,
1: so, as mentioned already, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic, kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis yung mas mabilis na makarecover.
0: Tama po.
1: Kasi mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan nyo na lang si ang clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandyan naman si Doc Gemar. So Doc Gemar. At sigurado 3 to 4 days wala na yung sakit at himay pagka si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
0: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin dyan sa DZRM Plaza. Dyan po yan sa Barangay San Manuel. Right side along North National Highway. So pwede yung bisitahan ng ating pong Yastra Health Wellness Center dyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program specifically sa condition ng inyong pong pangangatawan. Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Astro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng atin pong mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog diri sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Nanghatag daw sa radyo dito ang XFM. Well, kanami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa Tooy Himamaylan. But anyway, Mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili ano at mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, i-check natin kung meron ng mga kasunod sa atin pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin. I-share nyo yung atin pong live streaming. I-comment nyo ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Okay. Paano ba mga ka-wellness? Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remy Litooy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacna. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siyang patuloy ng kapalakas at kapalusog ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Natutunan tayong mahalagang aral ang tunay na sikreto ng kalusugan.

0: secret of health.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Uniso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: que Tropa Philippines Third Time, alauna 43 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy midweek, everyone. So, adlaw kita magkaroon it Miyerkules, August 5, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre, kami yung kamakaibahan. Ako si ketropang Yanni. Uy, mga ketropa, ha, ibahan nyo man ako. So, isang oras ka nyo pagpangalagad. Asa, alas tres. O, hara mga ketropa, final. Utagidra, ha? Final na ito. So, asa, alas tres, mga ketropa. Pang mag-ililiba. And of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages. ReaxoFam 96.5 Kalibo. AgroAxoFam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwede ka mga comment, magkapa-shoutout. And of course, ato man yung mga katropang nakatutok sa ating karnya AxoFam Radio mobile app, especially sa ating mga overseas Filipino workers around the world. Happy midweek inyo mga katropa. Agsalamat ang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man. Hindi nyo kami sa pagtamyaw sa itong mga hotline numbers, sir, 998-591-5186. So, medyo timprano ro atong karnya pag-umpisada magkaroon. So, nakadepende abil mga katropa sa itong karnya programang The Secret of Health. So, pupasain siya kamo kung ro atong karnya pag-start it. Rin ako niya programang X-Rated. Hay ko, amat, kapag kita alas dos, may time is man niya, temprano, di ba?
1: Sana
0: pero, raton ko niya pagtapos mga katropa, hay, final yun, tas at alas tres. So, huwag kita nag-aabot mga katropa at alas tres e medya. So, kung napansin ninyo, kaina, no, nag-starting today ra mga katropa, kaina sa programang Exciting Pilipinas ni katropang Ariel Colas, hay, alas cinco nag-start na kanya programa up to 6 a.m. in the morning. Agro, programang X-rated man, hay, depende, hindi ka ba yung mahambang alas dos. Na alas dos at alas tres. Kasi nakadepende nga ni sa kanya length e programa. It, The Secret of Health. Pero aro atin kanya programa is hasta it, alas tres it hapon. So go at ano mga katropa, mag-comment at ano ka mo sa atin kanya Facebook Live habang may atin pa kanya internet connection. Hay taugang mga katropa kung kami ang baga or kamo man rapiktado itra karon nga gakaduga-duga nga internet connection. Ana, grabe no. Okay lang man mana katropa nga internet yung maduga. Hindi ang ro akong kwarta. Ay, pakta magdaan mga katropa kasi malisod gid ana no. Kung maubusan kita budget, maubusan kita bugas. Paalin at ana ro aton karon yung mga tiyan. Well, kamusta mga katropa? Kamusta man rin yung kanya hapon? Hay man namin matana rin ito yung kanya panimpuhon, makanya Adlite Miyerkules. Grabe at dasig rin kanya buwan it Agosto, no? Or should I say, de kanya Domingo kukanoo nga to. Amat siya nagpamisok at kita't mata kukanoo, oh, Lunes gang makaroon midweek na kita. So ganun ka-speed kunta, rin ito man niya progress, rin ito yung kanya kabuhi, no? Rin ito yung kanya success mga katropa. Kaya madasig man, pero kung taro blessing, magstay man ka ton. Ikagadlo, kabi mga katropa, hambaw na itong kunta, madasig ka ton, success. Ikaw amat, abi, hambaw nanda, di ba, madasig ko, no, ha? Madasig nga blessing ni mong nabuo, ay madasig man niya maduga. Pero siguro, depende man doon kung ano nga klaseng blessing ro nag-abot kimo, at kung paano mo raya gina-take care, paano mo raya gina-keep, paano mo raya pahalagahan. Grabe na talaga. Kakumpisa pag aton kanya programa, pero matcha pang finale ut ana ro aton kanya speech, wow. Pero ano yung mga katropa, no? Nakadepende gabilibin niya hapon ako or gapati mo hapon ako mga katropa ang urtunan na nagkatabo sa aton kanya kabuhi or mga kung siin man kita makaroon is raya hay tugayt aton kanya mga naging desisyon. Di man aton mahabal nga saga perme ro aton kanya desisyon. Siguro bukon yang gid raya ro aton kanya season, bukon pagid raya ro aton kanya time to shine. Diba? Kaya hindi ko mainip mga katropa nga maghugat sa inyo kanya winning. Winning time ba sa aton kanya habuhi? Kasi life is not a race talaga. And sometimes, siguro ma, kailangan niyang ganyan, maabo pa kita kanya ma-experience, para maabo pa kita kanya matunan, maabo pa gidro aton kanya ma-realize, aton kanya makaugalingon, nga pwede pang magbago sa imo kanya opinion, sa imo kanya perspective sa life, aga sa kung ano-ano pa. Pero, kunta mga katropa, kung may handuman ka mo, no, hindi niyo pagpabayan nga mabag-o ron dahil lang sa opinion ni iba karon niya tao. Kunta ro pagbag-o nga mga katropa at inyo ang mga desisyon, inyo karon mga gusto sa kabuhi, haya, dahil sa gusto ninyo, ganyan man niya bag-uhon. Bukon it dahil sa gin-suggest, di ba? Okay, matana, magpamati kita sa suggestion, pero final decision is kimo man sa gihapon. Just keep on going lang mga katropa. Dahil life naton is full of surprises talaga. Depende kung anong klaseng surprise doon. It's either bad. Pero hindi man kunta, no? Grabe, matana kong bad surprise. Di ba pwede man natag makakilig man? Di ba? Diba kung ano yung mga katropa sa kakilaga, kunta man na ako, no? Ikaw lang rin magpasadya kang wow! Charot man lang. Grabe git ana. Ay, para, di ba kung amat mga katropa, kailangan talaga nating humiga at magkaroon pag-edit more drive sa aton karnya pat, sa aton karnya kabuhi. Kasi bulok man, kung parmi lang kita nga steady, dapat tayo may una nga sangka bagay or sangka reason to keep you going. Si Karapang Josephine Valencia. Good afternoon, Karapang Josephine. Happy watching ito na Kimo. Nagpa-shoutout lang. Sana ko nung unga sa Cavite, sa Metro Manila. Kunta, nagpakabuot lang imo. Opo, gid-ana. Matyabukot, ikaw, sure. Ay, mabuot, gid-ana ron. Ay, basta, runanay, agrotate, ruginikanan, in short, mga katropa, maayos ro pag-atipan sa andakaw niya unga. Gabaho, matana, sa andakaw niya responsable, mabuot. Ag, of course, respetado. Sigara pang Faliba, good afternoon. Thank you so much. Yung sa'yo mo kanya pag-highlight. And sigara pang Al June, about gitaan. Shout out kita sa ito mga katropa runa ha. Sa Rawal and Junior Barbershop. Si Karapang Robert, at syempre si Cap Junior. At sigara pang Dang, sa bilog kita sa ito kanya suke, maparadyo man, or ito karon niya, comment section. Shout out lang kayo muna Karapang Dang sa Barangay Agbanawan Banga. And mga katropa, don't forget to follow gitaan na sa Moncornia page Raksa Fam Kalibo 96.5 para mas magapad pagidro aton karnia community sa online world. Mas mabuk pagid kita ang mga katropang maabot mga kapwa aklanon naton nga maskin sa inman sa daga parte at kalibutan, pwede maging updated kung sandahay naka-follow ka ton. Siyempre, we're not just offering rekaroon nga entertainment ng mga katropa, but mga reliable nga mga source at balita. Diba ya? Mga impormasyon na kinahangan gid naton ron, bukod sa mga Maristel, sila kamugap po pamati, ron na. Ma-update ka mo ha sa mga rekaroon niya istorya kuris-kuris, pero dapat mas tauan na to't atensyon rekaroon niya mga media outlet just like sa Axa Fam Kalibo mga katropa nga gataw gid-an na ron it factual nga mga news, diba ga? Factual information at the same time entertainment. Bukod na mga entertainment sa ato nirang programa, pwede ka gid nga maging masadya. Apo gid-aha, pero dahan-dahan niya sa inyo kanya kasadya. Aga sa ato nabing istorya riya, diba mga katropa, sa ato nirang programa. Kung napansin nyo man, ay, kapin pa sa aton karnya mga avid listeners, avid viewers, sa aton yung mga abangers every afternoon, ay, mix and match kita riya mga katropa. O man kami na ila, abing purely, puros lang seductive, sexy, di ba? Nothing mga istorya ro aton karong gina plastar sa aton karnya programa para maging, ano man baga, ano man kita, tagaran flexible, di ba ga? Pwede sa tanan, di ba ga? Bukod niya mangit para sa mga taong gusto at anang magpinainit. E gusto man natin mga katropa nga makatauman kita it mga life lesson. That's why iba-iba nga mga istorya, iba-iba nga topic raton karon niya gina plastaria sa programang X-Rated. Aga gusto gid abi namon nga tagsay mo tag about reality, about gid ana sa aton karon mga experiences tag very relatable sa tanan. That's why nga na-appreciate man namon inyo karon mga pag-comment comment, inyo karnya pagtaot, inyo karnya sariling opinion, which is very helpful, diba? Kapin pa kung after naton magplay itreya karon yung mga istorya aton karnya drama, nga sayod ko git ang nagapamati kamo kasi nagatauman kamo at inyo karon yung sariling mga views. Sigara pang Chason Pasilansonyo. Good afternoon ha. Shout out kita na sa Alfonso 12 sa Banwait Libagaw. Hangit ang nalipayan eh, sa ano nga ra, eastern ag western side man itaton kanya probinsya Taklan. Abo-abo git anak kita karon nya listeners. Kaya thank you, thank you, thank you so much kita na kinyo mga katropa. Na-appreciate kita namon ro inyo kanya presensya sa online man or sa inyo karon nya mga radyo. Sigara pang Ruana Makabate. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Shout out sa mga friendship ko sa ano ta, Gawarde-warde sa Hong Kong. Bogid ana sana all. Bogid ana. Ah, okay. Bogid ana. Ro akong tagali nga mga kapamilya sanday nang Sally and Company. Ag sana ko nung BFF nga tourist guide nanda. Bogid ana si Maria Teresa Castro Galliardo. Ag sa tanan nga akganon sa Hong Kong. Thanks for reading. You're welcome gid ana katrapang Rowena. Ay syempre kilala ko gid ana basta sanday nang Sally and Family kasi kay bana na si nung June. Si Khalil, si Dea, si Madel, at the same time, si RR. O, diba, kompleto. Hard na dapat. Deserve ba't ana mga katropa? Kung kamo ha, may extra money, may extra ka mga budget. Why not? Nga daghunin nyo rin inyo kanya bilog nga family. Kasi madami mata mga katropa sa pamatsyaga ni nahawarang-warang kita. Not just iyang sa aton karon nga nakasanayan, pero mas manami man niya mag-out kita sa aton karnya comfort zone. Oh, gin klaro ko lagi ha kung may extra budget kita. Kasi, syempre, sa iba naton niya, madali itahambagon. Pero, kabudlight ana ron, di ba? Pero, what malisod mga katropa sa tawang nagatinguha? Di man kinahangan niya makaroon gagi. It takes time talaga. At the same time, kung paras man sa aton yung mga kabataan runa, kung gusto niyong makabawi sa inyong karnya ginikanan, gusto ninyong mapa-experience kanda ha, real life outside the Philippines, ay mas manami rin mga katropa nga makaroon pa lang, ginaumpisahan niyo gon, rin inyong karoon niya handom. Kasi samtang kaya pa na da kanya magbaktas dahil kung mag-travel abi kita outside the country mga katropa, hay it requires gida nga dapat physically fit ikaw kasi been there than that, di ba ga? The experience gida namo ron and we're grateful kami no yes sa ano nga Axafam Network Philippines especially kay Dr. Emilito Uy sa ana karon nga pa travel incentives kamo ni mga employees nana no sa tanan niya mga istasyon niya may una nga Axafam ay makanggit ang mga katropa kasi hindi mo man ma-enjoy rosang kalugar kung magdilinuhong ka sa hotel. Diba ga? Kaya ani nagwarang ka to explore, to experience the Antakornia culture, the different food, the different attractions, the different destination, and even the transportation. Sana dami ko sinabi. Pero totoo, di ba gano? Kaya ni nagpanaw ka kasi gusto ni mong magwarang-warang. Gusto ni mong ma-experience tanan-tanan. Even danda ka niya metro. Ruanda ka ron niya mga streets rito. Di ba ga? Kasi gusto kita ni mong i-compare man kung amat. Bukod it para iba, syempre may pagkakaiba talaga ro Pilipinas sa iba karon niya nasyon. May unang matanang manami riya, wa ito. May manami rito, wa riya. So that's, anong mata? Normal matana ron mga katropa kaya nga ni iba-iba ro pangagan kada nasyon no iba-iba ro anda kanya customs iba anda kanya tradisyon iba-iba ro anda kanya delicacies the food diba ag iba-iba man anda kanya mga pagpati so just respect na lang ag siguro sa bilog pagit sa tandaan before ka mo mag-travel hay mag-research man anay sa mga lugar ngayon kanya pag-aagtunan para sa outfit bagit at sa outfit syempre kailangan nito ang mga katropa pinaghahandaan at the same time ruwet weather, diba? Agro mga laws, mga katropa, para mga do's and don'ts, diba? Nga dapat naton nga obrahon ag hindi obrahon para hindi kita mabutang sa agang-agang. Sige na pang Robert Innocentio, shout out ma'am, shout out man sa Alpatech Repairs, cell phone repair shop, kay paring Mike located in Banga, una ron sa Iping Gidlang, Itrowell and Junior Barber Shop. Bogit anag, nagbabalik kung diba si Cardine, katropang Robert, so shout out lang kinyo ron na sa ato niya mga katropa, una sa Banwait, Banga. So aras na ito mga katropa, alauna 58 na sa agaho, sa hapon. Grabe tayo. Ayun, alin ka man. Aga-aga rani, bukon. So, rakan yung oras mga katropa, ginhatod man kato ni Santon Plus Coffee Mix. Ruka penga, very healthy, very natural, agwa gidaron its side effects. So, manami gida ninyo rang mantiniron mga katropa sa mga mahilig runa magkape ha. Haraut anar inyo karnya pilion, ruka peng makabuli gida sa inyo karnya ikaayong gawas. Mag-inom ka mga katropa, it's Santon Plus Coffee Mix. Raya nga kape, natural, what side effects? Ag manami gida aron roan na karon niya epekto sa aton niya kawasan. Agi na support na nagkararo aton abing resistensya mga katropa. That's why magapabilin kitang busog, magapabilin kitang energetic, ag manami gidaan na ron kasi may mangosteen, moringa, ag soya powder. At the same time, pinagi sa Santong Plus Coffee Mix, ginapabaskog man na nagkararo natural ng energy sa aton niya gawas ag uwa it caffeine. Diba, raya gitaro ginalikawan it iba, hindi naman na kang magkape, may caffeine abimana. Pero, good thing mga katropa sa aton karnya Santong Plus Coffee Mix, uwa imaw it caffeine. So, pwedeng-pwede gitana ron sa mga tawong nagalikaw. Ag syempre, ginsuportahan man na nagkararo aton karnya panunaw, so iwas bloated. So, enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitters mga katropa. Nagkape kagona, may buong kapas Santong Plus Coffee Mix. So ano pa yung nakugat, magbakaut anak ka mo mga katropa sa ato niya mga Mercury Drug Stores. Hay harap, pagsood niyo pa lang ha. Hay, masami abe ako mga katropa ang nagsood siya niya Mercury Mabini na bagatag sa may Tabok at Provincial Hospital. Hay, unaran, pagsood mo pang sa may entrada nanda, makita mo taga get turn, ano ikaw mga katropa, right? Makita mo runa, may mga Santong Plus Coffee Mix, iba-ibang produkted Yes to Health Incorporated. So, available man sa iba pagkid ko niya butika. And of course, pwedeng-pwede nyo ganyan ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop. So, go na mga katropa, be healthy and always invest sa inyo kanya kagawasan. Magbakagot anak ka mo, it's Santong Plus Coffee Mix. So, aras na ito mga katropa, yung punto, alas dos na sa hapon. So, hara ha, good, may manami kita kanya balita para kinyo tanan mga katropa. Ay, grabe it, anak, kadasig-dasig, tagadro, takita ka na mga katropa. Sara ka ron niya, adlaw, it's Biyernes! Grabe it, exciting! Siyempre, nagbabalik roton car niya, Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo! Exciting! Huwag kinamiton, harag itar ginagot, huwat it, aton car niya mga katropa. Ay, mga katropa, ginpainom ko, tama na si Mister, agroan na kanya barkada, it, Gold Eagle! In paghandaan, gitama na namon, ruin niyo ka ron niya, promo, dahil gakman, patama na ron, 5,000!
1: Sana
0: grabe it, sana all. So, mag-umo mo lang mga katropa, magdaog sa aton karon niya promo it Gold Eagle Beer nga ra. Dahil mag-agtong ka mo sa inyo kanyang mga suki nga baraka ha, ag magbakag it Gold Eagle Beer. Sang bilo nga tansan it 320 ml. O kung sang katansan it Gold Eagle Beer, may una kagawin niya raffle entry. O, diba? Very easy mga katropa kasi one tansan lang git. Sang katansan sa kada sobre, syempre kada entry. So kung may napugo karon na nga tansan, meaning may napugo karon niya entry. So isugod mga tansan yung mga katropa sa kada sobre, sugatan tayo inyong pangalan, edad, address, mobile number, ag pangalan, it baraka nga imo kanya ginbakagan. Syempre dapat proud ka kung sa'yin ka nagbakag, agod abo pagiroan na kanya customer. At the same time, ha, makilala man naton imaw mga katropa. Pero inyong contact number ha, hindi gid na paglipating isugat. Kasi kung kamuro, higabutan, hay ro yun, ro amon karnya first contact kinyo. Ay kung kumugang ron, ay syempre hindi namon kamo hitawagan. O diba gay, kanugo matana rin 5,000 nga to. 5,000 ron, abaw na agto pa sa owa. Kaya dapat, rin nyo karon niya pangalan, inyo karon niya mobile number, hindi gita ninyo ron paglipatan, ag hindi ninyo pag kugangan. So, ihugog rin mga tropa sobre sa mga drop box na magitaan sa inyo kanyang mga paboritong tindahan. Mas mabong nga entry, syempre mas mabahuro chance nga magdaog. So, every week, may magdaog kita at 5,000 pesos. Ag base, ikaw gano sa bilog or maging first weekly draw naton magkaroon nga August 7.
2: Exciting!
0: So, mga drop boxes na ito mga katropa, makitaan ha. Hara, pwede ra ka mga katropa maghugog if ever nga malapit ka mo sa mga area nga ra. First, ay una rin sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Calibo. May una man kita sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo. Maigunang pagid kita ako sa magapit ka mo sa Banwait Banga, sa mga nagapanindahan runa ha. Ag mga adjacent towns, pwede ka mo kahugog sa Rowell and Junior Barbershop located at Barangay Poblacion, Banga Clan. And of course, kung gusto nyo makasigurado, hindi ka mo magdayang, ag para sigurado kita ng mga katropa makahugog ka mo, ay syempre, ayaw naman nakamit usoy, mga katropa, kung si Inter, mga drop box nga to, punta may manakamit pamilyar sa mga lugar. Ay pwedeng pwede gid ka mo makaagtoy sa amon karni istasyon mga katropa iyaron sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo Aklan. So pwede gid ka mo iya kasadya lang sa amon karni istasyon para ihugog rin inyo kanya entry para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. So good luck sa aton karni mga entry centers at sa mga nagatipon won itanda karon nya mga Tansan. O sige na pang dang, tama mga anak, iparanas nyo man sa inyong mga parents ang igala sa ibang bansa. Thankful gid ako sa akon ko nung maunga. Hagin pa Singapore ag Taiwan ako. Wow! Ay gid anak, congrats gid akara pang dang. Diba? Tama gid ang abi mga katatamag. Grabe ha, proud the proud yarn. I mean tama, diba? Akong inabakain ng mga katropa nga. Samtang bata pa, able to walk pa it mabuhay, pilang kilometros, pilang metros sa aton kanya ginikanan, igpa-experience nyo kanda. Ro, mga bagay nga gusto man nanda dati, hando man nanda mga katropa, o galing, wasan dat kapasidad. Diba, again, na priority nanda kita. Or salat man sanda ka to sa yaman. Kaya maskin tagdagaga binata pa sandawa panandar na ubra. So kita lang nga mga unga kandaro magtao karon. Di ba? Mga gusto na tong maranasan mga katropa. Kaya makaron ko gatan ako at mga content creator na lipait ang ako ta mga gustong abangan. Tag mga content creator mga katropa ang ruanda kornya ginikanan ginadaganan da sa iba-iba kornya mga pamasyaran. Di ba? It's either sa Pilipinas or sa iba kornya nasyon. Kasi nalipay ako iba biro smile, iba biro kinang it mga matat aton kornya parents mga katropa. Pag karon niya sang kabagay nga first time nanda matapakan, first time nanda madunan, first time masamitan, first time masuksok, grabe gid ana. Ro kislap sa anda karon niya mga mata. Kay kabudlay manabi sang piton niyo pa inyo mga ginikanan tapos ay masakit yung dosike, narayumagon, may arthritis yun, may gubat, di ba ga? So hindi uton sanda karon magsunod rayon. So dapat samtang kaya pananda, ag syempre may budget man kita, go ut ana mga katropa. Isipa ro kwarta gabalik. Pero ro panahon nga mabaskog para aton karnya parents sa hindi ut anaton mabalikan. Kasi gakagugangon kita mga katropa. Haron ro realidad sa aton karnya kabuhi nga hindi gid anaton mapunggan maskin manggaranon ka pa, di ba? So, oras sa mga katropa, alas 2:00 na sa hapon. Uy, ma-commercial break, manani kita mga katropa. Sa atong car niya pagbalik, hayato niyo i-plus Starkey niyo, haro first part. Itatong car niya panibagong istorya matana magkaroon nga hapon. Agroan na car niya titulo mga katropa. Tawag ng sakla. Ba, grabe kita namin ko. Sugag, naman ra. Ba, kagadlok naman ra mga katropa. Pero haro niya ni, may mga life lesson ka ito nang ituro raya karon nga istorya nga tawag ng sagla. Bawag ita, nabalik ka na pang jowry. Ako unga gali pa, asawahon ko it ka na para makapanaw man ako sa US. Grabing goal ha, kata pang jowry ha. Depende matanan. O matat magain karon kung ga kaintindihan matanan sanda. Ag, syempre, mag-click sanda sa isa't isa. Sa mga katropa, standby, tutok ka mo. Ag, pwede ka mo sa pag-comment. Ay, sa tukar niya pagbalik, aton ron niya basahon, makataliwan gamang, rupi lang ka mga reminders.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Sister Pain. Galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20. 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant.

0: extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ang ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si

0: 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon Cag XFM, libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Cag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, mga Kitropa Philippines, at our time, alas 2:17 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Kitropag. Siyempre, magapanambali kita sa tanyo programang X-Rated! At siyempre, sige hapon, kami yung makaibahan. Ako si Kitropang Yanni.
1: At si Kitropang Mengay.
0: Yes, mga Kitropa, tutok sa hapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang Kitropa mo. Sa pagdating kami magtutok mga Kitropa sa kanyang Facebook Live. Basta pagkat alas 3 nga mag-ilibo makarnya hapon. Kaya pa hapon listening, hakirapan Randy Santisas. Thank you so much for saying pag-comment. Diwa day, wag dra-comment.
1: Hello, ganakin nyo ha mga katropa. Aga, grabe ginabigit man to mga katropa.
0: Hindi na sigurado na gid ah.
1: Para mabasa gid amana, para hindi at amana mag dawang isip pa. Oh, i-grade yung tagi man na naton.
0: Yes, at si Talio Poldo, syempre good afternoon Kimo Tay.
1: Yes, aga, syempre grabe gid agagirang una nga bukada ikara no. Ay shout out dato si Karapang Leoski friends, sabi kami Karapang
0: yan. Nakita on ka mo. Ay, sabi ko nakita ka mo.
1: May nakita ako ka nang kapakilig gid dali kalikana.
0: Sana all.
1: Ah, first time ko makabuk na para bika ako na him ko iba gid abi tod ma in love gid ba
0: yes.
1: Mas lalo ro mga katropa na tuyara nga mafi napili ba nanda rob napili ba nanda ro kada isa ga
0: yes.
1: Kasi ako ko nag ayan galim ako timo sa TikTok
0: na taga buhos
1: kada o medyang makon friends kami niya kasi na updated mako na
0: may nakita ka no nga uwa mo nakikita sa Facebook
1: yes. Very importante mako masadya mako ra na karang yes. Suon
0: tama hardy very importante sa tan mga katropa mas siin paron private sa social media man basta kung ikaw what keeps your heart happy just keep it di ba ga dahil kung doon matagapasadya may go lang mga katropa yes. Deserve mo matanang ma in love

0: ag-deserve mong palang gaon.
1: Yes. Oh. Really importante makatropa ro. Mapatsyagan gita ni mo, ray ka nga palang, pagpalangga sa siyang katawo.
0: Yes. Pero matyo bukong tatduin doon ang feel it. Atong kilala, Ria.
1: Oo, no?
0: Minsan lang tayo magka-love life. Gusto na question pa.
1: Matyo, kapat ama na.
0: Kapat ako ang love life pero nakikita.
1: Wala ka naman na nga maging low-key kami, kara.
0: Yes.
1: Ikaw pa unang nag-announce. Malay mo, ako sa'yo si Dito Leopolds, no? True. Ang ako tarog yung sagan eh. Handa ka rin. Naumak ka manaraanda.
0: Kaya naro announcement na una pa. Sige na pang Melvin Clavel Bartulo ha. Good afternoon. Happy happy listening kita na Kimo. And shout out ha. Sige na pang Jory na ila gid ang sa iba. Abaw gid Anna. Thank you so much ha. Kata pang Jory ha. Abaw gid Anna.
1: Good afternoon gid Anna Kimo. Kata pang Jory. Kumusta ka man. Pero na-explain mo. Kada kata pang yan. Hasta lang kita ito.
0: Yes. Ala stress. Gamba ko ayro. Time nga pag-umpisa is hindi ko abi ma-sure kasi ginhamba ko man niya depende imaw sa length itra kanya program it's the secret of health so pero importante mga katrapa final yun again asa kita alas stress
1: magabutwa okay. Man kami ni krapang hindi ka magkahawag ka yes. Para sure kamo alas dos
0: true
1: kasi alas literal yun anang gaga program undo
0: alas dos or earlier than that basta di karoon importante ro pagtapos ito itong program yes. Aware ka mo para hindi ka mawawali sa pag-comment
1: yes. Kaya shout out kita na kinyo pero syempre i-shout out na ako do makatropa natun una kara sa may numan siya branch naman kara sa RI kasi kay inay na appreciate ko sa nakarapang yani kasi familiar ko gid ingwana kang
0: sa nakita tagon
1: oo kasi alin na ako nalang ang saga alin pero no ba nagambaw ba't ay mo ka ako niya nakikita kami mananakon
0: sa Facebook. Facebook
1: pero sa mura una ko gid abi karon katropang yani ginakutan na
0: si
1: ako
0: di
1: ba ga kasi sa gid anaton mga katropa nga sin ako di ba sin
0: yes.
1: Istasyon aling istasyon ron
0: tama
1: rin no isabi mga katropang ginakutan na natin. Para
0: sure.
1: Ito, good, ah. Kasi
0: yes.
1: Kasi pwede man nabihambaw niya. Ay, nag-ano kami.
0: Nakita ta, oo. Oh,
1: nakita. Tahay nakita, taman makaraw. Diba? Makaraw yun. Eh, shout out kita sa mga mahuhugod ro na sa mga katropa natin ro nang nagapagas.
0: Yes.
1: Eh, syempre, iba ginabi ro mga katropa natin no, sa Raya Karangapan Yempo. Ay, tumakas yung mataan na Raya Karangapan.
0: Gasolina.
1: Pero, yes. Oh, what ang mga katropa. Huwag man nabi kita gihapon, ita.
0: Choice.
1: Mo, diba nga? Huwag man natin, hindi kita magtikang. Hindi kita magtikang. Hindi kita mag,
0: magpagasolina.
1: Pero no choice man sa gihapon.
0: Imo man gihapon yung ubrahon ka ron. Ay, syempre gamito ni sakyan. Or rimong choice ay mapanakayon
1: yes.
0: Ka lang.
1: Oo. Ag or ma-walking or ma-jogging. Kaparehas sa mga kilaya. Sa mga karapang yan eh. Nagkapasugang ako kanda. Hay, sugang anak ako.
0: Baktas.
1: Baktas ta.
0: The best.
1: Kung makakon mo karapang yan eh. Yung pasa station agi ka sa may kalibo pa agto. Igtot naman siya. Hay. Abay ko, batak tabi ang mga kaibahan.
0: Haramat makarayat ara. Diba na mahamba ka? Haman, siguro may pangpamasahe pa man kita, no?
1: Haman ko, ni karapang yan eh. Uwa ka man yan eh, ako nagpamasahe. Pero ikaw man nagasto sa tube. Eh.
0: Yes.
1: Uhawon ka.
0: True.
1: Ay, mas batak ama ko nang mga kaibahan ron. Kandi klarita kay Andot. Kasi umpisa pa sa bagay, mahapit sa dakakon sa station.
0: Oo. Oh, oh.
1: Maagto pa sanda sa may kapitol. Madiretso sa may paradahan. Diretso pa panuman siya.
0: Yes.
1: Ay, pinatagaging nga tiyog kami mga katropa. Ay, abay ko, harap na siguro makundusay. Hindi kakaguwang ako. Kasi medyo kadasig.
0: Ba't siyang mo pag sakit?
1: Oo, kasakit. Lagit ang makunang kagawasan sa dabakbaka sa dagdagan. Iniwanan na dako.
0: Pacha uwa agat anak anda. No? Mani-mani
1: yes,
0: lang yun.
1: Yes, oo. Iniwanan pwede makunkiri karagang. Hindi ang mana pwede. Ayun. Ang makasugang rato.
0: Panindigan dapat nato nara.
1: I diba? Expect what abay karato katrapangin ko mag-aoy. Ay, ay tama umakun. Ano ta kita. Masakayot. Or kung ikat
0: yes.
1: Ko lang kita sa may numan siya.
0: Oh,
1: para manakog ang mabaktas at makasugot.
0: Tama.
1: Ay, lain tagali. Ay, literat
0: ang pisa.
1: Oh, literat ang sugang randat baktas.
0: Grabe taro. Ang daga trip no sa dakor niya kabuhi pero sige
1: si
0: lang ay
1: yes.
0: Sige samtang bata pa nga ni ko no ubraharo mga activities nga ikasadya mo
1: di ba ro tama ko ang na appreciate ko gita abi ka isa ka ro na appreciate na ko nga nagadagadagan ni si Monique
0: yes
1: kasi, si Monique ay ayo trabagay tapos ay mga nakapilang kilometer
0: at tapos may pasaka pa kasi hay roana to nga area is medyo mabukid di ba may mga pati ubuson may pasaka kagaoy man kayo bisan sementado di ba kaya shout out sa aton kanya mga running into enthusiast and of course sige na pang jury abha binaligyan nalat ako naroan ng kotse ay makautrogas tricycle na lang ag motor tipid pa sana all
1: isaya para imoy nagawusoy kailat ingit pang madalian
0: yes
1: para mo kot hassle imo makatrapay kung sasagak yan matakar pang jury pa alin latao sa tricycle kalat ingat one Grabe ka ba yato talaga ron ng isip.
0: Makita, sa, open, stanan.
1: Open, pero pa single ka ron, kapadyore. E di, mapwede nga, tagpanabun it kung magahugan mo ron.
0: Ay, makita man diya hapon. Makita man diya hapon. Unless kulay itom ring ibutang rin ka to.
1: Ibang yun, abituod, baka tropa ko may ibong, itana ko nung sayak yan.
0: Yes, comfortable ka.
1: Sisiin ka kung maagdo, kapag ini-goat, ah, maka, tama. Maka,
0: anytime.
1: Mayan. Mm-hmm. Or syempre, sa ikin mo, makatrap kung nagainis ka, makabalido yes. ka.
0: Doon hindi marostal, iba. Kapin pa kung gadali isanda. At kung may sakyan ka, abe, anytime gusto nung pumanaw, makapanaw ka, basta may gasolina.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ay, doon yung importante, Ron, may puno, naka full tank gid.
0: Yes.
1: May sugod gid, mga katropa, may gas gid kita karay.
0: Kaya bago ka mo magparada, ha, tanawa, anay, kung may gas pa para makahingabot ka mo, bago ka mo runa, magkatog sa inyong mga bagay. Mm-hmm. Kaya harang kita ng problema, tapos aga-aga ka pa mapanaw, wakat, gasolina. Problemang mabahol.
1: Ang may karo ako, nabisign man, kung motor ka na pangyani, kung gaigpat-igpat, ayaw paghugataon ron.
0: Yes, nga magpunto. Rumaliso, dabi ka na pang mengay, may naghugam it gabi eh. Tapos ay agahon, or aga-aga, di ka nakagapanaw, o di, ikaw taro na wad-anit gasolina. Maliso ron, akong ginapahugam kita, gasolinahin nyo man, ha?
1: Oo. Paano may ka, magpamatsyag man ka mo mga katropa, rin man lang, para makahugam ka mo it man.
0: Ay, full tank, pa man nagalit ito, pring motor, ay sige man, harabason ko.
1: Ay, ginaanak ka mo nga raman.
0: Or, may sariling decision na.
1: Or di kaya man na nakakabagong car wash rin mo. Karang sayak yan.
0: Yes. Tapos inulit na kimo nga. Buta yun.
1: Oo, wasaagot ako. May namin nakita ka pa rin katunado. Aman raman. Wow, tama naging limpyuhan. Hay.
0: Dapat maging responsable man ka mo. Kung maunok inyo gintao mga katropa, ibalik nyo man niya makanda to. Biko plus man kung ga-car rental kita, di ba kung ga-rent kita it car. Kung puno, rugas ka ina paghugam mo. Siyempre, ibalik mo mang puno. Bukon it, dahil ginrenta mo, inubos mo rogas, nagbinalik rito.
1: Oo. Doon kita nga ni, no? Kaya, kamo mga katropa, mag-ano lang man, ah. Magpaupanimbang, ah. Nga,
0: yes.
1: Syempre, para mas maayos rin yung karoon yung istorya.
0: At pwede kang kauman, di ba? Ang kita atong ikip. Siguro pang jury, malisod ko sa akin, lalo kong tinted na ko, ibaba sakay di makita. Iba-iba ang sakay di makita. Yes. O na?
1: Karoon, doon problema ka na pang jury kasi nadali man ako karoon, eh. Kasi,
0: ha?
1: Ay, buong nadali ba matangas experience.
0: Ay,
1: man, nabi ako karoon.
0: Ginakubahan ka, may kimo eh.
1: Ang abi mo, abi kong amat. Di ba, one time nga to, syempre, in isla na, pero aro-aton ka na sa patrol.
0: Oh, yes. Tinted na.
1: Tinted na. May ay, dati, syempre, di na makita. Bus ginanot, ang tsura
0: magdinila,
1: karikator kung alin ring walking ang tsura, iwan at pakialama. Ay, dati, ay, wag, ano, walang namati, wala namati. Ngayong panahog, gulpe, mga katropa, rin ka nga sa gabi. Hakita, gid. Ati, hakita, ro ginatago-tago.
0: True. Ano yung tabi mga katropa, no ka matik sa panawan kita, may nakapark na sa akyan, o madalang itong ginapakialaman, pero nakikisagaming kita, diba? Nakikigamit it mirror.
1: Yes, sarong dumabudlay, karapang yan, diba? Tapos may biglang bumukas.
0: Yes, or umanda doon sa akyan.
1: Ako katropa-katropang yun, ubrahon kulat, ay, mano, di ko meron man ay hadakpan na akong kasama. Pangayuan kulat agagi.
0: May piso.
1: Ma, ano lang ang yagi ka na?
0: Kasi madawat.
1: Malay kita na ito, may itaot ah.
0: Oh. Yes.
1: Yayamanin, madanay, sa mga karapan, yan po mga katropa, diyo, ta, dapat kita ko na maguya-huya eh.
0: Tama. Huwag matmagain ka ron ay. Basta huwag ka matingga panakaw. Huwag matagin yung attempt na buksan. Iba, yes. Biro ron, nakikigamit ka lang salamin. At saraya ka ron na nag-survey diba? Kating iting takawon rito.
1: Yes, oo. Diba? Aga, syempre, kita mga katropa, kung may ginabuo kita or may gusto kita, pwede man kita siguro, anay, mag-aong.
0: Yes.
1: Pwede din natin i-ano, no?
0: Hugaton rotawo.
1: Hugaton rotawo. Kahit papaano, ba't abaga mga katropa, hay, may, may ano, ba't ana, kung katon ay, may,
0: makalaong.
1: Pwede ikaw, pwede ikaw makabuo, or pwede ikaw makahuga, kasi
0: true.
1: At least say, safe at imo.
0: At least aware, imaw, di ba? Hindi kayo ang manakaw.
1: Oh, oh.
0: So, oras na ito, mga katropa, alas 2:28 na sa hapon. So, as promised kay Ina, magkaroon ha, hay, iplastar takin nyo, harabo-abo, raton ka na life lesson, nga mabuo mga katropa, sa raton ka niya panibagong istorya. Agraya ha, may kagtanan sa pamilya about sa bisyo nga magaing nanaroon o epekto sa mga tao. So, haramang katropa, first part, itawag ng sakla.

0: kulang pa to? 5 taon lang yung boundary ko ngayong araw. Matapos ang 12 oras sa kalsada. Paano ang presyo ni Junjun? At ang pambili ng maintenance ni nanay?
1: Pare, mukhang mabigat ang bagsak ng balikat natin ngayon ah. Merienda muna.
0: Ay, ikaw pala yan, pre. Naku, wag muna. Kinakapos ako ngayon eh. Hindi ko alam ngayon kung paano ko harapin si Elena mamaya.
1: Yan ang mahirap sa'yo, Marco. Masyado kang masisipag pero maling paraan. Bare-barya lang naman yan ang nakukuha mo sa pamamasada. Bakit ayaw mong subukan yung sinasabi ko sa'yo?
0: Yung sa likod ng palengke? Pre, ayoko ng sugal. Alam mo namang ayaw ni Elena yung ganyan eh.
1: Elena na naman. Marco, 5,000 ang pwedeng kitain doon sa loob ng kalahating oras. At saka, hindi lang ito basta sugal. Controlled ito, pare. May luto. Ang laban ngayong gabi, sigurado ang panalo.
0: Luto? Ang ibig mong sabihin, pre? Alam niyo kung sino yung papaldo?
1: Aba, siyempre. Nag-usap na ang mga kumpare natin doon. Magpasok ka lang ng 1,000. Uuwi kang may 5,000. Sige ka, ikaw rin. Isipin mo na lang ang pampayad sa kuryente at tuition ng anak mo.
0: Isang 1,000 lang? Ito lang yung natira kong boundary, pre. Pag natalo to, pre, lagot ako.
1: Hinding-hindi ka matatalo. Tiwala ka lang sa akin. Tara! Na. Sabi sa'yo eh, pula ang nalabas dyan. Ipasok mo na yung 1,000 mo sa pula.
0: Sige. Sa pula. Sa pula na to yung 1,000 ko.
1: Pula! Panalo ang pula!
0: Uy, nanalo ako! Naging 4,000 yung 1,000 ko. Pre, Kiko, nakikita mo to?
1: Sabi sa'yo eh. Anong kasabi ko sa'yo? Basta luto ang laro, hindi ka matatalo. Ano, uulit ka pa? Duplik natin yan.
0: O, sige. Isusugal ko ulit tong buong 4,000 ko. O, sige. Ito, sa pula ulit.

0: Marco?
1: Elena?
0: Diyos ko, napakagabi na.
1: Elena, huwag kang mag-alala.
0: Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo sa kalsada. Bakit ngayon ka lang?
1: O ito. Tignan mo to.
0: Ano to? Saan galing ang napakaraming perang ito? 10,000, Marco? Pumasada ka lang ba talaga o ano?
1: Napanalunan ko yan. Elena, sa wakas, dumating din yung swerte natin. Makakabayad na tayo sa kuryente. Makakabili na tayo ng bagong sapatos ni Junjun.
0: Napanalunan? Marco, nagsugal ka ba?
1: Elena, anong masama dun?
0: Nagsugal ka?
1: Nag-uwi naman ako ng pera. Hindi na tayo maghihirap.
0: Hindi masama? Marco, kilala kita. Sa umpisa lang yung panalo na yan. Sugal yan. Ang pera, nanggagaling sa madali. Madali ring nawawala.
1: Elena, iba to. May kakilala ko sa loob. Sigurado yung palto gabi-gabi. Trust me. Makakaahon tayo sa hirap.
0: Natatakot ako, Marco eh. Baka hindi ka makakaahon. Baka dyan pa tayo malubog ng tuluyan.

0: masyado ka ba rito? 20,000 na itong itataya ko. Ito na yung buong naipon natin mula nung nakarang linggo.
1: Huwag kang kabahan, Marco. Sabi sa'yo, naayos na ng coordinator to. Pabagsak sa pula yan. Mamaya lang, 40,000 na ang hawak mo. Makakabili ka na ng sarili mong jeep. Palinang taya! Ikaw ng lahat!
0: Ano? Puti! Paano naging puti? Pre, Kiko!
1: Oy, pre!
0: Akala ko ba luto to?
1: Daan-daan ang boses mo. Malay ko ba? Mukhang nagbago ang timpla ng kabila. Na-double cross tayo ng bangka.
0: Na-double cross? Naubos yung 20,000 ko. Pera namin sa bahay, pre.
1: Kumalma ka, Marco.
0: Nakatabi yun para pambayad sa upat, para sa bangko.
1: Makakabawi tayo. Ang kailangan mo lang ngayon, pundo para sa susunod na round. Siguradong babawi ang pula sa susunod.
0: Saan man ako kukuha ng pundo? Wala na akong pera. Walang-wala na ako.
1: Si Aling Nina, nandun siya sa gilid. Nagpapalabas ng pundo. Iram ka muna ng 10,000. Isang laro lang. Bawi mo yan, 20,000 mo. Bayad agad.

0: Tingnan na.
1: Balita ko, zero ka ngayon ah. Sanay ka kasing mag-ambisyon ng malaki nang walang salbabida eh.
0: Bautangin niyo naman po akong 10,000. Babayaran ko rin naman mamayang gabi pagkatapos ng laro.
1: Alam mo naman ang patakaran ko, di ba? 5-6. Ang 10,000 mo, 12,000 ang babayaran mo sa akin sa loob ng isang linggo. Kapag pumalya ka, araw-araw ang pato ng interes.
0: Sige po, walang problema. Pahiga ko dyan. Ay na, iabot nyo na po yung pera. Makakabawi din ako ngayon.
1: Oh, pumirma ka rito sa talaan ko. Tandaan mo, Marco, hindi ako tumatanggap ng dahilan. Lupa at bahay niyo ang nakatala riyan, ha? Kapag hindi ka nakapagbayad.
0: Hindi. Hindi pwede to.
2: Pare, tara na muna. Malas ang gabi na to.
0: Ubus. Ubus ang 10,000 ni Aling Nena. May utang pa akong 12,000. Paano ko to sasabihin kay Elena?

0: Marco? Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit mukha kang nakakita ng multo at bakit amoy alak at sigarilyo ka?
1: Elena! Elena, patawarin mo ko! Patawarin mo ko!
0: Ha? Bakit? Nasaan ang perang itinabi natin sa kabinet para sa upa? Nasaan ang 20,000?
1: Nubos! Natalo ko sa sugalan ni Lena. Naluto kami. Akala ko mananalo ko eh.
0: Ano? Isinugal mo ang pambayad natin sa bahay? Halos mamamatay-matay ka sa pamamasada para lang maipon yun? Tapos?
1: Lena!
0: Bakit mo ginawa yun?
1: Makakabawi ako. Nangako si Kiko. Sa susunod na araw...
0: Tumigil ka na sa kakakiko mo! Nasilaw ka na sa mabilis na pera. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala na tayong pambayad sa rentador. Paano anak mo?
1: Hindi lang yun. Elena, may utang pa ako kay Aling Nena. 12,000. Sa isang linggo ang singilan.
0: Kay Aling Nena? Yung nagpapatubo ng 5%, Marco? Bumatay ka na lang sana kaysa itapon mo kami sa impyerno.

0: mga katropa, ito ha. First part pa gamang to. Grabe ta na. Serya, pero mga katropa. So, first part pa gamang dito ha, ita. Nakaroon niya, istorya about tawag ng sakla. Grabe ta na.
1: So, oh, kabudlay, gito matabi katropang yan. Kung may mga barkada ka or amigo ka, nga mauraya bang klase yes. Ng abilidad.
0: Talaga, nagasugal.
1: Pinapilit ka baga nga ranga. Sa'yo doon na nangani nga. May ko...
0: Agang-agang
1: ka. Yes. Or may siya bukong kat mahilig ka. Roon, gito mapag-ugit. Baga na makatropa pa rin piniinom.
0: Tama. Kabudlay, Aberon, yung sudlan, rosang kabagay. Gaysay ni mo nga, what kasiguraduhan? Kaya ang tawag na sugag, eh, di ba? Win or lose, mga yes. Katropa. Nag-risgo ikaw, nga, rare risgo nga, may choice kay nga hindi eh. Kasi mas manami pa nga, uwa ka nagsugal.
1: Yes.
0: Kung naubos man yung kwarta at tiswakat problema, kaya daya, naubos yun yung kwarta, nagkautang ka pa. Di ba?
1: Ang romalisod pa, karapang yan eh. Grabe man, natubo.
0: Yes, 5-6.
1: Oo. Kasi nga, makaraya nga ran, no?
0: Kasi, tatubuan.
1: Siya yung manato niya nalilihalin mo sa hugam, di ba? Hugam imaw.
0: Yes.
1: Pero, mikuro hugam, di mo mikudubli, gita.
0: True.
1: Dinubli, gita. Kumbiyari, lor, 5 piso. Naging pugo, di ba?
0: Kasi kapit sa patalim ka, gon. Dahil haron rin mga taong madasig hugaman.
1: Yes,
0: diba?
1: And, hindi ko, nabi makadesisyon, it might makatropa. Pag once, may nabi ka na pangyari kung pirdi ka.
0: Yes.
1: Nati-trigger ka.
0: Gusto na imong makabawi. Nag-dispirado ka eh, di ba? Dispirado ka. Kaya maskin alin una nga, di ba, bisan ba paki mo nga, doblet, dapat ibalik ako na, mapait ka eh.
1: Yes.
0: Kasi gusto niya bumawi.
1: Ag miski na ano, pareho, di ba, mga example, ano, napakiin na itong mga ginauistoryan, tag mo si OR nga ro.
0: Yes.
1: So, mga, nas, kung alin, mga titulo.
0: Mga motor, cellphone.
1: Cellphone.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Ruin mga collateral eh, bukod doon yan ang bayad, kundi haraman na, preo, sigurado man ang bayaran ta. Wala man nakimang cellphone.
1: Yes.
0: Pero iba man na, dumagamit.
1: Yes. Mga, ano yung mga katropa, masok ka sa wobo eh, pero ikaw man nabiro nagadaga sa sitwasyon niya karuntay eh.
0: Tama.
1: Nga, kung pwede, tama matabi, pwede ka may maghugod. Kasi at least kung maghugod, karapang yan, hindi ka ting mag-isip.
0: Makautang.
1: Matama or mali, karikon, para sa ina kung madaog ka or sa hindi.
0: Yes, no problema, abi ka to, naubos ng taya, Rwanda karon niya pang matrikulat anang unga. Naubos ng taya, ro, pang buong ni nanay na. Tapos nagkautang pa. Diba?
1: Ako makarababamat ako sa nagmamalinis ha. Pero nag-antaya man ako nga. Sa rayo matana nga, STL. Karoon yun naman ako. Pero, habang ko nga, di ba dati, habang ita, akon ka nga, sa bagay, ay, bihira ka kuno madaog. Pero, adlaw mo man kuno nga taya. Rin yung giro, medyo manguta na kami. Medyo, inaungan gihapon kimo.
0: Kasi, bukong man sa pagtaya mo, grabe ko, tig-swerte, kung first time mong tumaya, tapos ikaw tagahapilian.
1: Di ba, rin doon, mga katropa.
0: Hard literal nga, swerte.
1: Ang busi ko magagto ka baga sa rayo karang periyahan.
0: Yes.
1: Kung sa periyahan man abi mga katropa ko maghampang karika to, imo mat abi rin nga
0: premyo
1: hay mabuo mo gagi. Ag syempre, depende man sa abo itawo. Pero kung makita ka mabinanda nga nagdaog kag mahalin ka dito bidi ko nurun kanda. Kasi isa mabinanda ka rapang
0: yan. Bawion pa namon ron.
1: Oh, pwede pa nang bawion ron di bukod itibig sabihin niya na swertihan kang karon kaya haron yon.
0: May mindset ka abi ko amat kar mga katropa nga syempre abo ni kwarta eh. Isip mo gusto pang madugangan. Abo ko ni Mao, pero gusto ko pang maging doble, maging triple. Diba? So sa, huwag mo na malayan, naubos at agali sanda.
1: Diba? Kalisod, no? Grabe't ah. Kapakaya, abo ko. Kabudlight, maging rayer akong madikan.
0: Yes.
1: Kasi hara, sa crave, mag-crave ka gid.
0: Sa tanan ka rapang menggay nga bisyo, hararo, delikado.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kasi rusugag, abi ka rapang menggay, biskan, wapait, ano eh, hindi abutan inoras, maubos ing tanan.
1: Yes. So,
0: unlike kung mag-inom ka, diba, bukong kat ginahambang nga tama o pag-inom ha, i-compare mo ba imaw mga katropa. I mean, ro, pinakamasama ha. Ako niya ginamin ka, ra. So, don't get me wrong. So, ro, di ba, kung mag-inom ka, sa sangkabuti, mahilong ka, matugog ka eh. Di ba, ga? Sa sigarilyo, siguro, hindi ka man kaubos it, abo-abo. Pero, kung sumugal ka, ikaw isa, ga, ag pumanaw ka rito, pwede ing pilang kwarta, maubos.
1: Yes.
0: In, pwede ka umuli sa inyong bumaktas ka wat motor.
1: Rumalisod, labi ka na pangyanya, rumasaklak, ana, rumagagawa ka nga nga. Or magasuhod ka, may bit-bit kang kwarta.
0: Yes. Gumawa kang puno.
1: Tanan, kaya pinaghirapan mo ba mga katropa, bigla ba nga maduga. Kasi dahil lamang sa ruyun ka nga
0: bisyo. Taya.
1: Sa ray ka nga sa nga taya.
0: Tama.
1: Di man natong gidman maliso, ro, piniino, itiba natong mga katropa riya.
0: Yes.
1: Nga, kung ruyun tagid-anda nga ginakahiligan.
0: True.
1: Pero haba nato no, dapat nagiging maging aware ka lang. Diba? Kung gusto mo matana magtaya, gusto mag-inter sa mga karan, dapat mabaskog abiring buot.
0: Tama. Ag, hindi ni mo pagkaw-kawon, hindi mo pagkawingon, do kwarta, nga may ginataganaan. naan. Diba? Kung may pang bakal bugas, hindi ito pagtabi nga. Yes. Oh, sobra na taro imo gamiton.
1: May pang anyang kilaga, karapang yan, kumataog, ay gapang ano ta?
0: Gapang nao?
1: Oh, gapang nao.
0: Gapang nao.
1: Pero at least, ay, anang isip ay mabayaran do mga kinahanan. Utang,
0: yes.
1: Naro, mataro very good mata. Pero, di yan, inakot pwede nga ibasi nga, dahil kara makabay kita sa utang, kung pati ano, karapang yan, hindi ka anay maghambag ita.
0: Kasi not all the time, madaog ka.
1: Yes.
0: So, gal nga ni, di ba ga?
1: Dami na, bikaw karapang yan, mahambag para sa kiina nga to. Ay, sige, mana pre, pagtaog ka, ting mana, kaya madublit, ama na kimura.
0: Do yon, kasi feeling ko traidor, do, ana to friend. Feeling ko mga katrapang yan, panan malang imaw. Siyempre, agad mainggan nyo, rang-ranga tao nga magtaya, ang magtaya. Siyempre, padaugon to, anay mana. Siyempre, may anad ang mga katrato eh. Padaugon to, anay mana rin mo sa una. Pagka ginabuo na yung buot, ginabuo na yung buot nga maging komportable, kampanti ikaw. Hasta kung dahil sa ubuson ka na na. Diba?
1: Yes. Tagmi ko, buot, buo ko tanan imong mga ari-arian, imong mga ginatago-tago. Ang imo gita na nga, isa, karon makatrabaho yung mga hapon dar.
0: Yes.
1: Habaw, matatama, gidmat nga may lucky day, matang ginatawag, ag may malas day.
0: True.
1: Pero, hindi mo lang makatrapa isalig, di ba?
0: Yes.
1: Kasi kung isalig mo, abi, ron, medyo parehas man doon sa tao ka, nga naging promyasahan mo kung nagsalig ka, masakitan ka, paano, taray kung bit-mit mo, agad na kwarta.
0: Tama.
1: Pero habang ko katrapang yan, yung na-imagine, kung nasa Chinese drama, kagamot, oh my God, predict, magangaraw.
0: Anak ka pala ng CEO.
1: Ang dami mga kapangyarihan, ba, makatrapang mag-predict, ay harap yes. kita.
0: Di ka raman na madaog.
1: Pero kung kun, eh, barayat ang realidad natin, mga katropa.
0: Tama.
1: Ikara ka to na may mga pagbawag matay eh. Pero sa ibang lugar karon na bukumunta sa dat, bukumunta at illegal, no?
0: Yes.
1: Illegal at asanda ito para sa ibang bansa.
0: Pero iya ka to, syempre, bawag ito na ron. Unless, may permit.
1: So, pero ang bang inadakarapang yan, kung sino paro mga Pilipino, rato pagid, no? Grabe ro atong kahilig sa mga sugal. Pero kat kita man ro, mga kapwa Pilipino ro, nagabagabaan.
0: True.
1: Kasi bukod na bitay, tanan nga oras mga katropa eh, hambaw na ton nga permit ka tong ginapagpala ro ro manami ro ginatao ka tong ro pinaka
0: lucky
1: maswerte
0: ikaw.
1: Pero haba naton swerte ka sa maka pero ibang bagus aren ro pang ilang inadlaw dayo
0: agbulo ka bigdi ka na ikaw magdepende di ba mas manami gihapon niya paska to di ba nabudlay niya niya ni imo ipagkasya wa na karon niya niintindihan man naton imo mga katropa kapay pa kung hirap na hirap ka dugungan imo kanya bills imo kanya bagayran of course tanan niya pamaagi nga pwede mo makwartahan ginapatos tanan kita kar mga katropa guilty.
1: Yes.
0: Diba? Pero, ako ginahabangatan kita is ginapatos o pagsugal. Pero, diba, may times nga kung may gina-offer kimo nga trabaho or may gina-offer kimo karon yung mga sidelines, diba gusto na ito niya buon. Kasi, ato niya isip black man, pero manami na ito kasi racket.
1: Yes.
0: Trabaho, bukong trekaw niya sugal.
1: Oh.
0: Mas manami, pato mga katropa, nag-construction lang ni Imaw.
1: Oh,
0: diba?
1: At least, ay, minko, diriretso ba mga katropa rin ang pagtipon. Aga, ang paunda ito nga, inyo isip karon mga katropa, bukong it permi gidana nga nasa swerte gidana kamo kasi
0: yes.
1: Sa abo ro gahampag abo ro gisugal tanan ga manifesting eh.
0: Yes tanan diba? Kamo gustong dumaog
1: hindi
0: eh, nagadto ka na diba
1: yes ito ba pwede tanan kamo magdaog diba
0: pero,
1: may kauli gid akong masubo may mo
0: yes.
1: Uli masadya
0: kasi sino mabay kinyo kung tanan kamo daog diba kanya giro tandan ag sa pagsugod mo ina imo karnya target is magdaog dumoble tro may play o magabo in kwarta
1: ag miski sa ano ha mga katropa sorry gidana basi kung mapati ro nagasugal ini mabash kami para sa mana sa paghampang man mana ita scatter di ba raya bigkara pang ini may mabigihapon karon gagawa
0: kasi sa online abi imawe mas madali
1: yes diba? May gagawa gapa lang miski online gaming aron kung ano man doon makatropa ay di ba may una kung ginapasubmit ka na ikon ita
0: daog,
1: daog. Kasi pag once mapasubmit kit daog baka tropa nagiging ano
0: gusto
1: ka excited
0: ka
1: alay sa isang adlaw di ba magkaba ko sa isang adlaw may 1,000 di ba mamakon at mga pangutana
0: sa pindot gang mana to
1: sa pindot nagugupog at mana ako ako kabudlay wa man ako nagkakahugas or anything ah.
0: Rupang utana sahin o no.
1: Haron. Diba? Pero kasi ikaw mga katropa, pag once mo badaog ka man, isang beses ka ron. Agamat-amat, umandain dun eh. Siyempre ikaw mapirte.
0: Matya ikaw gusto ni mo, abi eh. Gusto uman-umanon.
1: Yes.
0: Tawag ka na pang may wakat na kontento.
1: Haron. Agkagkaina nga, gusto mong bumagos kaya.
0: Yes.
1: Nanot, aron nagasilinugod, sige uto kay. Sige lang.
0: Laban
1: sige
0: lang.
1: Sige lang man, uhugam lang kay Mauraya, maugtang kay Mokato, mabaon sa Mauraya.
0: Biskan may tubo,
1: oo,
0: go lang.
1: Kasi rin imong pagpati gihapon, madaog ako.
0: Yes, bumawi ka.
1: Oo.
0: Imbis nga imong tong itapal sa imo ato maunang kompromiso hay imo pagihapon mga katropa.
1: Diba?
0: Lagi na taya.
1: Yes, natandaan ko, ikaw na pangyayari atong kilaga karon ni. Huwag man ako ita, 1,000. Huwag man ako 1,000. Sige, ma. Siyempre, isip po matanay. Kung siin matanay na
0: kasi kinahangan na emergency.
1: Huwag mo sa nangawaw at arayon pagkapila. Taguna. Pagkapangaiwa, banana. Ay, nadaugt naman ako. Iuli ko. Akim. Ay, bumak.
0: Sana, o. Kadasig.
1: Habawi, eh. Habawi. Tagpang next one. Ay, medyo alang-alang. Tawa ko na. Hindi mo kapidira. Kasi, sa'yo, mo ginagagira ng postura nga bad trip. Kasi sa'yo,
0: nagmasubo.
1: Sa'yo, moro tawo. Abay ka lang. Nababasa mo, ro. Tawo nga paldo. Nababasa mo, ro. Ligwak.
0: Yes.
1: Nakikita mo, gidron.
0: Sa aura.
1: Sa aura. Kasi kung nagkakaot sa tuguro, nagmisya ngising-ngising. Uso siya na tamaagi ron.
0: Batsyag ko ron.
1: Gawusan ng bawi.
0: Tama. Batsyag bawi mga katropa. Saan da ka ron yung aura? Ag saan da ka ron niya gestures, di ba ga? Mabay ka na pang jowreo na ko. Yan talagang sugal ang hindi ko ginagawa. Mahirap yan. Dahil wong beses ko yung mga nga nadali. Haywaw, hindi mo nag-uman. Tama ron, ka na pang jowri.
1: Okay, taroy.
0: Kung once na-try ni mo, ag sa tinginin mo, ah, medyo maubos ang di karami ko, bukong tarat manami. Di karat, ah, stop mo na. Di ba? At least man na, hay, na lesson learn mo. Kasi na-experience mo, hindi ka magpamate. Di ba? Ginhambangan ko, hindi pag ano hon, sinudlan mo, pero tag na lesson learned mo, hindi mo pag-uman nun. Kasi nga ni, sa hindi mo nga malisod.
1: May choice ka mating abi, di ba? Tanan kita makatropa, may choice mata nga umiwas. May choice man kita nga sukubon ron. Pero isipo niya ginaton, ro, pwede na tong kung katon makikita.
0: Matabo.
1: Matabo. Kasi haro niya ni, pares kay Ina sa istorya ka mga katropa, panggamit ang nagaliit at mission, pambahid sa bagay, o alin tagin rumang kinangan, o tapos
0: ginamit
1: paalin ka kato, di ba? Literal ta nga, nasistress ka, nagasakit ring ugo, isa pagid, rutawo man yung nakakaibahan ni mo.
0: Tama.
1: Patira to nadadamay.
0: Kasi sanda man, ka-suffer. Di ba? Ayawan ka niya ni itipon, ha? Ayawan ka niya itipon, ayawan ka yun itbilog sa kwarta to, kinahangan sa first niya need. Ay, paano mo to? Kasi tanan sanda uwa, di ba? Tapos daya may tubo pa, sino yung unahon? Di ba?
1: Isipa mga katropa, ha? Kung parehas ka mo mga mag-asawa nagatrabaho tapos may ginaipundar or may ginaipon ka mo tapos bigla mo anang sinugay nga
0: huwa
1: ka na ita
0: gaong
1: kasi isip mo ano yung madaong kagindi
0: hipsan ko anay
1: sige manay bawi gita manoka
0: harang dumalisod hararo hindi maintindihan itiba hambang pa rin nandang ungrateful ka klaseng asawa hindi ka kaintindi diba kasi gusto nandang patihan mo sanda nga ruin mo kanya reason para man manato sa pamilya pero wala nandaging consider di mo kanya opinion kat yung buuro kwarta.
1: Do you get nga ni mga katropa? Kaya, kunta, no, habang ninaton sa mga nag-try kara, nag-bala kara,
0: mag-isip-isip.
1: Sa mga tanang kakinahanggan. Ay, kunta, may magic alang inyong mga
0: kwarta. Alima. Na,
1: yung mga magic lang, yung alima, yung mga magic lang, yung utak. Pero sa makaraabi, ay, hindi, gid, ah. Mukha ito na, depende, gid, sa kapalaran ni mo.
0: Mas marami pero, siguro karon para sigurado magkakwarta ka, dubliha lang yung trabaho. Pagkatapos mo magpamasada, mag-construction ka, magbaligya ka rito, itkong, basta tag-legal yat ana ha para magkakwarta ka. Mag-aoy man pero at least malimpyo.
1: Pero isa kang trapag yan, may kilaga man ako nga mataas man na ang sweldo. Mas mataas man ni man ang sweldo
0: sino
1: ang sanda. Pero ang na na huwag ko tipon, huwag ko napupundar kasi raya, pero ano eh, may bisyo
0: ito
1: eh. Kasi ang na na may mga tao man anak karapang yan nga open, nag-share it, anda ka ng experience. So, ma-inspire ba ibang hindi sanda pwede nga.
0: Din pag sudli.
1: Oo, din nga, nga hindi mo pwede sanda nga mag-try it makaraya. Kasi ha, bakit akong kilala ka mga katropa, hay, hindi kita mag-name drop ka na. Kasi hay, maabo ko na ng mga naging ipon, gano'ng pangyayani. Abo ko na rin na nga naging
0: investment.
1: Pero, doon yan, basta ko no, abi ikaw, ma-attempt ka giting. Aga, rin tagipusuhon nga rin mga katropa. Kung na-
0: mahumos
1: mo gitana nga, makipag-isip sa mga tao man, abi ka rin eh.
0: Yes, ka nakapalibot, Kimo.
1: Ikaw na ikaw nga marami ko parehas man doon sa pag-cheat itsang katawo kung manugloko ka sa iyong partner. Di ba may choice ka nga mag-iwas?
0: Madali ka inganyo hon. Sa pro-temptasyon, nabi mga katropa, una, gid-an na ron eh. Kaya ni pili aro circle nga gusto mong makaibahan.
1: Diba? Yes,
0: kasi malisod ron kung inganyohan ka na ng sumugal o mutang.
1: Di ba? Tapos ang boy nanay, tag-unang daog ko noon na nagpainom,
0: nagpapiesta.
1: Pero bukong tagaling ko noon, i-trator umpisa. Kasi, Ruana, tagaling masunod. Ay, Ruka, pag-amat-amat at pagkaubo.
0: Yes, hanggang kita rong problema per me.
1: Aga, may mga tao, manabing nga rin kung sa'yo, sabi man naman, libre man ho, kami man
0: ho, ano man ho. Baka naman. man.
1: Maka naman man na. Yes. Yung rin, manakamit mo raya ho.
0: Agad di man, gida, abe. Balik ka na pang jury ngayon, hindi na ako mahilig sa sugal. Pero, but this time, gusto kong sumugal, gusto kong makipag-karera. Basta alam ko lang na ang finish line, yung jowa ko lang talaga. Oh, Saba! Grabe. Hindi ka naman pagpunggan karon. I-support ka naman ka na pang jury.
1: Kung Mauroy, mataring pagpati. Oh, oh. Hindi, ilaban ka ka na pang jury. Ah.
0: Ilaban mo yan, agpanindigan mo na yan ha. Hindi ka ka na pang jury mag-tutanaw sa ibang suga. Oh, mag-focus ka sa imo karon nga hamunado.
1: Bong! Grabe, manaro hamunado nga ron na. Siyempre, shoutout lang na ako na sende yung Uncle Bibot, inakara sa Mayita Bangka, sa Kawaling Family, gitana. Siya nga din ng Don, ng Eric, ng Ivy, kay Rexy, kay ng Don, kay ng Ninia. Hindi ako pwedeng mababawas.
0: Yes, kasi full family.
1: Masukot, what naman ako?
0: Bara, diba? Inipatan, patapos na ng pakanon?
1: Oo, patapos na. Patapos na yung magwarang-warang, mungirit-ngirit. Yeah, di ba? Shoutout yes. Kay Nakinyo, ha? Ganda yung Philbeth do Aspart. Ay, shoutout sana, kita na ninyo. Siyempre, kay Uncle Nido man, o naman kara sa may huya-huyaw. Kay karapang Jomar, yung nagapur pamati yes. Sa anang radyo.
0: Shoutout kita na kinyo mga katropa. Thank you, kita na sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay. I hope, ha? Abangan nyo pag ito, anak kanya kasugpon, itato nyo rin yes. Istorya, mga katropa. Abo, para sa parat biyernes.
1: Ato nyo, abang-abangan, kaya karapangin, ano ba, gara, madaog ra?
0: Oo.
1: Or madaog ban mo sa kabuhi?
0: Or magbagong buhay, baga imaw? Di ba? Ano ro ang magiging solusyon
1: yes.
0: Sa datong atong utang na nakay aling nena at the same
1: may,
0: time
1: solusyon di ba abo pwede na tong isipon na makulong magutang pagid
0: tama
1: diretso,
0: masugal pagid or mapundogon
1: oh, di ba abo kita
0: or magtayan mo sa loto
1: ay gidana or syempre daya karang istorya makatropa gusto malang namon nya maging aware
0: yes.
1: Sa bukod itanan parehas ro kapalaran
0: gusto nato nya may life lesson kitang mabuo in every situation mga katropa in every decision nya may una kita hi there's always a consequence
1: yes. Samtang ka makabuhi ini kitong kunungan ni kita nagapalisod ng palisod
0: yes kaya kailangan mo tagid nya maging strong hindi ka magpapierte si katropang Tristan White Gulay. Good afternoon. Happy hapo listening, Kimo. Balik ka na pang Rowena Magabate. Ay, abo, gita ka ron sa Hong Kong. Nakulong undo iba dahil bawal usugal sa Hong Kong. Aga, kulong talaga. Now, level up na sila. Ga check in. Bukon yun para maglabing-labing. Kundi kaibahan, good loves. Pero ga, sugal sa da. Bow! May budget!
1: Oo. Pero at the end, tabi mo, katropa, medyo ano, matabi rin na mangyaman yun. Iyari ka na, abi kato na medyo, uso na, bagaya. Uso yes. Na, tama na kita, pwede na itong tiniron. Isa sa mag-check in ay malisod at makarang
0: kasi gadoble ang gastos eh bayad ka pa sa hotel
1: yes.
0: Tapos masugal ka pa itaya nga to imbis mana aton to ibayad sa hotel itaya lang aton di ba no mindset yung tabi iba eh
1: grabe naroon na ah pero malit aton may isa ka pag mga yes. Pilipino ro na nga nagatry
0: pero pwede isang dakatabo ka na pang Rowena sa Macau kasi di ba magkapit malaman pilang oras malaman o biyahe at Hong Kong Macau eh. Kasi sa Macau isa ba naton casino hub gida na birakar niya Macau sa bilog sa sikat nga destinasyon ya sa Asia para sa rekaron nga sugal.
1: Yes. Kaya depende ang sa swerte ninyo ron ang makatropa. Kami man nga niya to tag nagpa-Hongkong gawa matat nakaisip no?
0: Ayun. Saya. Kung magitag pang taya. Katropa Mengay, una sa tanan, hindi kita kaisip magtaya. Unang-una, siin kita gapanakaw. Pang taya!
1: Tawa, no? Ay, balbon,
0: di ba nga?
1: Imagine ko, nakarapag yan, di ba? Kasi kung ito kita tao, so, pwede man na
0: mag-isipan?
1: Pwede man na mag-cash advance cut.
0: Wow! Wow,
1: so, ay, medyo, go!
0: Naalin mo?
1: Wow, di ba? Makita lang, talagang literal ko masipot.
0: Yes. Abi, ananda, ginabakay mo't pasalubong. Gali, ay, dali ang manay, gataya, kurito ho. Wow, gitaan, ay, abilidad.
1: Ikaw lang nagproblema, mga katropa. Ikaw lang, ro, nag-abuno pagid.
0: Yes, nagbinayag at imo, nagkinaltas taki mo, tapos, ay, napier deka pa. Kaya hindi yun ha. Hindi na yung pag-i-try mga katropa. Hindi man kinyo kabulig ron. Taguan lang rin kwarta or ibayad mo lang or inegosyo mo lang. Balik ka lang at fishball.
1: Mas may pati-shopping mo lang. Agot at least nakikita mo. Naisipan mo kita man naghahapon isang utro shopping.
0: Ay, naku. Ah, tao kalat ana basta man aga mga katropa ha. Abangan ninyo ro anak ko nya kasugpon mga plot twist da, sa kabuhi nga ra ni ano nga to ay kalisod na abi ra na karon ni kabuhi. Si Marco abi nga ray pasaway gid ana wa pamate kay Elena. So kabay pa mga katropa no nga magbag-o para anak ko nya piniin. Well anyway, thank you so much ida mga katropa sa inyo ko nya pagtutong pagsubaybay sa programang X-Rated. Sa mga nag-comment, nagpa-shout out sa ton kanya Facebook Live, nagtutok, nagpamatisan na kanya Accept from Radio Mobile App. And of course, na kanya mga radyo. So once again, happy midweek everyone. So magkita-kits kita tomorrow, same time, same station naman dyan po sa ton yung programang X-Rated. At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Mengay. Bye.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Zone.

0: Risky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: oras, mga ketropa, Filipinas Standard Time, alas 3:34 na sa hapon.
1: XFL News Break.

Nagpabot it pakikipagsimpatiya ro local government unit it Balete sa pamilya it na kuryente patay nga si Arjen Sarandiin it Barangay Arcanhela. Sa sangkapisyal nga pahayagi na kilala si Gonit LGU ro mga concerns may kaangtanan sa emergency response nga ginhimo it andang nga municipal quick response team o kung QRT sa nasambitan niya insidente. Dugang kara nagparigayon yun si Gonit may did nga pag-review sa nasambitan niya insidente. Kakip Gono dispatch records, response timelines, patient care documentation, transport procedures, ag coordination sa receiving medical facility. Ginklaro man sa pahayag nga pag-review ay bukon it pagbaso ag pagbaliwala sa mga concern nga ginpaabot. Raya si Gon ay agud maplastar o kamatuoran ag matumod kung nasunod ang mga emergency protocols. Nag-apila man o LGU Balete nga maging madahan ag magpakita it compassion sa pagtalakay sa insidente. Para man sa dugang naton karon nga mga balitaan, mga katropa. Ginuyog it magnitude 6.4 nga linog ro kagawran nga sakop it Balut Island kainang alas 12:14 it udro adlaw. May kadagumon raya nga 37 kilometers. Suno sa Feebox or may suno sa Feebox, may kadagumon raya nga 13 kilometers ag tectonic ro origin kara. Nagabot man sa intensity 5 ro nabatsyagan sa Glan sa Rangani samtang intensity 4 mata ro na i-record sa General Santos City, Kiamba, Malungon, Alabel, Tupi ag Pulumlok. Samtang intensity 3 man ro na i-record sa iba man nga parte sa Rangani, South Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, Cotabato ag Sultan Kudarata. Ginapadahan man at Feebox ro mga pumuguyo sa mga ginagauman nga aftershocks. Ginapahayag man it Feebox nga awa it tsunami warning nga ginpasaka. Para pagid sa dugang naton karon nga mga balitaan, mga katropa, nagapatiro pala siya at Malacanang diversionary tactics gamang. Rung mga ginpagutaw nga balita nga naaresto si Senator Bato de la Rosa. Gininganyo at pala siya republiko nga maging maagam ag tumuron ro ginhalinan it motibo it mga impormasyon nga nagakalhit nga ra. Suno kay Castro wat bastante nga konteksto ro mga ginapakalhit na ni Attorney Bundok ag Harry Roque may kaangtanan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginpahayag man ni Jose Castro nga matcha timing lamang sigon agud nga ma-divert ro attention it publiko maghalin sa mga naibuyagyag it Commission on Audit may kaangtanan sa wa na resibuhan nga paggastos it confidential funds it Office of the Vice President at Department of Education sa idalom ni Vice President Sara Duterte. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan, mga katropa, ginmando or para sa aton karon nga impeachment trial update, ginmando ni Presiding Officer Chisi Escudero sa Clerk of Court nga i-examine ag beripikahon ang mga dokumento nga ginsumite at mga bangko nga nagsabat sa subpoena kagakip ro BDO Unibank Security Bank sa nagapadayon yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sano kay Escudero dapat nga magkasinanto o mga digital copy nga nakasave sa USB drive agro mga printed copy kay bahan ng mga document indices sa ginsumite it mga bangko. Tinutuyo ka rin nga masigurado ag magkatugma arutanan nga dokumento antes raya itao sa prosecution ag defense. Oras na naton, alas 3:40 na sa hapon mga katropa. Para sa karapusan ng mga balitaan, arestado ro sang kadisi 9 anyos nga lalaki sa Santa Rosa Component City Police Station. Matapos nga naghimit prank call sa emergency hotline niya 911 kumartes Agosto 4. Suno kay Calabarzon Police Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay. Ginako it suspect nga gingamit na naro hotline para nga ipausoy roan ang anubya matapos nga nag-gaas bangod sa andang away.
Padayon pa makaroon ng investigasyon at kapulisan sa insidente. Samtang nagpadumduman otoridad sa publiko nga hindi gamiton no 911 nga hotline para gamang sa mga prank sa baylo gamiton raya sa mga minatuod-tuod nga mga emerhensiya. Raya nga balita ay ginahatod katon mga katropa it... Santon Gold Herbal Capsule. May unaray nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Inampabaskogro ato nga enerhiya sa gawas ag resistensya. Ginalimpyohan o kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansero blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon man sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa kagawasan. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sarang ang mabaka sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, at Generica Nationwide. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bilhin na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulanin kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

Manila. Itong mga aking kamay ko may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: Panalong panalo, Zanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, saka service ko.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. At kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for

0: FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handong mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: System Pain.
5: Ay, ito si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balasakong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, pakabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Driver, kung tumig sa nawadlaw ang pagbiyahe, ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sandubag, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
1: Plus Gold! Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sakit ako sa center Asian. Burmig, ako nagkakamigraine bungod sa pulo sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C.

Powerful Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sansong Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sansong Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako Kalisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Tinanay namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasus.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sipor po ako. Itaali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako sa lama.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: That song was brought to you by Vision X Plus. With unique combination of phytonutrients that are popularly used to protect the eyes from damage due to aging and complications. Vision X Plus. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sa Filisa Building ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
1: sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
3: sigurado ang kadalagaan sa bulan.
4: Sister Pain.
5: Kaya ko si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kumulan sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Early, sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ambalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: XFM Time. It is now 8:59.
15: Ang

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Pag system pain,
1: muscle fever,
0: acute pain,
1: kahit ano pang pain,
0: basta pain. Pag system pain,
1: kalang pain,
0: fast and safe.
2: Yahoo!
0: System pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: System pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke?

panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.

0: Timan, kibot na lang yung unang sa'yo. Welcome na sa phone pa lang ang programa. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy, silang ka.
0: We've got 15 minutes more to go before 10 o'clock. Medyo na-delay lang kami gamay, pero wala kami nagbusong, ha? Na-delay kami kaysa ako ang power interruption diri sa amon nga location. Halin pa kaina sang aga mga pila na ka beses dog? Tatlo, lima.
2: Subong? Oh. Do, ikapat ni Subong.
0: Ay, ikapat. Palang doon ipasubrahan ko pa. Oh, gani. Ano plano nyo ya? Ang isa ko di katasmeter, naguba na.
2: Sa tungkol sa ilang opisyon ni nga...
0: On and off?
2: On and off. Dapat dumdum nila Christmas now.
0: Ma'am, bala man nakaroon ng mga taga... Ang aton nga nag-supply sa kuryente, bala?
2: Oo.
0: Ay, wala ka mo yung kabalo sa amon ginaubra nga ang brown out. Tungod kay...
2: Bagay.
0: Amo naman na, drop load naman, halin sa NGCP na naman. Ay, ambot na lang gidyaya.
2: Kaya hindi pa balo ka mo eh?
0: Ay, tani na lang ya bala. SSS, Social Security System, tigayunan nyo na ang regular nga nag-remit sang ila contribution sa inyong talatapan, pautangan nyo na naabi, solar.
2: Wala sa guno nakabaton sang malita.
0: Pautangan nyo na kami, solar, kaya para makasolar naman kami sa among tag sa Kapuloyan, kaya para i-ano, boycott na ni Guro ang ano, ang
2: power din,
0: ang electricity na gina-supply sa ang pribado nga korporasyon. Ano sa imo?
2: Sugot ah.
0: Aba mangkot, member ka sang SSS?
2: Ha?
0: Member ka sang SSS?
2: Masaya ang nabala ang kog lang yung member gid kuya sang Nora Honor Foundation.
0: Mahingagaw kami. Welcome na ito ng tanan nga XFM stations na nagbalik na. Mga taga Rojas, Mengab A, Bacolod, good evening man. Salamat yun na sa pag-abide sa amon nga broadcast nga setup sa mga gabi. Kaya hindi ginamon ma-predict ang brownout. Iloilo, mga taga Kalibo, mga taga Antique, mga taga Kabankalan, San Carlos, Canlaon, ano pa, wala ko na mitlang. Tapos sa tanan, no?
2: Doon tapos ang tanan.
0: Bahala ka daya, ha? Masuktan ko, ikaw ya, bahala daya.
2: Iloilo, tapos ano?
0: Tapos na. So, dito ang taliwat?
2: May sulit na maliwat pa.
0: Dere ka mo, anay, tawag sa isa ka linya lang, anay, kay hindi pa ako katindog at usabag ang isa ka cellphone. Dere ka mo, agi, sa smart dolp, ilaliwag ko lawag dolp.
2: Sige, ay na, yun ko, ha.
0: Biskan ko tuluhon mo pa.
2: 09... Ay,
0: kita mo. 0912-007-6793.
2: Liwa, hinay na mo na itong hinay sa'yo. Sige, liwa. 0912-007-6793.
0: Sa 11 digits ang mga numero nga ginpang meet lang mo, dindangi mo nga favorite.
2: 7.
0: Sabi ko, 6.
2: Uya, matamagambalbi mo.
0: Why 7? Because 7 is
2: 7 dwarfs money Snow White. Wala ka pala kabalong. Hindi to yung prinsipe. Nagbira kay Snow White.
0: Sino?
2: Ang 7 dwarfs.
0: Toon?
2: Oo.
0: Ako lang sa script.
2: Wala ka nakakita.
0: Ha? Wala ko nakakita. Sa di mo na nalantawan? Ang mga dwarf to nagbira kay Snow White.
2: Makota si John Lloyd. Wala.
0: Dumadama na yung mga tuntuhan. Dadama na yung mga tuntuhan. Ginaubra natin sa sulod opisina. Amo ni Guro ang ginabrown out na perme ay.
2: Amo na ginalantaw na mo kunaga.
0: Ginano ba pagsulot sang dwarf si Snow White be?
2: Ha?
0: Ginano ya pagsuhot nga ang sila nagtilaw kay Snow White tambal mo?
2: Kundi lipot na ila.
0: Mm.
2: Ah, talan sila kin subot sung pon lang. Tama ligo.
0: Yung mata ang tao tag 1 inch, sabi ka na isa. So 7 inches yung tanan.
2: Walang tawa pala.
0: Anong gani? Anong site ang sudlan para makita?
2: Si John Lloyd na ba mangkota? Kaya siya na pa yung mga
0: Ari ay, damo ka na balaan na. May pamangkot ko sa imo, ha? Mamangkot ko sa imo, okay lang?
2: Nga pa, mangkot ka na ganyan.
0: Listen siya. Mga aking balaang baygon.
2: Oo.
0: Kung ikaw ang katel.
2: Tisokunan ko.
0: Yeah, go.
2: Basic. Sister company naman na.
0: Harap ang ilalaman isa. Dali lang. Kuhata na yung caller kami na nawag na. Basi yawon sa ulat. Good evening.
2: Hello?
3: Good evening, sir.
0: Oh, hi, good evening, sir.
3: Tagay Nigaran, Tobi.
0: Ha, ah, okay.
2: Oh, Jomar.
0: Pati yun, tagay si Nigaran mo. Hmm. Pila na edad mo, Jomar?
3: 37.
0: Oh, status? Balubuhi, balupatay?
3: Balubuhi.
0: Pila bilog bata?
3: Isara, sir.
0: Isa ka bilog. Din subong ang bata?
3: Ito sa nanay na kon.
0: Gusto mo ipakuha sa DSWD? Oh, lucky bayi.
3: Lucky, sir?
0: Lucky. Di na yung mga asawa nagkadto. Nga nga, wala na ka mo nagpuyo.
3: Nita o apam, sir?
0: Ah!
2: Ay, nita sa kuno apam?
0: Bisyan ako pa, Burman. Ano gani? Apam-apam, sagot sa... Apam-apam sagot
2: sa pampam.
3: Mayo ko nang apam.
0: Kahirapan. Ano?
3: Mayo ko nang apam kay kortahan. Rapo ko mo hindi kortahan.
0: Ati wala kita da iya may mahimo. Mm-hmm. Ibisan pero, pigado ang apam tuod, pero lain naman niya ang value sang ilang a kwarta.
2: Dasun lain gid ang lahi nila.
0: Lain nga aman?
2: Ha?
0: Mm-hmm.
2: Natawa man bala?
0: Damo man kuno ga kumod ng mga babae nga okay lang ya kay naka-apam mm-hmm. tungod sang ilang nga kwarta kag ang value sila kwarta mm-hmm. i-convert sa aton nga money. Pero when it comes naman sa performance, Jomar, kay sino tigai mo kung sa afam? Pero tig-a.
2: Tig-a gid man ang imo?
0: Behikap ko na ulo-ulo, be.
2: Bisa na nitlanit na
0: lang. Sige ko na, be. Basi matandugan na. Parehas man sa huya-huya.
2: Correct.
0: Hindi man.
2: Kaya kung tig-a na ba lang imo, Jomar, wala na bala galoy-loy ang panit sa dalom.
0: Nga aman.
2: Uy, kapablay mo kung magtig-a.
0: Sige doon na notice yung may arap majapon panit, tao.
2: May panit gani, pero wala siya galoy-loy.
0: Habi ko gani, habi ko gani. Kaya ano? Ang sabat niya, ilaban panit, wala na ulo-ulo.
2: Ano siya apas ang lumpia nga
0: nanotis mo bisan ano kadako kag kung stress ka bala panit na lang gid bilin.
2: Yes,
0: go close ano
2: yes.
0: do ba o
2: amo man ay mo Jomar amo man ko no
0: oh do amo ka aw ano man tiga na Jomar.
3: Oh.
0: Hindi maglain buot mo ha. Okay naman na. At least bago niya kaginbiyaan, gingaan niya kasing liwat. Kag bata nyo eh, syempre. Daw sa ano bala ang fulfillment sa isa ka lalaki ang magaan bata sa isa ka babae man, di ba, Dol?
2: Kung sa bagay.
0: Iya na tuya desisyon kung nga nag-upod siya sa AFAM. Wala ang taday may mahimo kaya mo na iyaya kagustuhan. Hmm. Ang imod ay subong niya Jomar. Ah, ma-move on kita ya eh kung ano ang kapalaran tapagid kung wala na siya bala.
2: Correct.
0: Diba? Ah.
2: Kag isa pa, bisan pa ano, sa inyo man gyapon niya ginbilin ang bata.
0: Sa bagay, oo. At the end of the day, amo ni bala Jomar, at the end of the day, magpuli siya dyan sa Pilipinas, kag mag-check sa sang inyo nga bata. Siyempre, hindi man na sila duha gid mauli sa Pilipinas, mapabilin nga ito yung afam, kay may work man siya mo. So, amo na ang time nga matilaw kasi aliwat.
2: Pamatay, iliwat.
0: Tingala to, ng afam, no? Dali lang yun. Ako na ni bata, nga wala ka kuha sang panit, do tatay sini daw Pilipino man Japon.
2: Kaya mo na pagambal nga, ano pitoy langoy.
0: So pila ka na katuig single subong Jomar?
3: Isa na katuig bro.
0: Ah, hindi pa man lawi ka tama. Edad mo ganit, 35 no? 36?
3: 37?
0: Ah, 37. Di ba? Bata pa na.
2: Kumatakan ka gid man, kamot-kamuta lang anay.
0: Oo, hindi man magkabala ka kay kung gustuhon mo gid. Mapangitaan tama na pamaagi.
2: Pamaagi.
0: Gaan ko lang ni Pamasahi si Dolphy. Ready, ready, willing ka man, Dol?
2: Nga?
0: Sa 37 mabira.
2: Pwede ah.
0: Ato on. No.
2: Basta nagtindog pa. Ganyan ginarekomendar ko sa imo. Sino kayo ni?
0: Jomar.
2: Jomar. Magturbo ka.
0: Na, amugin.
3: Magkatangadi mo ko sa una.
0: Ha?
3: Tagaan ko niya 1.5. Tagaan mo ko 1.5 sa agin sa una.
2: Ah. Ba, 1.5 gid yo.
0: Tinga nga ako no 1.5 may hinatag si imo ako.
3: Sige, dami ko no ko isapon, Troy.
0: Huh?
2: Ba?
0: Nami sa kunog dul mo.
2: Ha? Tilawan taman ka?
3: Sige, pero may 1.5.
0: Ayaw lang guru, 1,000
2: ano, na. Nang subtan-subtan ta iya. Pero pwede, pwede man ako, Jomar.
0: Subtan-subtan.
2: Jomar. Na, ti 1.5 di bala. Gabaton ka installment wala.
0: Nagabaton kasi nga ano? Gabaton ka sang pay later nga ano, installment.
3: Oy.
0: 1.5 for 1 month abi ma-paid okay lang.
3: Hindi lang eh.
0: Hindi ba ikunod dol pang 1.5 sa 30 days kung pila mo balay dan sa iya be.
2: 1.5.
0: 1.5 divided by 30. 50 adlaw.
2: 50 adlaw pwede.
0: Mm-hmm. Pero pa isipon mo, pero yo Jomar pa isipon mo lang sa imo bulbul okay lang.
3: Pwede lang.
2: Pero tagaan mo ko sa bulbul.
0: Bulbul sa ilok ha?
2: Ang gani.
0: Oo, muna namin kuya.
2: Oo. Tagaan mo mo ko bulbul para remembrance.
0: Hindi kit magbilin buhok. Hindi kit magbilin buhok. Kay nga ha? O di siya, siya kaya kaya Jomar mabilin ka buhok. Marimalaso pa na imo 1.5. Kaya kung iya ka lumayon, most probably hindi ka nalang iya mapabayad kay luyag-luyag ka na ni sa iya.
2: Ikuwaan ko man lang siya.

0: boy.
1: Pero sa dinda gusto mo Jomar.
2: Yan din lang
0: siya, tre.
2: Basta
3: mukha ko ng
2: pera.
3: Bisa
2: na,
3: agay
2: ka,
3: baya. Wow, ole. Hindi kong tumboy, be. Pero tumboy nga nagpabira.
1: Na.
3: Okay lang?
2: Basta may kalingawan ng tablao.
3: Sige. Sige, plug na da.
1: Sige, number?
2: 09-09-055-11-55.
1: Lewat ba, 09-09? Oo.
2: 055-11-55.
1: Ay, luwat-luwat kayo, tunutod. Go tunutod,
2: 0909-09-09-055-11-55.
1: Sige.
3: Okay, sige, salamat.
1: Halong. Halong ha, basi masandag ka.
3: Hindi mo ginaya kisama pong ganyang may laki-laki, baye-baye.
1: Depende sa istoryana.
3: Gani.
1: Ang oras, a minute before 10 o'clock, nagapadayin ka mo sa pagpamati sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troitisoy.
3: Kag si Katropang Dolphilang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog, tindog pa.

0: Ma-style ka ba, ha? Balik ka sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited. Hindi na kuya.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupreyal sa nanari. Sari, nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ano taga ni subong adlaw gani?
1: Today is Wednesday.
0: August?
1: August 5.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: That's not correct.
1: August 5?
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: That's not correct.
1: Ano mang gali?
0: August?
1: August 5.
0: August?
1: August?
0: August ano subong?
1: 5?
0: Gani. Dapat ang ganyan mabalaan ko sigurado ang sabat mo. Okay. Manakop na ka daw ang kapandua-dua ka mo. 4?
1: Kinasayko mo ko.
0: May gabi sa ato ng mga viewers nga wala ko nag-greet kayo na isang pagkautod sa aton nga live pero ari pa man sila. Angelina, Brady Prado, Zay Cruz, hello. Kay John Juanites, mayong gabi. Tapos kay Shell Bordas Prado and JC Sabare sang Hamtik Antike. Magandang gabi po.
1: Mayong gabi man sa kay Eugene dira sa may Antike.
0: Pwede na ka mo kadayal sa amon nga XFM call and text line para ka-join ka mo sa bunga gabi.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Aran nagaling amon XFM call and text line sa amon nga no sa amon nga FB live nakabutang na atsakto na na siya kay kagab ito gin edit ko to kay nasa na typo error ko
1: correct
0: typo error ko. Ano gani ang term sa mga journalist o kung mga writer kung nasala ara E? Oh, may term na mo. E? Iyada na ka sa clone.
1: Doka budla itong
0: like para sa imo, columnist ka man sa isa ka local tabloid sa Bacolo, di ba? Columnist ka man. Kung masala ka gani, ano na gani ang ginatawag?
1: Error?
0: Something like that. Start siya sa letter E. E?
1: Ipanasa na lang.
0: Gang nini ya gani, i-correct mo siya. I-correct mo siya kay nasala ka sang info bala nga gin-write up.
1: I-correct
0: mo. O gani, e, may term na, may dalom na nga term e. Ara, parinduging columnist kag journalist ha.
1: Ano man? Part, clue, a clue.
0: I gani, kumpisa sa e.
1: Elaborate?

0: illustration.
1: Hindi ko nalang paghihambal kung ano ka nga ano, nga tabloid sa makulo. Iratom.
2: Ah, okay.
1: Kaya familiar sa yung term nga iratom?
2: Nakabati lang ko.
1: Namo na siya ang madalom nga ano, nga kahulugan kung masala ka bala magtypo magtypo error kag sala ang imong detalye sa imong write up. So bawi mo na sa pinagi sa
2: ratom
1: illustration. My caller sa line number 2. Good evening. Ilalang si Klaway ko. Ay, mayong gabi. Si Migo ko na ni Jan Juanites, ne?
3: Troy.
1: Din ka sa Antique?
3: Tagasa na si Troy.
1: Ah, sa proper. Ano nga barangay sa San Jose?
3: Sa Kansadan, Troy.
1: Sa Kansadan. Okay. Nga nga, naka-message man subong nga gabi kag ma-join sa phone pal. Anong tuyo? Wala labot sa upod kong agi.
3: Ha?
1: Ha?
3: Boring din sa amon, Troy.
1: Ay, dili sa amon, amuman. Ginapilit lang namon nga masadya kada gabi kay tungod nga bayad kami sa sininga program.
2: Boring man kami di.
1: Oo.
2: Boringot.
1: Natawa ba lang? Okay, di ba galantaw ka sa live namon, Subong?
3: Oo, Troy.
1: Natawa ba lang sa sobra ka boring, Subong? Oh, ang costume ni Dolphy do bago bunag na...
2: nga, nadalaga.
1: Hindi. Bago bunag at tutoy. May waway-waway siya to sa ka-jacket. Nga matugnawan ka dayo, no?
2: Ako pa nipis, akong panit.
1: Ah, nipis imo panit, pero imo latrasan ganit.
2: Correct.
1: Ay, Migo Jan, kamusta? Pila na edad mo?
3: 23.
1: Uy, kabata pa.
2: Uy, ala.
1: O, oh, giskwela ka pa.
3: Wala na, Troy. Gobra na, Troy.
1: Anong work mo?
3: Ay, ito sa ano, sa may, amulang di, sa may, ano, skrapan di.
1: Ah, gano'n ko dahil sa skrapan? Ikaw tig kilo?
3: Oo, oh, Troy.
1: Very good, ho. Oh, dugay ka na, da?
3: Wala na, 3 months na, Troy.
1: 3 months na.
2: Pila ang kilo sang lata, Subong?
1: May klase na sang lata.
2: Ha?
1: May klase na sang lata.
2: Sige lang.
3: Prato, Troy, digto naman gidala sa ano sa klase, Troy.
1: Hindi, ang dira sa inyo, pila ba tunay nyo kung lata ang ipakilo? Pilang kilo niya?
3: Ambot na, mga nasa ano mo, Troy, sa 8, Troy.
1: Mahal na ah.
2: Oo, magod, sumahal eh.
1: Ipang baklasong ko ito mo lang atop sa balay.
2: Ang amo man ito nga sin.
1: Di ba lang, sin pwede na ipakilo?
3: Ano, Troy?
1: Ang sin, ang atop bala?
3: Oh, Troy, tag sa S, tag 4 lang rin, Troy.
1: Ay, barato. Latsangan ko nalang liwat kag bulkasilan.
2: Pwede gani ang tansan, ang sin pa.
1: Anong pinakamahal, Subong?
3: Ang solid, Troy.
1: Solid nga? Copper?
3: Ano bla, kabilyala, Troy.
2: Ah, mga salsalon.
1: Salsalon?
3: Oh.
1: Paano nabi ang arang iya ka mga kurinti na gani? Ang arang brown gani, ang tawag siya na gani, saway?
3: Oh, saway, tag 50 kilo, Troy.
1: Hala, kamahal ganyan. Mawati,
2: manupot-upot ako nga daan.
1: Subayon ko na galing kuryente siyang streetlight.
2: Labi na kitong brand out.
1: Kamahal gali, 550 kilo.
2: Ba?
1: Galing kita iyawan ka man na panit antes mo makakas ang iyang saway.
2: Hindi, balik na lang ko sa kuha niya. Panitan ko na.
1: Amo na gali, ang purpose mong sa mga streetlights naton bala, sang wala pa solar, di ba? Ano na gani? PDX ang tawag si Amigo, no? May saway, no? PDX?
3: Troy. PDX. May saway puti.
1: Puti kang ito mang sa sulod. Na ang PDX na dob sang una, kakatingala ka bala kay ginapang laslas, tapos ginapang utod nila kag amo na tunaw nila sa magwa ang saway.
2: Abi ko ay magwa. Abi ko ay magwa ang puti.
1: Ha?
3: Ah. May isa ka sa sapo paldo na.
1: Amo gani.
2: Bawa tuod no.
1: 500 ang kilo bala.
2: Gani.
1: May saway na di sa aton mixer.
2: Ambot. Wala ang diri nga nagakabit-kabit. Diba sa atin sa guwa, may ara ka na iya.
1: May ara ka.
2: Wala ko, kung wala mang brown out bala.
1: Tapos headline ka dahil sa XFM News.
2: Oo eh, isa kagi na nga wat korente.
1: Buhi. kamusta ang buhay-buhay bilang isa ka trabahante sa junk shop, Jan?
3: Okay lamang, Troy. Gide, ga-uran-uran, Troy.
1: Ga-uran-uran. Wala ka pa kagi, Nubya?
3: Kagi na, Troy.
1: May nintuan ka pa, ha? pila ka bilong na Nubya mo?
3: Mga nasa pito man, Troy, ha?
1: Bukat ako mo.
2: Grabe, bago pa guwapo.
1: Mati ni Idol, guru ni Ay.
2: Abi, i-describe ang imo. Be nga kaugalingon, be.
1: Ngayari, sige, be.
3: Try.
1: I-describe ko na kaugalingon mo.
3: Hindi man ko... bukat na akong taas ilong, tapos... Kuhan ang hindi man ko guwapo, Troy. Kag, hindi man ko medyo puti man, Troy. Kag 5 flat, Troy, ang high, Troy.
1: Di pa, ano naman, natingala kami nga, nakapito kagid ka uya. Gani? Mga tao, gimana pang nubya mo? Di na sapat, ha? Basi may mixed crowd na nga kanding,
2: baka,
1: ang mga tinday balahaw. Tao, gina iya, ang pito, tao, gina, ha?
3: Oh, tao na, Troy, hindi na sapat.
1: Ah, tao, gid gali ko, no?
2: Mm-hmm.
1: Meron daw katingalahan, no?
2: Gani man.
1: Sa bagay, bala? Sa bagay,
3: bala? Kaso kayo nag-meet kay layo, Troy.
1: Ah, sa text-text lang, gali. Ang in-person, gidyabi.
3: Kung tama lang, sa video call mo na, Troy. Video call lang.
1: Oo, pero sa personal, gidyang nga diskarte, nga imo, gidyayagin pangabudlayan. Ang...
3: Kasi ano, bro, Troy, nga sa duwa kabilog, Troy.
1: Ati, amo na ya. Ati, ano kalawig niyo relasyon sina sang duwa mo ka mga nanubya?
3: May ara po ito nga 4 years, may dyan mga 1 year, may dyan mga 3 months, 4 months.
2: Hindi, ang sa duwa lang.
1: Ang sa duwa lang, be, ang sa personal, mo hindi pangabudlayan, mag-ibig bala discard, yaw.
3: 4 months, kag 1 year, Troy.
1: Ang 1 year na natilawan mo na, wala.
3: Troy?
1: Ang 1 year na nga karelasyon mo, nagtilawan, ay kamu wala.
3: Wala, Troy, kay taga Negros siya, Troy, mong.
1: Bigaw.
2: Nati, oo, eh. Ito, ang 4 months, ya?
1: Ang 4 months, ya?
3: Aro, Troy. Tilawan.
1: Natilawan mo?
2: Ang 4 months pa yung natilawan niya.
1: Te, ano feeling mo sang nakatilaw ka kagin patilaw ya ka?
3: Ay, namit,
1: ko na doon.
2: Babate ako, be, kung paano nga namit, ano na nga namit, be?
1: Paano, be, kung nanamitan ka, be, babati sa amon, be, kaysa telepono ng taga-istorya, gaano ka?
2: Mag-video call ka mo, bala?
3: Troy?
1: Ang nanamitan ka bala, paano ba ipapati sa amon?
2: Ipapati sa amon, be.
1: Kung manamitan ka.
2: Mm-hmm.
3: Ano ito?
2: Hindi, papati agad kami, ha?
1: Papati agad kami, ha? Kaya para mapati kami, ha? Tuod ng pangambal mo, ha?
2: Manamit.
1: Oo.
3: Nagyan naman na siguro, Troy.
2: Why pa? Kuno, abi, akong babae, ikaw man niya, Japon, si sinugal ni?
1: Si Jan.
2: Si Jan. O, sige, okay na. O, sugdan ko.
1: Oo.
3: Sugda.
2: Namang sa ka, Troy. Ha? Mauya kayo, muya nga.
1: Wala man magkapamati. Bago lang nagsiga.
2: Isa pa nga, mauya nga kung namit.
1: Gani man.
2: Ote, sige. Sige na.
3: Mauya pa, Troy.
2: Ang bot, himo da, ah. Kinukot
1: lang. Tiga pati ka man, Ayhan, nga subong nga gabi. May makilala ka bago nga babayi para uyabon mo naman.
3: Ba't lang betray ak, may ara eh.
1: Ah, sige ah. Di, do mayo ka man magulambal. Do ka diskartidor kasi imo eh. Maplastar mo gitguro ang imo ginapangita ah. Atag na mo ng chance ha. Ikaw na da, describe sa kagalingon mo. Kag ang imo na pangita sa isa ka babae, ikaw na da, plastar kay mamati sila sa imo. Go ahead.
3: Ito lang lang. Kuhan ang bisa ang taga diri lang sa Montre, tagang tikil lang, Troy. Tapos, kuhan ang iya, kay de edad nga man, Troy. 21, 22, Troy. 20, yung kala, Troy. Muna man na, Troy.
2: Ano klase nga babae yung napangita mo?
1: Tawo na yung tawo.
3: Sila man na siguro, Troy. Single man, Troy.
1: Bo, single mom naman sa sabon.
2: Duma ka sa good kagid.
1: Oo, no, sa sarangan na.
2: Masarangan mo?
1: Sarangan niya na. Sarangan ganit sa bata kasi ka driver.
2: Sabagay.
1: Nga pila-pila man lang na ang ilang pamasahe daman. Pero gina, ano Manila, gina tiyagaan Manila para may ibuhi sa sila family.
2: Oo, oh, at tiyaga man na daang kilanlan eh.
1: Pero hindi mo ginanay pag Python ha? Diyan, nadula. Daya liwata. Hindi nyo mo na anay pagpahita.
2: Oo, ah.
1: Amo na bala, adopt na lawayan ko sa social media. Kay para siya nasubong, nag-uso naman ang mga pictures ng busong-busong bala.
2: Diyan, eh.
1: So, ga-create siya sang ano, ga-create siya sang imagination sa mga teenagers o kung mga katauhan nga wala pa nakatry bala. Ngarap lang, i-try ko na bi kung paano na maubra nga magdako ang chance ng babae nga mag nga mapabusog
2: ko daw mo
1: na oo na dapat ya hindi ginaamot dapat tani na bala nga arang daw ginaubra na lang lahog-lahog ang mga busong-busong bala.
2: Dapat bala tani no
1: eh syempre ikaw na da isa sa mga malaim ang buot mo.
2: Oo eh
1: kaya syempre hindi ka man magbusog mo.
2: Ano, yun na tayo sa intro.
1: Nag-twist school ba yan? Diyan, ginaulat ka naman tawang liwat dyan. Balik, pero mga plug sa number. Di ba, Dol?
2: Kaya ka,
1: kaya ka-crear sila sing, ano, sing imagination lang na supposedly hindi pa tani nagakadapat para sa ilang buhaton ang muna mga butang bala. Ang ibang tumiharap ang mga picture-picture sa ano to, ultrasound.
2: Nan,
1: tapos may nagapinamangkot kung ano kuno ang tunog sa ultrasound doll. Batian mo kung anong music sa ultrasound.
2: Ha?
1: Batian mo.
2: Na ako sar ko na sila gani.
1: Nga man.
2: Hindi, nuraong-nuraong yung natukar. May mapatukar lang nga nuraong-nur sa ultrasound. Ako pa mabayad sila.
1: Ano anong huni sa ultrasound doll? Seryoso.
2: Duga mo na. Dug.
1: Asala na ya.
2: Ano ang gali?
1: Uwa. Uwa.
2: Tuga.
1: Ewan mo na siya.
2: Basi kanding to.
1: Uwa. Uwa. Ano mo na? Tayo pati ka man sa ako. Ano mo na ang huni sa ultrasound?
2: Ha?
1: Uwa.
2: Hindi ano?
1: Ano hindi?
2: Nge.
1: Bastos. Mabalik pa ang phone pal. It's 10:36. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sang Sun.Gold Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapag-gwapo, mga kapi ka na, healthy ka pa, inom ka mo sing Sun.Gold Gold Coffee Mix.
2: Karaman ang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
1: Bahal ka mo sa mga Suki and Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.

0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Sa ginadulong mo sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Si Troy Tisoy, kaupod nyo.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Wonderful tonight sa inyo nga duwaga pamati permis sa phone pal, nga programa nga exciting, kagahatag kalingawan, kagalipayan sa mga utod nga nagaisahanon from Extraordinary Woman o Barangay Paraiso, God is always with you.
1: Of course He is.
0: You too.
1: You too nga.
0: Pwede na ka mga dial XFM call and text line.
1: Sir 912-0076-793.
0: Nalipat ko gali, Dolph, nga ako gali nagtawag kay na kay Jan.
1: Oo.
0: So, ako na lang ma-plug siya nga number kay Hambal ko na utod. Sabi kong siya nagtawag. Ang number ni Jan gali kay Inas ang nautod do bala. Bago kita mag-music, number niya 0975-754-0813. Liwat 0975-754-0813. Ang muna number ni Jan Ginas ang San Jose Antique. Kag, Dolph, kilala mo si ano, Dolph? Si Tony Fowler.
1: Sino na siya?
0: Si Tony Fowler bala ang tawag siya ni gani harang vlogger gani.
1: Hindi ko familiar.
0: Toro Family. Ah, hindi ka familiar.
1: Hindi ko familiar.
0: Ah, kay bold na permo ginalantaw. No, makita mo na siya, Dolph. Dako-dako na iyang ya bumper. Dako ya bumper. Subong ko lang galit na balaan nga nga ano gali. Implant?
1: Implanted?
0: Ano,
1: silikon?
0: Do mo guro. Wala ko kabalo kung ano na procedure na para magdako ang ilang nga tutoy, bla. Ten years yan na nga daladala ang iyang bumper sa muna kadako. Subong, nag-decide na siya nga...

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dirika mo sa Sister Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-bana kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalim bawa naton inisa ang ginatawag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw. Ang mga utanon naman tikasubong ni sa mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya mag dalalagan o kon mag hulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod na to sa ginatawagin una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein, Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kaga utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kaya ka resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga at yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose is sini gina-prepare ng aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang ginasuggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang ginainom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo magkaon.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sa Sunthorn Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iban nagainom tunga lang sa cup, may iban nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay, may turmeric ini nga anti-inflammatory kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sang aton sini nga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag man sang palangluya. Pero sa nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sini nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sunthorn Gold Herbal Tea kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sini nga blood sugar kaya nagabulig pa siya panami sa aton sini nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gin naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold Capsule, a premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa inyo sa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sa Marayo Bank. Dira nyo mabakal ha, ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online. Pwede ka mo maka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. And then pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kong mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kuninligan ni prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nag-angkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sininga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron. May kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose ni kay kinanglanon aton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan aton nga utan, o kon aton sini nga linapuhan.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay giko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga. Kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang sakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Yan. Kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ni na makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamusining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb kun maproseso sila sang aton sininga lawas otherwise hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas di maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tag iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini siyang protein, gakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds. Kag iban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan itong mga fat, soluble vitamin. And then, lastly, sinino, pagkatapos mo siya ni kaon, though liwato na kon, optional ini liwat para nga masettle ng aton sining stomach, kag mabuligan, ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sinisang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sininagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglaga. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabaton naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag as Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sini nga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule ining Sunthone Gold capsule a premium D3 Wesley Capsule kag Sunthone of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no. Sinado kinanglan gid mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo ning kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun, kaya kaon ta ganyan sang dessert sa ni mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sa ni, nga mag-aslo, mangimo sa ni nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbutod imo dyan, kagiban pagid sa ni, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa naton sa ni, nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sa ni nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng pinaka

0: nila. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya, Dok, ang ginidiya ko na lang, kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kay nagkakalma siya, kaya naganami iya sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa niya kolesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa niya memory. May benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa niya lawas, magpagsake man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ang aton sa ninyong kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa diya sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sini nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sini ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sini nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sini nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang mataamat ang inyo sini nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sini nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero ang manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kag ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining mga balatian. Kag why man ka mo sining kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant. Kag ang bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement, readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo.
14: Oh, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali. Diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
17: Santone Gold Live Testimony.
18: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santone Plus Gold Subra nga sang dagon. Ang dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santone Plus Gold base yun lang paagi makidikara ay magmayad ka mo.
12: Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sandown Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sandown Plus Coffee Mix.
5: Sandown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
20: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropala, 5:08 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Kaya Raya Jargagang Banua Kara Itkal Limo. Good morning, Provincia Itaclan. Bayong Aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba pag pangalaga di exciting Pilipinas. Na magkaroon kita nga adlaw na ita raya kara nga Webes sa pizza size sa sabuan kara it Agosto dagong 2021. And of course, agihapon ako rinyo karunyong mangin kibahan mangin angkor man katropang RR Kulas sa mangin kibahan man aton sa aton karaga programa tropang si Pril Kate Palmon and of course sa aton karang patrol with katropang Christian Villanueva. Sa ato na rin karang pagtamyaw, no? Ita, good morning! Magamig-gamig karang agahon no? Sa mga katropa na ito niya naka-tune in no? Sa inyo karang tagsatagsa ka mga radyo. Good morning! Ag welcome sa aton karang pagpanganagad exciting Pilipinas. No? Kamusta rato no? Nagkaroon niya mga igbang hod? Ag syempre no? Sa mga katropa na ito niya naka-monitor inagiman magkaroon sa aton karang Facebook Live, XFM, Kalibo 96.5. Kamusta mga katropa? Nano rin yung nagkaroon niya prestada? Nano nagbalikutot pa? Samtara ito nung nagkaroon niya may bangho nagpabukot patdaya ka ng habog? Iba man ka na katon, hay nagahigop-higop na eat kape! May nagpasabaw! Hoy, bye, klase, ha? May opisina. Ay, masako-sako, gidrato, no, nagkaroon yung mga estudyante, mga igmanghod magkara. No, nag-amat-amat na itahikot. Sanda karoon niya panimagay. Mag-bago na. Good morning, Ged. Good morning. Ay, sa mga negosyante na ton, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kabugusan karang public market sa aton karang probinsya kara ita Aklan. No, good morning, Ged. Ana karoon mga katropa. Ay, sa mga sari-sari store, bagong bukas. Nag-prepara man kanda karoon niya baligya. Of course, ato nun nagkaroon niya mga katropa, mga biyahero, van, bus, tricycle. Good morning, Ged. Ayas atong karang Banuat Kalibo sa Eastern Agwestern Terminal. Good morning, Ged. Sa mga katropa na ito, nung nagkaroon niya nagtutok pa, sa atong karoon niya pagpangalagad. Well, mga katropa, no? Sa mga overseas Filipino workers man ito, na good morning, Ged. Ay, kay TJ na nagtanlok solidad. Good morning from San Francisco, California. Nagatutok man magkaras sa aton karagapaga ililiba. Kachima Giswani, good morning, ha? From Bacoor, Cavite. Ay, sa Macaldo family, ha? Nagkaroon sa Ginbaliwan. Kay katropang Hermel and Macaldo, good morning, good morning, good morning. Kay katropang Dang Villanueva, good morning. Gani, katropang Dang. Ayong pisa ko aton karang programa alas 5 hasta gutanat alas 6. Na itdaya karang agahon mga katropa. May isang oras man kita na itdaya karang pag kinayod kayon. Ita pag ililiba man magkaroon. But anyway mga katropa, may aton nga bagantayan magka. No? Raya karaw niya si Bagyong Maymay. Si Bagyong Maymay nga ra, naglandfall na no, sa Ilocos Sur.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa. Kainagangkid, no, mga alas 2 rong pang-orason. So naglandfall raya karang tropical storm Maymay or international name nga si Kohira. No, ora karon sa magsingal Ilocos Sur.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang ginagauman nga magadaga raya karaga bagyo it mabaskog nga hangin grabe karaga pagilinugan no sa parte it daya karon nga Northern Luzon samtang padayon no nga ginatabok raya karon nga kagugtaan.
1: Exciting Pilipinas.
0: So padayon nga pabaskogo ni Maymayrong habagat nga magresulta no itadaya karon niya pag-ilinugan sa kanlurang parte itraya karon niya Luzon. Daw so ginagauman aga ginapanumduman ro mga kapin sa mga apektado karon nya lugar, daw mga katropa kasi sa Vigan City may gin preemptive evacuation na, no, nga gin patuman. Wala karon sa Vigan City, Ilocos Sur. No, sa pagpahaom, sinagapit ka nga paglandfall ita tropical kwan nga ra, no, cyclone. Tropical storm may kasi signal number 2 na, no, igto karon sa may area daya karang Ilocos Sur.
1: Exciting Pilipinas.
0: Aga pilar ka mga parte, no, ita Northern Luzon. Mga katropa. So halos sa part, no, ita Luzon rong apektado kara. Mga Metro Manila, Bataan, Cavite, Rizal, Zambales, Pampanga, Bulacan, no, so rin do mga maka-experyensa, no, ita pag ilinugan mga katropa. Iya ka to medyo kuan gang resulta man dayara nga habagat, oh, that's why nga pila ka mga lugar makara makaron nya gal masing iyang ani katon hay naga asaw-asaw ut ana, no, mga katropa. So sa may area ita Mindoro or Occidental Mindoro ay nasa yellow rainfall warning man. Ay bangod man yani sa daga, no, ita daya karon nya habagat ra mga katropa. Agro mga area una karon sa may Palawan, no, daya karang kuan particular na karon sa may Dumaran, Rojas, San Vicente, Cuyo, magsaysay ag Agutaya mga katropa. So iya katon mataway-taway matana iyan oro dagagan ko bagyo. So magayo kita mga katropa sa epekto, no, itadaya karon nya bagyo. Kanyang may pag-ilinugan kita iya sa probinsya kara Itaclan.
1: Right? Pilipinas!
0: Sa atong karon nya balita lokal, no? Ay sa mga katropa na to, no, pwedeng-pwede gid mo karon nya magpadaga, no, iko inyo karon nya mga mensahe. Of course, no, hindi kalipat, no, nga i-share aton karang programa Exciting Pilipinas or i-follow, no, aton karon nya official page. Ay sa mga mukid na to, no, na karon nya mga porsyon, mga katropa na to, mga mangunguma na to, no, na karon na good morning gid.
2: Good morning.
0: Dagadagarong radyo. May naga kingi, may naga pananom na nano, no? Balikan ta mga katropa raya kara nga masubo anay. Masubo anay nga natapo. Sa gindangatan itraya kara nga dayong bilog ka mga gaki nga namatay sa aksidente.
1: Exciting Pilipinas. No?
0: Matapos nga mag-overshoot ag sumunggab rong ginasakyan karang motorsiklo sa street lights Itondog Bypass Road ura karon sa may barangay Tondog Tangalan, no? Sumaka sugubo raya karon nya natabo sa rong raya karon nya daywa nga ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sambilog sa ginutunaan ay bangod man yani sigon sa nakainom, no, rung mga raya samtang nagapauli mga katropa. So diritsuhon talang gidra makaron, no, ang aton karang pag-istoryahan.
1: Exciting, right? Pilipinas.
0: Nagagawa sa investigasyon itaton karang tangalan na municipal police station. Garaya karang driver 41 anyos aga residente barangay Mabilo Kalibo. Samtang rong angkas 31 anyos ang taga barangay Kamansi Sor Banwa kara itnumansa. So nagatrabaho sigon bilang construction worker. Now nagagawa sa investigasyon nga nag-agto sa birthday itana karon niya katrabaho sa pabahay ro mga biktima nga may natabo karang pag-inuman.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nagagawa mga katropa samtang pauli ang ginaagyan raya karang nasambitan karang karsada na dugaan it control sa Manubila raya karon nga driver rason agod mag-overshoot ag sumungga braya sa poste itraya karon nya street light.
1: Exciting Pilipinas.
0: Antis Rontanan, good morning anay kay Ninyo Joseph de la Cruz. Bara ga kapi-kapi una magkaron ano, una sa anak karon nya katangkagan. Para karon sa Agbanawan. Good morning, Gida.
2: Good morning.
0: Yes, sa De La Cruz family, una karon sa Agbanawan ba nga nagatutok gid daw. Good morning.
2: Good morning.
0: Kalimiton dre mo karon nya prestada. Una kapi-kapi kagating. Kay Rod Salvador, good morning man, nagatutok man magkaron no? Sa aton karagapaga waragwag. Ba nagabiyahe man makaran no, okay lang ko magpangape basta hindi anay magbiyahe ka tropa ang garod sa itapusa man anay rokape bago magbiyahe man mabudlay man sa daya karon nya kansada di ba.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kay Paulino Michael John, yes, good morning. No, nagatutok ko yun sa mga katropa na ito nun na karon. Pwede ka mo magpa-cellphone nun na karon ka. Una mo lang ron sa may Rowell and Junior Barbershop.
2: Good morning!
0: Good morning, Geda. Katropang Paulino Michael John. Nagatutok man makarekaton. Kay Joms Atiro, good morning, Geda. Watching from Babilo, New Washington.
2: Good morning!
0: Temprano pa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagaprobati pa mga karakaton. Nao mga katropa. Bangod sa kabaskog ko impact. No? Nabasag raya karon nya ugo ag nagkagalat rung utok daya karon nya angkas. Una karon sa lugar samtang rung driver man mga katropa ginasugid nya guwa sigon rung tinae mga katropa kasi nahugog pa raya sa may kilid ko karsada nga magapit sa may Pagaya. Well, gindaga pa eh. No? It mga nag-responde kara nga mga rescuers. No? Sa ospital. Raya karon niya daywa. O galing, gindiklaragit. No? Nga dead on arrival. So, nagagawa no? Sa CCTV, magapit kara nga sa lugar. Ay medyo may kadasigon rung dagagan, kurung raya kara nga motorsiklo. No? Aga sa idagom ita impluensya it agak raya karon yung mga biktima. So may na-recover nga helmet sa lugar. Nga girapatihan suk-suk it raya karon nya driver. Ha? Well, daya gara nga natabo nga insidente sa Tondog bypass road una karon sa tangalan. No, nga nagresulta nga nit kinamatayon. Itsang ka driver aga kuana karag angkas bukon nga mang basta-basta karag nga report try. Nga dapat naton abi basahon ag dayon nga kalipatan. Well, raya hay makasugubo karang insidente. Nga dapat mangin seryoso nga pahinumdom, no? Pahinumdom sa tanan. No nga nag-

0: sanda karaga pagbiyahe, di karangan eh, madasig randa karaga pagpanagagan, nadugaan it control ng driver, hasta nga ni karangan nag-overshoot, sumunggab sa poste, itraya karon niya street lights.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Medyo masakit man isipon mga katropa, nga ro dapat kuntani hay ko ordinaryo gamang nga pagpuli halin sa isang kaokasyon nagtapos sa isang katrahidya nga hindi na mabawi. No? Well, wrong alcohol ang pagmanihar. No? Hindi gid dapat abe pag isahon kung nakainom ka, no? Hindi dapat magmanihar. Simple rong prinsipyo eh. Pero hasta makaroon, maabo paghihapon rong uwa naga seryoso.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi may mga nagaisip nga kaya pananda magmanihar bisan nakainom. May naga hambag pa nga sangkiri lang manmana raya karanga inom. May naman karanga naga salig nga kabisado nanda raya karanga karsaga. Pero wrong aksidente, uwa it may ginapili.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hindi man kinangan niya sobra gidrong kahubog no, sa inom. Antes maapektuhan wrong reflexes, pagdesisyon, ag control sa manibela. No? Sa motorsiklo, mas abo pagikararong risgo. Uwa raya it kapareho nga proteksyon like mga sakyan nga may body ag airbags mga katropa. Ay kung sumunggab sa poste, pader kahoy o kung mga matig-a karon nga bagay, direkta nga naga atubang sa peligro rong gawas it naga manihar ag nagasakay.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why rong helmet importante. No, importante gid sa tanan, no? Pero dapat naton tandaan nga rong helmet bukon it garantiya nga hindi ka maaksidente o kon hindi ka mamatay. Daya hay protection pero may limitasyon. Rupina ka importante gihapon hay responsable nga driver or nagamaniha.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa bilo pagid sa ginatutukan raya kara nga kadasigon magpadagagan. No, kaaton yung mga igmanghon. Once nga bukas rong karsada, may pila nga nag-iisip nga pwede nga magpaharurot kung nagagani. Kababura, kapin sa mga minor de edad or abe, nakainom. Pero hindi tanan nga karsada ay lugar para sa mga pagpasaka it speed. May mga kurbada, poste, drainage, kasubaan, pedestrian, aga pila ka mga peligro nga mahimo mag-abot bisan anong oras.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Bukol mat kinangan niya maabtan pagkita it aksidente antes naton nga ma-realize nga sobra ratol karanga pagpadaga. No? Para sa mga construction worker, empleyado, drivers, dyante, ang tanan, no, nga nagagamit itang motorsiklo. Kung nakainom, ibili na na yung motor. Ha? Magtawag itibahan. Or mag-tricycle ka na, maghabal-habal, o kung magpahugat, hasta nga save ka, nga magmanihar. Mas mayad niya maabutan ka, itaga-aga si imo karon niya ging-imnan, kaysa hindi kagid. No? Makauli mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So may simple mo lang. No? Kung nakainom, siyempre hindi na magmanihar. Kung nagaoy, magpahuway. No? Kung madasig, maghinay. Kung may angkas, mag-double it pag binag-binag mga katropa. Kasi rokarsada, no? Hindi naton mahambay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Arnel Roberto Redondo, good morning, Ged.
2: Good morning!
0: Kapikita, una karon sa may barangay Cortez Balite. Oy, good morning, ha?

0: sa mga kaparaton from Barangay Cortez, Balite, no? Kay Lalim Florencio Nadura Islao, good morning again.
1: Good morning.
0: Yes, pinamati man makara, no, sa aton karang pag pangalaga kay Al John Derilo, ha? No, good morning again. Nakaroon sa pulo, banga, mga nangan karo, magtun, imaw karo sa Ruel Jr. Barbie Chapo. Good morning, gid, na karon kinyo. Anyway, may aton kara nga pagpahayag, no, sa aton kara nga barangay kapitan itundog, no, tangala, no, pinagi karon kay barangay captain Henry Quanico, mga katropa angot, no, sa natabo kara nga aksidente yaging kamatay itdaya kara nga dayong bilog ka mga kagakiman, no, sa karsada. Abe, pamatian taro nagkaroon niya pagkipag-angot.
2: Si Barangay Captain Henry Quanico nit aton karang tundog tangalan regarding, no, sa anda karon nya kita kabi nga natabo karang aksidente, no, sa anda karaga lugar kap alindo nangin sitwasyon kabi sa pag respondi ninyo sa nunaya karang natabo karang aksidente kap.
3: So good morning, no, sa tanan nga pagamati sa Rang Station XF 96.5 XFM. So, ron natabo kabi, no, mga, hindi ko nga makuha kung anong oras, pero mga past 8, at mga to. So, una ko sa bagay, may nanawag ka ko nga, nag-inform ka ko nga, may nanabo nga ni nga, rayang arang aksident sa, di ka sa diversion. So, insigida, nag-adto kami sa akong nga nga bayi, nga isang kami midwife, agdumaritso kami sa ring na tabo nga ni nga arang aksidente. So, naabot kami ito, hay, may nakita kami sa ibabaw aging nakahando nakahapa agrosang bilog ito sa idagumit kano sa may kilid ba tanang
2: barrier
3: no sa may parang ano sa may yanas sa baga to mo nahugog so gin ko na mo na rosang bilog atong ko na may naka helmet pero sa bilog sa paniwagat helmet so okay. Doon na mo kan tapos ang ana no mabot man din ro pulis. Aus nagpanya kami nauna ako tangkil sa pulis agro abon day nga MD. Among MDRR mabot man dayon. So in sige laging kan anda pagiging CPR na nito. Dayon tapos kinarga din anda sa ambulans din in travel pakalibo. Ag nauli ro sa bilo tong nga nakandusay nga nakatulog nga kada nag umabot man ro sa bilo pwede namo ambulans ya ag kinarga nag travel man dayon pa. Pananda sa ospital yung mandayon.
2: Okay. Rosang bilog kanda, gindaga pa sa ospital. Alin dakat driver imaw?
3: Hindi ko yung makuan kung driver imaw. Pero rosang bilog yung pibasi. Naka-helmet na rosang bilog eh. Tag sa ubos niya to. Hindi okay. Na ako masayaran kung sino kanda driver.
2: Driver.
3: Oo.
2: Okay. But possible nga ginatanaw ninyo, datong naka-helmet, datoro mismo driver.
3: Base, doon yun pa.
2: Lagi mo rin ginda gato sa ospital.
3: Oo, rato na una daga.
2: Okay. Sinta ko nung sandarahalin?
3: According sa nang kibahan, ito ko nung sandarahalin sa housing, sa Barangay Tagas, nag-inuman.
2: Okay.
3: So then, dahil na-istorya binamon sa bilog, nangawa kami may isang katawang ito nag-gatangis naman baga, nga pa na, pag-abot ni Kulis, sagin ko na mo kung sino nakita, ay, napanuan na mo rin isang kaking sa bilip niya ng gatilangi, sa inatuna ko, nalik ka makonser, nga pa na, ay, imong kibahan, ay, oo man na, tapos interview mo ni it Kulis, nga kung, kan nga, kung imog yung mga kibahan, oo man na akong kibahan, pero nauna ba man na sandaka ko na ulit, abi ako.
2: Okay.
3: O, sorry na lang, kan. Nakibahan man na kami sa katrabaho. Agsuhan ba nung kanak, kilala niya mo rin yung mga kibahan na human ay taga-kalibong man na natanan. Taga-kalibong man na kami tanan sa katrabahohan dahil kundra sa construction. So, do yun.
2: Okay, ho. So, ano rakap madya sa pabahay kung nasa darang nag-trabaho man?
3: Hindi ko makuan. Basta, andang hambaga tayo halin sa sa pabahay.
2: Pabahay,
3: oo.
2: Din ah, okay.
3: Oo.
2: So, alin, nag-inuman?
3: Nag-inuman kung sanda.
2: Alright, ho. Akap, no, siyempre, sa andabi nga nangin sitwasyon niya ra, makita na ito, do impact ba nga? Medyo grabit eh. Ro, balik ba sa dahil karoon yung mga biktima nga rakap. Ano ro atong garang na pagpatikap? May kadasigun rin na karang na pagpadagagan.
3: So, according sa nang kibahan, kadasig mabi ko na ng dagan. Siyempre, ikaw nabi sa may diversion na may kurbada gimatabing ko ginmataron. Oo. So di karon sa dana ko medyo parang diretso-diretso tubig ang kwento ba. Pag diretso ay gumapos sa left side nga light nga lane.
2: Medyo pa ubal abi ka.
3: Medyo pa ubal abi sa kiri ron. Ay siguro sa kada sigon mo ta na makontrol do. Ano mo nobila ito sumalpak sa left side nga side. Oo, do yon.
2: And then alin do nang sitwasyon dahil karang do bilog ka mga biktima nga rakap no? Matapos duro aksidente kasi nagagawa abi nga nagguhuwat ako ra nga utok.
3: Oo.
2: O sambilog ka.
3: So, tama doon ay na panamon nga maturon nga o distansya itawo nga ron ng hapa aran ng utok medyo sobra pa sang do paro distansya na na.
2: Sumagayot nga may
3: gayo,
2: rumotor kap nayang may mga kwan man dumuton nagkasamad man abi man.
3: Actually na kung kumator mo tuwa ako nakita sa motor ida tawot abi nak among gikwan no ang siya pa iwa man abi ako pa una nga pagkarga ba it motor sa patrol. Wa na ako nakita kita man na kun ano gid aro kasamaran motor.
2: So ano rin ang himoit aton nga barangay kato kabii man ka?
3: So ito kami ron nag-assist ako kabii. Una-una ako nag-assist kita ron sa kwan ag ibanra akong unga na doon doon. Among ginbuligan to ang nga may karga sa para matransport yung sa bilog na to.
2: Oh, pero okay. Sang bilog ay
3: wow.
2: Tagid. Oh. Since Kondra Cup, may information ikaw kung sa yung barangay ra nagulian dahil karga mga biktima nga ra?
3: According sa bilo to parang mabilo yata o nyubuswang sa bilo.
2: Ah,
3: then lang
2: ho. So, magkatrabaho at arasan
3: ka? Magkatrabaho sanda sa construction.
2: Kap, no? Nayang, siyempre, karsada ra eh, no? Para sa protection man sa atong nga gawas, no? Gaban-gaban sa pigbangko na binato nagagamit mga gear nga ra,
3: no.
2: O nagamaong or nagasapatos. So, sanda nga ra, kap, nayang nagasapat, nakasapatos sanda, nakachinelas, or alindanda nga suksok, nakashort sanda, nakamaong?
3: Ang pagka kung kabihin ka to sa bilog naka tagrayong sa ibabaw nga nakandose nakamaba mo ay agro sa bilog ka to naka helmet naka short mo ay sinilas yung anit man to
2: oo. Pero helmet cap medyo nakita din nato man sa area nung panggita na yung kabasag man baro shell
3: oo, no?
2: Kaya ina to
3: sa pero pa. Nakatakot ba taas anong helmet eh
2: oo.
3: Bago binaw pag-abot namon sa among sangonga
2: oo. Sa karsada nga to cap. Since anda mismo kita sumunggab, alin sumunggab or inapok at agid sanda?
3: Ang pagka, kung kita abin naman to may anong kwan itdugo, ikan sabi post-it street light. Post-it street light mo na kangid.
2: Di ka tot mismo?
3: Oo.
2: Bukod it sa may, katming ko abang aron sa karsada?
3: Oo, bukon. Dati ar, bukon.
2: Ay, okay.
3: Bukon?
2: Oo. So naka-agi pati mo sa kwan gater mata.
3: Oo, oh, sa gater sa kwan gin mata pero pustigit imo gin kwan gid
2: ah.
3: Oo. Oo, yun.
2: Okay, ho. So ano kap na yang laro kwan? Ingko alin may mga dugo ko sa karsada man ka?
3: Oo, oh, may dugo gin mata sa kwan karsada ay ako nga ning kwan kabito nga din pakwan ko gin patambakan ko baga. Iagod di makong bait. Ayok ba ra hoy mga ayam.
2: Oh, ro lugar kap. May mga iwag mataghanda ro ato
3: may iwag mas... may iwag gyud mata
2: ayo
3: hayag na kan don hayag ka portion kan don del ulit ang kan mga nang solar kan don hayag gun.
2: How about sa ato niya mga CCTV di karuin kap makaabot
3: may may CCTV ako pero yapat abanda sa kuan di pat maabot
2: sa crossing mismo
3: oo yapat sa unahan nga crossing ba ano oh di karon sa may Risto Divers
2: okay
3: oh di karon pero ako nga ni ginatingo sa makaroon nga butang ko pa si another CCTV bidugangan pagdagod makang ko karon dahil ongoing man makaroon ako nga pang actually ginapauban ko nga program mo box makang para sa akong CCTV
2: dugang
3: oo agod at least ay tanan makang ako ma pagbenato makita benato na nga ka panabo.
2: Well, no, kap, no, siyempre, bilang pagmonitor man sa imo karon yung barangay, at of course, nasa itong karagang mga motorista, ano rin imo nga itaong nga advice karakanda, no, or panumdum kanda, no, parang ani karang malikawan, no, ray karang aksidente kap sa karsada.
3: So, ako lang nung advice nga sa mga motorista, na kung kita kwat motor, eh, magdag at magdag siya kyan ay, bukong yung ginawa pinakamadasi, ginawa pa natin. Agi siya pa ay, kung pwede yung mag-direct motor, it mga sayakyan mo na yun. Huwag na ininom. Mostly, abay ka ka-disgraser, nakainom, gita? No? Yes. Para sa nga ikaw na natabo, ay nakainom sanda. So, hindi kita natin malikawan na ro-disgraser. Doi nga ron. So, ginahingyok din sa ato mga commuters, mga kanang drivers natin, na kung kanay, kung gadaag na sayakyan, likawan o pag-inom. No? Para iwas ka na-disgraser.
2: Basta may imo pa nga mensahe pagit sa imo nga mga kabarangay yakap no nga mapabilin niya may dayad rin mo inyo karang pagtatapgid no sa inyo karang kabarangay.
3: So kami ino pasayamat mga niya ko sa anang sa mga pumuyo nato nga baabo man nagbulig kami sa na disgrasya nga to halos mga ni naga kasubo man sanda sa rin natabo nga ni ay galing alinon mo ay harun yuta So, saan daw na nagbugulig mga kabi eh, kung paano na matransport ya gero o yung biktima nga ron. So, kabuligan nun ni kabi eh, at mga pumuyong ano na nga maikarga sa katong ambulansa para maadaga sa hospital.
2: Okay. So, si Barangay Captain Henry Quanicono itaton karang Barangay Tundog Tangalan angot no sa natabo karaga aksidente no sa na mismo kara nga barangay. Ako man si Katropang Arar si Katropang Pisang Villanueva ite.
0: Exciting Pilipinas. Mga katropa no, so nabatayan natin si punong Barangay Henry Quanico ita Barangay Tundog Tangalan. Exciting Pilipinas. Angot sa day karang natabo no nga aksidente nga ra mga katropa. Right. By alas 5:38 no raton ka nga oras. Good morning kay Michael Villanueva Solina. Mapugada nga agahon dung tiempo na karon sa Laging Banwawis naman siya. Ag maugan-ugan no nga tiempo katropang Michael. Okay. Ay sa dugan atong karga balita sa report ni katropang Christian Villanueva. No, magapanumbalik na kita after gamang itapila kamareminders. Kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santhan kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Santhan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santhan Gold Live Testimony.
5: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santhan Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santhan Gold.
4: Santhan Plus Gold.
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santhan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhan Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: Oras, mga katropa, alas 5:48 sa gahon.
1: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Daga, panumali kita, katropa, no, sa aton kinagapag Waragwag Exciting Pilipinas sa Gihapon. Atin nyo pa rin yung mga kibang, katropa, RR Kulas. Anyway, damit ah, Basko Grugan, mga katropa. Daya sa aton karaga probinsya kara ita Aklan. So magasikara na kita no ita dagagan ita aton karaga tiempo. Ya sa aton karaga banwa kara ita kalibo samtang nagalibot-libot no ra aton karaga patrol pinagi no kay katropang Cristiana Villanueva. Sa report katropang Cristiano anungod sa daya karaga tiempo standby ya.
1: Live report.
0: Yes, katropang Cristian, good morning, magamigamig ka tiempo ha.
2: Good morning.
3: Yes, katropang aral, magamigamig at perte ka Basko grong ugan. No, dahil nga ning may said makita sa ato karang mga katropang may una karon ng bagyong si Maymay. Sa bahay ni tatong karang Northern Luzon. Pero iya kita sa ato karang probinsya Taklan, apektado kita at southwest monsoon or hanging habagat karang katropang aral. Kibot kita no nga kusingan ni kon kay ina sa pagpaduong naton ya kana sa aton karang Kalibo Municipal Police Station. Medyo nag-uasaw-asaw po yung mana. Pero mga siguro mga nasa 520, lagi pa batsyag nga may una ka nga nag-basko grong hangin. So nakibot man nga ni kita sa daya ka nga pirtahan ni Kalibo Pingpi. Hapit pa kita tungki it daya ka nga kwan ha. Ita pirtahan eh. May naman na hasagang nga naton doon katropa nga arara.
0: Oh, ay, kamakantiguhan ka man siguro mga sa pagsagang sa agang or imo gitron.
3: Ay, ikaw rin nagturo ka ako. Ikaw rin sabilog ka ako karang mga mentor ba lang na tawag at rupang RR. So, pag after ka ron, medyo nagbubatsag-batsag na, ruraya ka ron, nagpabatsag na, ruraya ka ng ugan. And then, as na sa makaroon nga ni katropang RR, nakaka-experience na ratong ka ng maing manghot at kabaskog at pag-ugan sa makaroon ha. Dahil nga ning, grabe taro gayo, no? Kita ni mo sa ato karang
0: live. Dabog, oo.
3: Almost covered ato karang bilog no nga banwa kara ita Kalibo. So dingay ato karang gina-remind sa ato karang maing manghod sa ato mga tropa magbalon yon kita ita daya karang payong aga kapote nga gina kwanta ha gina suksok sa yawas bukod di gina kapote nga gina suksok sa idagom ka tropa nga
0: ha. Iba mataroy niya ro no. Pwede ba ta suksokon kapi ko magamig matamatoro chimpo. Sa iba nga pamagi.
3: Para safe yung imaw. Please ka madanlog, at least ay safe, kung pangarar. So, daya, hay, magbalong kita na rin kita. At kumbaga, hay, sa makaroon nga mga bigamigod nga na itong panyimpo, baka namin itong ito maghigop-higop. Ito ang inatawag natin yung Samson Gold Coffee Mix, kung pangarar.
0: Sigurado, kita na rin niya, karami ito, kita matutoy, magigop-higop. Yes. Minit inita niya, rin ito niya, chiyan na.
3: Ay, siyempre matod ay kapi-kapi kita sa Google Cookie Mix. No, ay bukong yamang right, nagpainit at atong karang yawas, kundi nagataw man it manami karang binipisyo pag-abot sa kayong yawas na itong katropang RR. So, siyempre, kita mo nag-indoor siya.
0: Pero kamusta katropang Cristian? Dato nung nagkarang sitwasyon sa karsada kasi may klase mo at di ba makaroon?
3: So, atong nga karsada hon katropang RR medyo bukong pagid no, it matawhay pa. No, bukong pagid mo it matawag na itong moderate to heavy nga traffic. No? Oh. Kwan po yung may mga nag-aagi kita ng mga tricycle pero gabang-abang mga ni kita no sa mga per municipality natin basi kung may magpaguwa baga no itadaya karang abiso na may mga class suspension na idil nga ni nga sambilog abik ito nakita natin sa pag-check natin sa pag-asa DOST pag-asa no hay may part noong bilog karang antike noong apektado itaya karang southwest monsoon bat. Siyempre, kasad man kita, Roantiki, sa bukid man lang man, dupagitan, itatong karang probinsya Taklan. So, most probably man, sige hapon, apektado, gihapon kita.
0: Yes.
3: Rokatrop pa nga RR. So, magdahan gida sa atong karang may manghod na nag-maneho, no, itanda karang mga bihikulo dahil madanlog rong dagan. At siguro doon man ato na, ratong karang mga propiedad, eh, base ba ya, wag kita na, wag kita kasayod kung base bumasko ba rong hangin, may mga apan ni mga ikita nga mga made of light material say siguraduhon man naton. Ag syempre ruma kuryente no hay dahil nga ning kumbaga it's check nato na kung may mga natutuan no ro ato kara mga outlet para iwas kita karahi makuryente katropa nga RR. Pero sa ato kara nga dugang pagingga mga report No, dahil ka ginaligar nga promosyon. Kusin nga ni bandang alas 8 sa Jessica na kabi eh. Sang katawag rong nabato ni tato nga kalibumon sa Balpo Station maghalin. No, sa dahil ka na sang ka concerned citizen nga nag-request nga ni Noit Police Assistant sa may bahay ni tato karanga Oyo Torong Street sa barangay Poblasyon. Aaw na ka na particularly magapit sa may party tato karang impounding area. So, dahil ginaligar nga promosyon, ay mo na ka nang inagdatuhaw. Insigida nga nag-proceed raton nga katapo no ita kapulisan nga agpag-abot sa area ginasugid ng insidente hay wow tangani nagkaonya ta nagtawhayo ta no aging daga no sa aton karang stasyon di karang mga both parties nga nakatropa nga RR na identify nga nila ton kay alias J 30 anyos aga single aga driver rimora do katropa nga RR aga kusini karon hay sambilog pagid kara no si Teresita alias Teresita 39 anyos single ag si Chill nga ra alias Chill iya kiray mo 46 anyos aga may asawat imo ra katropa nga RR aga driver mamandang driver with the contact number pagid mo may ano pag contact number so tanan sandarang tatlo residente ra no ite kanon na sabitan karang lugar so sinisang investigasyon nga ging kandak kita tong karang kalibu PNP mandang alas 7:54 kara kabi nga kusingan ni kuno si Saragusa nga ra katropa nga RA samtang mo karing negatikang kikang so ite kanon na sabitan karang lugar pag abot no sa lugar itaya kara no na itaya kara nga insidente itaya kara si alias Sander no yaki sa legal kara edad residente man itaya kara nga lugar ging harangan no na kara nga dalan aging challenge tay mo nga magbaywan ta katong pangarar so insigita naging bayot anana no na inigo tangani sa anak kara nga wala ka nga porsyon it anak kara nga itsura ag kung singanik ron hay nag dagagant arayon no katropa nga RR so samtang una ka sa may nagpadagagan ni Mao sa paadto sa kanilang founding area so pagkatapos kito rong tatay no ni Saragusa nga nag-abot sa lugar sa sitwasyon niya ra agang hakita na na si alias Noily yaki ra Mao residente man diya ka nga lugar ging kumpronta na na no katropa nga RR si Silvang ra, no? Kusina ni Karon ay ging ibahan man ni Mora no? Ito na karangunga kusina ni Karon magagawa kara sa may part ito nga impounding area pero ugaling si Tolentino at ang gina-expectar baway binayot ah no? Si Silvang ra binayot ni Silva kara katropang RR so dahil tanga ni Ron naiyanat ang nagkarambulaw tanga ni Sandra katropang RR no so dato ay si Silva nga ra aging bayo pag dito man ni Tolentino nga ra aga katong ani aging katama pag in mora sa ibabaw ka nga porsyon it anak ka nga mata ay dahil kita ron na natumbabo tayo mo katropang RR mata tarigigo
2: matindi
3: so pagkatapos nito si Teresita nga ra ay nag-uli no si Silva ging iwanan to sa binet agya anti si Mukarana ka nakatindog no katropang RR galing si Tolentino nga naging approach na na may ano patanganing rangakwan nga hana nga pagabunon no katropang RR dahil nga ni may anak ang daywa kasiyaw nga daga no ay ging kwatra wala agto na nakarangasiyaw katropang RR. So daya kara samtang gabuit-buit mo kara ita daya kara nga siyaw ging kumpronta na na si Silva nga magibi mag panyon mag ulingon abi dagagan ni to mana no pauli sa inyo katropang RR. Agad din nga ni hay daya kara nga both parties o nakara sa sugod daya kara panimagay agad daya kara si Noily ay ang si Sander nga ra ang si RJ kumabot ay bundado gali no sa daya karang kwan alin siya komosyon sa so, daya karang trupang RR ay ging ibhan no kung singan ikaron pagturon iya ka sa aton nga kalibupin pi agindaga pareho sa nasa atong karang Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital para sa nagakaigo ka nga pagbugong katropa nga ar. Kumbaga, ay kanang karambulago ta, no, ra na karang pamanaw. Kumbaga, ay may mag-awat, tapos may habaywan, agaro nagbayo nga to, hindi na yung paghid. Katropa nga hasta, kani nga may una karang nalipong ag, kung sina tamaan gid sa anak karang mata katropa nga. Okay. Anyway, doon na nai atong karang may hatun ng mga report pagaling ka sa atong karang area of responsibility. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
0: Good morning! Thank you so much do sa report ni Katropang Christian Villanueva. Ora, magaling sa aton karang Kalibo Municipal Police Station ag sa aton karang no nga Tiempo iya sa aton karang probinsya kara Ita Aklan. Oras alas 5:59 no ra aton karang oras kay Leopoldo Martinez Jr. Good morning gyud aga tutok nagapamati no sa aton karang paga pangalagad makaron niya agahon. Oy sa mga katropa na to no hindi magakalipat no sa pila ka mga produkto ita aton karang Yes to Holta Incorporated no rong Santon Plus Gold no nga himo sa Mangustin ang palayo malunggay garlic ag spirulina. So mabaskog rada karang ikabulig aton mga katropa bangod ginapabaskog raton karang enerhiya sa gawas ag rong resistensya. So ginalimpyohan man rong kagawasan na nagabulig sa pagtunaw it pagkaon ginabalanse rong blood sugar ang gabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon ha, santay oxidants mga katropag nagaprotekta sa pagkasama di selula sa aton karanga kaguwasan. Santon Plus Gold na no, produkto ra itaton karanga Yes to Holta Incorporated mabakarano sa aton karanga pharmacies drug stores nationwide. Oy, mga katropa no, umpisada na raya karon nga Gold Eagle Bird Premio sa Tansan Promo 2026 no. So magumugang no nga magdaog sa Gold Eagle Bear sa Tansan Promo. So inyong pagahimoon magagtugamang sa ibog karagasuki nga tindahan ang magbakag it Gold Eagle Bear sa bilog karang Tansan it 320 ml o kung saan katansan man it Gold Eagle Beer mayuna kaon rayon karang raffle entry. So isugod rong Tansan sa short plain envelope ag sugatan it imog karang pangangan edad address mobile number ag pangangan it imog karang suki karang tindahan. Ihugog rong sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyong karang paborito karang tindahan. So mas maabong nga mga entries, mas mabahog rong chance karang magdaog. Kada Domingo may magadaog it 5,000 pesos base ikaw rosang bilog no nga magadaog mga katropa. Alright? Nakaroon karon yung drop boxes sa Gabriel Store o nakaroon sa C. Kempo Street, Poblasyon Kalibo o nakaroon sa May Malo Store, 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo, sa Rowellen Junior Barbershop, Poblasyon Banga, Aklan. Iyag mismo sa aton karon niya X of M Kalibo Station. Iyag karon sa Experto Road, Barangay Tiga ayon Kalibo mga katropa. Kagabos, nagit kita mga katropa no, sa Tiempo ita aton karagapaga ililiba magkaroon exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton karang nagtutok pinagi sa aton karang Facebook Live nagsatag sa ninyo karoon yung mga radyo abo-abo nga sa gamay. Mga ililiba magkakililita man kita karoon na adlaw karang Biyernes in aga kaya sa aton karang programa Exciting Pilipinas. Nangin kibahan natong partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon, sakay itaton ka rin ka patrol, katropang Christian Villanueva, sa kagad man itaton ka rin ka station manager, katropang General Alenas Canyo, sa atuman ka rin ka CEO Dr. Emily Tooy, ako man din nyo ka rin niya nangin kibahan, katropang RR Plus nga nagaywan, it may dahil ka rin ka gahon ita XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM
4: mga katropa, excited!

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa!

0: Yes, mga Ketropa Philippines, another time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya dahil nga Agahon Luzon, Visayas, Mindanao. May dahil nga Agahon Filipino sa all over the world. Ako si Katropang Marian Tolentino. Yan na sa mga headlines, makaroon niya adlaw ita Webes, August 6, 2026. Agpara masal kanya headlines, sa kapanang balita lokal, daywa ka mga construction worker patay matapos ng munggab sa poster o ginasakyan niya motorsiklo sa tangalan. Samtang misis dagaking na kuryente sa Balete, ginariklamo o ginaligar kakulangan sa naging pag-respondent MDRMO. Samtang masobra 60,000 nga gait gold necklace itsang kabagong uli nga OFW halin sa Saudi, binira ag dinagagan itwa pa na kilang suspect sa humarap. Masop 38 ka mga police personnel sa probinsya Taklan ginpromota. Sa tumanya headlines balita national, matibag insister nga wait nagmando kana ng imbestigahan o ginalagar human trafficking plot versus recto. Samtang Philippine Army nagdugang itpwersa para masigurado ro katawhayan sa BARM election. At sa tumanya headlines balita international, masobra 150 ka mga migrant guwas matapos masunog ro ginsakyan ni Baruto halin sa France. U.S. target yung maselyuhan o kasagtanan sa Iran para umanya buksan ro Strait of Hormuz. Sa tumanya balita, entertainment, Maroon 5, umanya magkapatigan concert sa Pilipinas. At sa tumanya balita, sports, matapos yung unang WTA title, nakafocus yun si Alex Yala para sa Toronto Open. At sa tumanya, health news, pag-iba sa mayad at magain niya tao may epekto sa paghuna-hunag ikayang gawas so naman sa mga eksperto.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa mga detalyo man it balita lokal, narito man katon, it Santon Vitamin C. Patay ro daywang construction worker matapos sa manggabro ang dangin sakyan ni motorsiklo sa poste sa diversion road niya sa Kuwait Barangay Tundog, Tangalan. Ro motorsiklo ay ginamaneho it 41 anyos nga gaki residente at Barangay Mabilo, Calibo, samtang ang kaskara ro 31 anyos nga katrabaho ag residente at Barangay Camansi Norte, Camansi Sur, numan siya. Ginpahayag ni Robert Merendar ng minabatean sanda mabasog na tunog ag sanang pag-usisa nakita ng dardaywa ka mga motoristang sumunggab sa poste. Sa kabasog it-impact kinapok sa kanasan road driver samtang sumemplang sa kilid karsada ro back rider. Ginpahayag nga halin sa sangka birthday party sa barangay Tagas Tangalan ro daywag parang una sa impluensya at idam nga ita makahilong nga ilim noon kat mataburo aksidente. Ginapatihan ni masyadong madasi grandang pagpadagagan rason para sumunggab sanda sa poste. Ro insidente gilain man yung respondehan ng mga otoridad kung sa siin gintinguan pang madalas ospital ro mga biktima apang pareho sanda gindiklarang dead on arrival. Sa magkaroon, una agon sa kusodiya itangalan PNP ro helmet ag motorsiklo nga gingamit mga biktima samtang nagapadayin paro andang investigasyon.
2: Yeah, nagupok ko niya ang biktima. Pagkamatahin na mga polis man tayo.
3: Sino ba halin sir do mga biktima nga ra?
2: Tagas to no? Eh haron ng mga helmet to. Nagkapusa o. Oh. Eh taukon sa alima ng helmet o kon sa ulo mata.
3: May gintabunan nga to. Alin na to sir o?
2: Sayang utok to. Kagalat nas dagan doon o. Kasi may putwa ka raw. Kagalat.
3: Alin na sir? Pwede mo maturo do konsensya da sumunggab?
2: Haron ato. Kato sa sumunggab. Sumaka sa gaya. Magang sa gaya. Sumaka pa sa siguro. Iyan di karara. Siguro ay makarap. Tada bubunan na. Pero tumagilid yung sandal. Kasi hindi mabalance yun.
0: Si Robert Merendar Sambilog sa nakapanos sa insidente sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa ipapagiti balita lokal, emosyonal gin pakigbahi ni Lobel Sarandin makasubo nga natabo sa anang mister matapos rayang makuryente badala size itagahon ko Lunes sa barangay Arcangel Sur, Balete. Suno kara ginsugo sa pasigon ni Mawit anang asawa nga buksan o breaker para sa power pump bangod bahina rutubod itubi. Gisikyar pa si Gon Riot anang mistarag makataliwan o pilang minuto ay ginsinggitan imaw nga pagungon ro o konbuksan ro breaker. Aga pagungon man dayon. Apang katgintawag si Gon Kararo Mister hay waun rayan nagsabat ag sanang pag-usisa hay nakita gon na narayang nagahamyangon. Apisar nga white alintro may una pa si Gon nga vital signs so kung nagaginhawa para son para magtawag imaw itrescue sa MDRMO Balate. Sa pag-abot it mga rescuer gilayon nga ginbugan blood pressure Mister apang naga-error ang daw equipment samtang sa pag-check mata it heartbeat ag pulse rate hay ginapahayag nga normala. Mga kira nagsalig si Gon imaw nga nalipong lamang ro Mister kung sa St. Gisnigin in istorya pananaray sa sugodit ambulansya. Samtang pag-abot mataas sa Aklan Provincial Hospital, hain sigid ang ginbutangan it mga aparato sa biktima ag dikaray gindiklara imaw nga dad on arrival attending physician. Kahinyo pa si Gon, si Lobel nga i-check it umano anang mister apang ginkumpirma it doktor nga waon raya it kabuhi. Kadungan kara nagpangutan na ro doktor kung naging CPR ginbutangan it oxygen ro biktima samtang sa ambulansya kung sa sihin ginsabat na naraya nga uwa. Di karoon bumuhos ro emosyon ni Lobel kung sa sihin uwa na namalikawan niya madismaya sa naging servisyo at MDRMO Balete sa pagresponde sa anang asawa. Makabig sigo niya may kakugangan sa ma-responder sa pagtao it first aid. Halos hindi man na mabato na tabo bangod na ulila ro limang dubugan pagamang nanda nga gapsag.
4: Ang staff nga to nga anit ng rescue hay nagano ba ano imaya tapos gin BP na anay ba ang asawa ka to ni BP na twice ay ge-error anong pang BP hay pero ginbutangan at clip kun akon ana nga tudlo hay gid ka to ba ako no heartbeat at pulse rate hay normal man ko no okay man ana pulse rate at heartbeat ay di kampante man ako manalipong gani ko no imaw hay tapos nagpangimos mat ang kato nagano sa ambulansya tapos dayo nga to hay tagido kami sa hospital gid sa ER nga sa Entransit ER. Ay diging takdang yung mga aparato para sa ECG. Ay gagawa ito nga flat gita, nang resolve gita. Ay ambal ko doktor, may doktor gita ang on the spot mataman gid. Ay wow, taman at kabuhi da. Aron ho, flat. Nagsalasalawon ako. Ay sinakon to ay haman makot makaroon. Ay syempre hindi ko maanoin. Ang isip abnormal eh. Ambal ko doktor nga to ambal na CPR manara. Ako mismo nagsabat nga uwa. Tapos ay gintak dat oxygen. Uwa man makon. Tatuot natin nang misonyot ang dayon doon. Ano ay basi ma ko may una pa insur halang hinugaha baga nga ron ay syempre hindi ko to mabato as in blanco.
0: Si Lobel Sarandin rumisis it biktima sa naman niya pagpayag sa piyak nga parte ginpamayad it misis nga iparecord sa Balete Mas Popular Station ro insidente. So kay Police Tanan, Tracy Bulanon, Hepet Balete PNP nga gilay nanda nga ginpatawag rumagtimba nga parte para maistoryahan ro hitabo. Sa andang pag-atubang, nagpangisigon it pasaylo ro mga responder sa akon mga nagresponde nga rescuer ag nagpahayag nga magapaabot Sunday at bulig para sa pamilya.
5: Agukul at adima, rosang kamisi siya lang sa police station ag sunok ka na ay alas 6 media patay mga tabo at agahon kahapon. Nagtabi mo yan ka lang, may mga 11 o'clock o ta. Sa truadlo ka, gusto na lang i-report nga roan na nga mister ay nakurintira ag nakasubog itang ane ay in-declare kita yung mga dead arrival ito sa provincial hospital. Ginpatawa lang nato lang do taga indari mo para sandal na magistorya. Iya na sandal nagatubang ro sa police station nagbali sandal lang man doon kung wala na kami karon nag incident do di binyo lang man amon dahil do nito open sa nature of incident ali mga ramay bukod man imo criminal nga case simpre kung ano mataron nga nangarang reklamo ita misis it biktima ay between sa indari mo nataron nag sa victim.
0: Si Police Tanan Tracy Bulanon Hepet Balete PNP sa anuman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa dugang pagiti balita lokal, rito man kadto version X Plus soft gel capsule, ro capsule nga para gid sa aton yung mga mata. Nahimo nga madagagan it mga wa pa makilang motor riding suspect ro gold necklace it sang kabagong uli nga overseas Filipino worker o kon OFW matapos yang gulping birahon sa nang liog sa barangay Humarap Banga. Ginklara biktima nga si Louis Ganal sang ka OFW sa Saudi Arabia kakauli pagamang ko July 7 matapos wagong dagon. Sa pag-istorya at biktima, may isang kamotorsiklo si Gon nga nagpundo sa nang pwesto ko sa siin nagpakunukuno nga gabakag it dulce rosang ka persona. May diferensya si Gon rosang bilog sa matay at biktima. Rason niya medyo nabudayin imaw ang makakita kung sa siin o usawa nagbuhay na batsyagan yung langkara rugulping pagbira it natungdan niya persona sa anang kulintas nga nagabalor it 60,000 pesos. Bala si Gon rin pumanaw sa kahit motorsiklo kung sa siin gintingoan panandang gagson apang uwa mabutan. Gilay mananda nga gin-report sa nga PNP ro insidente ang sigidas par ginahimong follow-up investigation. Dugang paniganal nga may ginatutukan ko niya person of interest ro mga otoridad kaman naman ang gapadayon para back tracking sa mga buo its CCTV.
6: Mga 62 ito, wala ako na itong kulintas. Dahil kaabot ko lang galing Saudi itong July 7. So 8 years ako, kung hindi nakauli, ay wala na ako naisip ko. Makaraya ko tagali, fully crowded yung tagali Rockland. Mabasto ko ang pagkirtapos ay sumakay at ay umaway. Tapos nakalakibot ako, nagsingit ako sa unga nga, manakaw makon. Gumawa ako sa guwa nga to. Tapos mga pilang minuto, mga 3 minutes, nahigas namun. Ay huwag ito namun habot eh. Anyway, nagapinalo up na mando mga banga tulis may update kung sanda. Galing eh, hindi pa nandang ikwiding ikwan. Pero una nun, no, nakita nun do tabo. Gakwa na sanda kung siin maagi dahil hambay abit speed eh, nagdiretsot banga. Pero pag nagduda may sanda kung nagdiretsot banga ron, naman huwag ito sa rotunda dahil hinagas mo ito speed eh.
0: Ro, biktima nga si Louie Ganal sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahon.
0: Ang sa tapusan mga balita lokal, kapin sa 38 ka mga kapulisan sa probinsya Taklan opisyal nga na-promote sa mga ranggo pa kadungan at ginhiwat nga nationwide simultaneous oath-taking ceremony at Philippine National Police. Kaibahan sa mga na-promote si Police Major Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at Taklan Police Provincial Office kana APPO nga halin sa ranggo nga Police Captain ha opisyal yun nga umangat bilang Police Major. Ginpahayag ni Police Major Ayon na ginabilog itawang grupo o mga na-promote sa probinsya kung sa sain ginakipanraya it 12 ka mga police commissioned officers at 26 ka mga police non-commissioned officers. Dumagin pa si Dongganya Police ay naghalin sa nagkanya niya ibang assignment sa bilog at probinsya kakip 7 ka mga municipal police stations Aklan Provincial Mobile Force Company Agro-Provincial Headquarters. Nasa yuran o promotion it PNP haybukon it automatiko base lamang sa kabuhat serbisyo kundi sa pamaagi man it made aid nga proseso. Kaibahan kararo time in grade mandatory schooling physical fitness ag work performance agro spot promotion. Samtang gitawan ni punto ni Police Major Ayon nga ro promotion na nagkakugan it mas mabahong responsibilidad ag mataas ka expectation halin sa pamunuan ag publiko agon mapabi peace and order sa andang mga nasakupan.
7: Sa probinsya Aklan, may aton nga 38 tanan ma'am nga ka-personnel nga na-promote, bali 12 karon ma'am ay mga police commissioned officers, agro

0: atong dugang persa imaron ma'am no, dugang kumbaga kapabilidad it aton nga Aklan Police Provincial Office para mas mapapag-on tagid anaton do pag maintainar it peace and order is sa probinsya at Aklan.
1: Si Police Major Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO sa naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines sa Dertama, la size 24 sa agahon. Ang sa mga detalye mga balita nasyonal nga magkataon Santo Plus Gold Herbal Capsule. Isister ni National Bureau of Investigation ng NBI Director Melvin Matibag nga awa itnagmando ka na para imbestigahan o ginaligar human trafficking plot kontra kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa batrayt NBI Chief matapos ipahayag ni Batangas Representative Leandro Libiste nga nagasunod gamang raya sa mando. Apang nagpanindugan si Matibag itanang commitment sa layag sa mandato it NBI. Pumansigon it personal nga relasyon rumakapugong sa ahensya para imbestigahan ruplanong frame up sa cabinet official. Naunagawa niya gina pangalanan itayong testigo sanday Libiste ag dating Congressman Jacinte Paras sa pagbilog itistorya o kung pag-frame up kay Recto para iangot raya sa kasit human trafficking. Apang sa magkaroon, nagatipon pa ito bedansya rong investigador kaangot sa aligasyon. Sa pakir matibag, garubuyot pagamang nanda magkaroon ay mga testimonya itayong witnesses sa basis sa ginpahig sigun kanda ni Paras.
2: Express, balita sa agahon.
1: Ag sa tapusan man niya balita national, nagdugang pait puwersa o Philippine Army para sa masigurado sigurdad sa paghihwaton niya kaunahan niya Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14. Sunod kay Army spokesperson Colonel Louis Dimaala nga magabutang Sunday dugang nga mga soldado halin sa 28th Infantry Battalion. Nagabot sigon sa 5,000 ka mga soldado ag enlisted personnel ro nakakalhit sa rehiyon. Magwas kara may una pang tatlong batalyon kung sa sino kada batalyon ay ginabilog itkapin sa 500 ka mga tropa. Sigilas maro pagipag-angot nanda sa Philippine National Police ag Commission on Elections para masigurado matawhay nga eleksyon. Ag para man sa tonyo foreign exchange rate update ratong US dollar nagabalot 61.16 pesos.
2: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
1: Ag sa mga detalye man at balita international nga tumangkaton Santong Plus Coffee Mix. Nagabot sa 157 yung mga migrants na nagawas matapos kung masunog rin sakyan nandang baruto sa French Channel. So sa mga otoridad, ginanayit na sambit ng baruto nga magtabok sa United Kingdom kat masunog rumaki na kara. Yung mga nagawas ng individual, hagindagon sa Pantalan at Boulogne-sur-Mer. Natapong insidente matapos sa pag-anunsyo ni Prime Minister Andy Burnham nga maging stricto raya sa pag-abot it mga migrants.
2: Express, balita sa agahon.
1: Agsapusan man yung balita international, targeted Amerikang maselyuhan, rukasagtanan sa Iran para umanyo buksan ro Strait of Hormuz. Inpayag raya ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent para pasugtan ng mga commercial ship nga umanyo makabiyahi it Hilwat. So sa U.S. top official, presente na kipag-negosasyon nun sanda sa Iranians, angot karag may chance sa sigon niya makaangko ni kasugtanan para buksan ro Strait. Dugang pa ito official nga anumang kasugtanan niya magapanumbalik sa freedom of movement sa nagapunang shipping lane. Nakitama ni positibong epekto mga pahayag i-treasury chip kung sa sinagnabaro pressured crudo sa below $77 kada bariles kadungan itpagaom it mga trader nga umanyang babuksan o ruta sa mas madali nga tiyempo. Pinapumanta man ni Secretary Bessent kang posibleng bumagsak para presyo sa oras nga gubusan nga maghuwag ruginatos kang mga barko nga nakatenga itilang bugan sa Persian Gulf bangod man sa giyara sa Middle East.
2: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Ag sa mga detalye man at balita entertainment nga tumangkato ni Premium dito. Nakatagana nga umanya magpatigay ni concert sa Pilipinas sa American pop rock band nga Maroon 5. So sa grupo pag-iwaton o concert nanda sa February 7, 2027 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang pinakabarato nga hagay ticket inagabalor it 4,000 pesos samtang rupina kamahag matahay 16,750 pesos. Uling nag-concert sa nasyon o grupo ko 2025 bilang kapartet andang Asian Tour. Nabilog ro banda ko 1994 kung susiin pila sa mga kantang ginpasikat na da Hiroshi Will Be Love, Paypon, This Love ag maabo nga iba pa.
2: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
1: Ang sa mga detalye man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men.

0: Nagapabilin niya kalmado si Alex Yala sa bilang kampanya nana sa Washington DC maskin sunsunod na nang ginpierde ropila sa mga pinakamayad nga player sa tennis. Kahit makumpirmaro anang kadagaan sa Mubadala DC Open, di karagamang nana gubos nga ginpakita o emosyon. Inako ni Yala nga grabe ra nang handom nga magdaog bangod rayer o unang WTA title ag sangka tumagsahon kagiginan sa sangka WTA 500 tournament. Apisari makasaysayan o anang pagdaog, hindi anay magselebrar it mabuhay pagod mag-focus manimaw sa masunyo torneo ro Canadian Open sa Toronto.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion, sunod sa mga eksperto o nervous system, itawo ay wag hamang nagadumdum it mga natabo kundi pati man it mga tawo nga perminaton nga kaibahan. Represensya it mga tawo nga mapinalanggaon at masaligan ay pwedeng makapaganhagan it mga balatsyagon, makabuhin it stress at makapabatsyag it kagawasan maskin sa simpleng pag-istorya o kung pagpakita it pagkabagaka. Samtang roperme nga pagatubang sa tawo nga kritikal, manipulative o kung nagadat emosyonal nga magulo, ay posibleng magpataas at stress at magdaga at masubo nga kondisyon. Posible ra magresulta sa kabagaka, kagaoy sa emosyon at iba pa nga negatibong epekto sa kagawasan at pagpanghuna-huna. Rason yung padumdumit mga eksperto, importante ro maayos nga pagpili it mga tawo nga nagapalibot katon. Ro pagangkon it malinong at positibong palibot ay bukon ngamang it para sa manami nga paminsaron, kundi para man sa mas maayos nga kahimtangan itiawas.
1: Express, balita sa agahon.
0: Aras mga katropa Philippines sa their Tamales size 30 sa agahon. Agri mga balita ang tipon bilog na puwarsat XFM na to Philippines, 96.5 kalibo makarni adlaw kita it wabas sa August 6, 2026. Agri mga balita ang katon Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D3. Kamano Vision X Plus Softgel Capsule, recapsule nga para gid sa ato nyo mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Lemon Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yes to Halt Incorporated, Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain and Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
2: XFM
1: Mga katropa,

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
2: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at Santon. kanton, suwabe sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
8: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
9: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
12: Ang sakit.
9: Pag-assist pain.
12: Muscle fever.
9: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
12: Pag-assist pain.
9: Pagkalang pain.
12: Fast and safe.
9: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:45 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa! Pusa!

0: Hoy, good morning! Maayad-ayad na nga gahon banwa, maayad-ayad na nga pagpropamati mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Aton ka nga pag-ililiba, makaroon ka nga adlaw. Adlaw makaroon nga Webes. Pizza size, bugan nga right Agosto 2026. Bago rin tanan dato na nga pag-welcome, magpag-abi-abi, kinyo banwa, it maayad-ayad nga gahon. Maayad-ayad nga pag-propamahaw, samtang riba nga nagakapi-kapi. Pero ka namito, nagabubalikotot mga katrupa, magamig-gamig, ragahon. O ba, maugan-ugan pa. Iya sa aton sa banwa, it kalibo, kabugusan nga probinsya, Itaklan. Morning. Aton nga mga katrupa, mga negosyante, una, nagapopahaw. Aton karang nga mga mangunguma. Abay, medyo happy kita, medyo nagugan-ugan, it mabaskog. Para hindi magbagagtik, raton ka ng mga gugta, mga katropa, iya sa aton sa Bilog, na probinsya Itaklan, kapin pa sa mga white irrigation na nagahugat-hugat ita ugan. O iba't ang mga lugar, matindi taro mga pag-inugan, mga katropa. In fact, nagabaha-baha, kita gani. Iya sa aton, ay medyo kalmagang. Pero ara, nagabuhos ro ibang ugan sa ibang mga kabanuhanan. Makaroon nga gahon, mga katropa. Aton na tomorrow nindo na kung anuro mga rason itay ka na nga pag-ungan-ungan dahil may mga weather disturbance kita nga nakapikto makaroon sa Pilipinas, especially raya karang bagyo nga si Maymay. Mayo naman sa guwa. Ginapabaskog na kararo habagata. Itadaya ka nga mga low pressure o raya ka nga bagyo sa sugod ag guwa ita nasyong Pilipinas. Yan. Good morning, Anaya. Aton ka nga mga suki nga nagamonitor sa aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Karait Capiz. Iya sa may Antique nga maugan-ugan ro adlaw nga ra. Sa may northern part it Iloilo. Morning. Kara sa may area it Romblon, Masbate at southern part it Mindoro nga mauganon man ro anda kara nga panyempo. Ikara sa may area it Malay nga ra mabubaskog man kara ro habagat. Yon. Sa mga naka-online, good morning! Good morning! Nagatutok sa aton nga YouTube channel, ITXFM Kalibo. Good morning! Morning ko na kinyo ha. Sa aton nga mga katropa nga nagamonitor man sa aton nga Facebook Live. Makaroon ka nga gahon. Bas paring Terence. Mark Terence Sugilon pare, good morning! Good morning! Nagapropamati na makaroon. Oh, naroon sa Bliss Ibahan. Sa mga katropa na aton na, good morning! Good morning! Arlie Soko Galion, good morning man! Yaman si Bonski Mendoza Channel. Nagapropamati man makaroon ka nga agahon. Oy, good morning ha. Oy, Reba, bugtaw na. Nagabubalikotot sa gihapon, no? Good morning! Kay Russell Sapico, good morning! Si Wawi Sason, una sa Ganson, Hamindan, Capiz. Oy, good morning! Good morning! Aton nga mga katropa ro na nga nagapropamati. Makaroon ka nga agahon, magamig-gamig. Gamig man niyo, grabe ro gamig man. Good morning! Good morning! Ro bagyong Maymay. Kamusta hunta? Eh na naglandfall imo mga katropa mga alas 2 it aga-aga. Di kara sa may magsingal Ilocos Sur. Dayang bagyo. Tropical storm ha nga si Maymay. Agroan na ka nga sentro sa makaroon ka nga gahon. Di kara nimo sa may ibabaw ra ita San Juan Ilocos Sur. Roka Baskugon kara is 65 kilometers per hour. May pagbugso nga hasta sa 110 kilometers per hour nagahugaga. Nasidlangan nga porsyon sa kanasigon nga 10 kilometers per hour ana nga dayagan. Nagapabilin sa guwa mataro sa bilog karang bagyo nga si Dolphin. Aguli hiraya nga nakitaan mga katropa sa kayoon nga 1,450 kilometers sa east-northeast sa it extreme northern Luzon. Warayt direkta pang ipikto katon. Pero raya ka na nga si Maymay, nagadaga it mga pag-ugan-ugan mga katropa sa pila ka mga lugar sa may parte kara it Luzon. Including kararong porsyon kara it Antique. Makaroon ka nga agahon. Antique nga rasta inagara, naka-yellow warning rainfall sandara. Aton nga rang experience yan, dagaman it mga localized thunderstorm. May mga pagpanagoob, pagpangilat na. Nga may experience yan, aton ka rang probinsya sa pag-ugan-ugan. Oy, may nagapinangutan na kung may suspension of classes. Wagin! Buwa kita sa yellow warning ha. Aton ka rang probinsya. makaroon ka ra nga adlaw nga rayta Webes. Pero roaton nga ra nga weekend, mauganon ra. Sa mga katropa, ni magwaligmat ka. Diba? Okay, ma- nang Grace Rambunay, good morning. It's Bituan Fernandez, good morning man. Ma'am Early, Lorenzo Morandanti, iya sa Tigayon, good morning. Yan, nag-monitor kay Kaphil, ha? Morandanti, good morning. Kay Rodel Magdael, good morning. Watching sa Norsagaray, Bulacan. Oh, good morning una, ha? Katiin din sa usa, good morning man. Nga nag-apropamati man makaroon, nag-kay Col Charlie, nga nag-KIKI. Nag-apogas-ugas ron. Nag-kapi-kapi makaroon nga morning. KJ Noy-Noy, Igtanlok, Solidad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California. Good morning. Agiya sa Igtanlok, Solidad Family sa probinsya Itaclan. Good morning. Naka-highlight si Noy-Noy. Si Anita Noble, good morning man. Una sa Cavite, ha, nag-apropamati. Good morning. Kapi-kapi ang anay ka moro na. Jory Jorpo, good morning man. Grabe gid man do bagyong Maymay. Mainit sa huyop ithangin. Kainang agahon. Agahon pa ako. Pinanghugasan. Bisan sa Kuwait pa ang asawa nga si Maymay. Grabe anang hangin nag-init, sige pa ita. Waka ay si Maymay. Grabe tur mga pangat bagyo nga ra konektado ta ko naman kay Jory Jorpo. Ay taw nga ni wag matigiya. Anyway, sa aton makaron nga pagpangalagad banwa. Well, para sa kasaklaruhan, kung dagagan, itaya ka na nga bagyo ato na itukibon man sa pinaka-latest makaroon nga report itaton nga pag-asa. Oh, pinag-apinangutan na ka aton kung may suspension of classes, makaroon ka na nga adlaw. Wow. Now, hindi na ipatpat na itong mga guidelines karon sa suspension nga ron ita klase mga katropa. May bag-o guman eh. Nga ginpag-uwa rong DepEd sa suspension of classes nga mga katropa. Ha? Bantay ka mo karon. Oy, Mati Tornia ni, good morning.
1: Good morning.
0: Una sa ibahay maron, nagapropamati makaron nga gahon. Thank you gyud sa pag-highlight.
1: Good morning.
0: Si Erica Season, good morning.
1: Good morning.
0: Yan, nagapropamati haranay.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5:30 AM update ukol dito sa Tropical Storm Maymay na may international name na Kojira ngayong araw ng Webes, August 6, 2026. Kaninang alas 2 po ng umaga ay naglandfall na nga po itong bagyong Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. At huling namataan naman po yung sentro nitong bagyo dito po sa may vicinity ng San Juan, Ilocos Sur at bahagya na nga pong Humina. At ito po yung may taglay na po na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 110 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, kumikilos po ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. So asahan po natin habang tumatawid po ito sa mga bulubunduking lugar dito sa Northern Luzon ay masihina na po itong bagyo. Ngunit asahan pa rin po, meron pa rin pong mga malakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay dito po sa Northern and sa may Central Luzon. But dito naman po sa may Southern Luzon area maging sa western section ng Visayas, inaasahan naman po natin yung epekto ng habagat o yung southwest monsoon. So expect po natin magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila, Calabarzon, maging sa Mimaropa and sa may Antique. So inaasahan po natin yung mga pag-ulan, mga panakanaka at mga kalat-kalat din po na mga pagkulog, pagkidlat ngayong araw. Other parts naman po ng ating bansa, kung mapapansin po natin ay wala po masyadong mga kaulapan. So generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Although may chance pa rin po ng mga thunderstorms, especially po dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. So always pa rin po mag-antabay sa ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Divisions. And meron din po tayong binabantayan na isa pang bagyo na nasa labas pa ng ating area of responsibility, itong bagyo or Typhoon Dolphin at malayo po ito sa ating mga kalupaan. Ito po nasa mahigit 1,450 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po ay ito po ay gumigilid dito sa boundary ng ating Philippine area of responsibility. Ngunit may mga magdagdag po tayong impormasyon about dito sa Bagyong Dolphin maya-maya. Dito po muna tayo sa latest forecast track and intensity nitong Bagyong Maymay. Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong Bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Zone. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong Bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression, ay mas mababa or bababa na din yung mga antas ng ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang. And by that time po, afternoon or evening, today ay maaaring nasa may coastal waters na po ito, either ng Cagayan or ng Isabela. And eventually, ay yung remnant low pressure area ay sasama naman dun sa Bagyong Dolphin na nasa lapas pa ng PAR. Ngunit sa ngayon, may wind signal number 2 pa rin po tayo dahil tropical storm category pa rin po ito sa may areas ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, sa Abra, western portions din ng Kalinga, and sa may mountain province. So hanggang 88 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin po yung kanilang mararanasan dyan ngayong araw. And para naman po sa mga areas na may wind signal number 1, ito po yung mga naka-highlight na blue. Yun po ay mararanasan po natin yung mga hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin dito po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, maging dito po sa may nalalabing bahagi din ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, maging dito po sa may southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and sa may northern and central portions ng Aurora and sa may La Union. So inaasahan nga po natin in the next few hours kung mag-downgrade na nga po itong Bagyong Maymay bilang isang tropical depression, mas kukunti na po yung mga probinsya na may wind signals. And kung maging low pressure area na lamang ito, ay maglilift na po tayo ng wind signals within today. Para naman po sa ibang lugar na wala naman pong wind signals, maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin naman dulot nitong southwest monsoon at yung periphery or gilid nung, nitong Bagyong Maymay. So from today until Saturday, August 8, ay posible pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman po sa babala, para sa mga malalakas na mga pag-ulan, inaasahan po natin ngayong araw ay meron pa rin pong mga matitinding mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters. Ito po yung mga probinsya na nasa orange. Within 24 hours po ito, no? Ay ito po'y mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at sa may Pangasinan. Sila po yung makakaranas ng mga pinakamatitinding pag-ulan dulot nitong Bagyong Maymay. And kung meron po silang ganito na mga pag-ulan, ay expect po natin posible yung mga numerous o mga kalat or yung mga widespread na mga pagbaha, and posible din tumaas yung mga level ng tubig natin. Posible din dahil nga po na-expose na po or matagal na nga pong inuulan yung mga areas na ito, ay posible po yung mga landslide. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. 50 to 100 millimeters naman po na rainfall in 24 hours ang ine-expect natin dito sa mga probinsya na nasa yellow. So yan po ay sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, maging dito po sa Occidental Mindoro. So ito po, dito po sa Northern and Central Luzon, mostly dahil po ito sa Bagyong Maymay. Pero dito po sa Southern Luzon, ay ito po'y epekto na ng habagat. Pagsapit naman po bukas, so araw po ng Friday, August 7, inaasahan po natin, no, by that time ay malulusaw na or maging low pressure area na po yung ating Bagyong Maymay. So ang magiging dominant na weather system po natin ay yung habagat na or yung southwest monsoon. Now ito pong typhoon dolphin o yung bagyong dolphin ay paiigtingin po nito o hihilahin naman po niya yung habagat patungo dito sa Luzon and the western sections of Visayas. So expect po natin, no, kahit wala na pong bagyong Maymay ay patuloy po yung ating mga pag-ulan bukas hanggang over the weekend dito po sa Luzon and western section of Visayas dahil po sa habagat na pinaigting o pinalakas nitong bagyong dolphin. Dahil ina-expect po natin itong si bagyong dolphin po ay kikilos po generally pakanluran. So habang papalapit po ito or habang kumikilos po ito pakanluran ay hihilahin din po niya yung habagat. So, meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory. Ine-expect pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan naman bukas hanggang over the weekend dulot ng habagat, especially dito po sa areas ng Occidental Mindoro for 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. Malalakas po ito ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. And 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan dito po sa Antique, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, and Ilocos Sur. So kung mapapansin po natin, wala na po tayo masyadong weather advisory na itinaas dito sa Northern Luzon area dahil by that time nga po ay nalusaw na po yung bagyong Maymay. By Saturday, August 8, inaasahan din po natin, patuloy nga po yung epekto ng habagat, and mas dumami po yung areas na makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dahil mas malapit na din po yung bagyong dolphin dito po sa Pilipinas by that time. And 100 to 200 millimeters po yung mga pag-ulan natin, ina-expect natin sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Now take note nga po, matagal nang inuulan yung ating mga kababayan dito po sa areas ng Northern Luzon and even some parts ng Central Luzon. So, maaaring saturated na din po yung ating mga kalupaan dyan and yung mga ganitong pag-ulan pa, kung dadagdagan pa natin ng malalakas na mga pag-ulan, yung mga kabundukan natin, no, maaari nga pong mag-cause ito ng mga landslide. So, iba yung pag-iingat and kung kailangan nga po natin ng mga evacuation measures, ay mag-contact na po tayo sa ating mga local government units. 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan ang in-expect natin sa Sabado sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, and sa May Antique. Pero kahit ito lamang po yung hinighlight natin dito, no, na mga lugar, ay maaari din po makaranas ng mga makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, yung malaking bahagi din po ng Luzon, kabilang na nga po ang Northern Luzon, Central Luzon, and dito rin po sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and some parts po ng Western Visayas. And aside nga po dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi lamang po mga malalakas na mga pag-ulan ang ina-expect natin over the weekend. Meron din po mga pabugso-bugsong hangin. Para naman sa kalagayan ng ating mga karagatan, may nakataas pa rin po tayo na gale warning dito po sa western coast ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, hanggang 5 meters po yung ating mga pag-alon. So, possible po ay or possible nga po makatumba po ito ng mga sasakyang pandagat. So, bawal po munang pumalaot yung ating mga kababayan dyan. But other seaboards naman po ng ating bansa, kahit wala po tayong gale warning, ay nasa katamtaman naman hanggang sa maalon po yung ating mga karagatan. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayang mandaragat. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Next update naman po natin dito kay Bagyong Maymay ay mamayang alas 8 ng umaga. Maraming salamat po.
2: XFM Weather Update. Weather
0: Update. Okay, thank you ginasaton karang DOSD PAGASA, no? Pinakaulihin nga dagaganit pa niyan po. Apektado kita iya mga katropa it southwest monsoon. O daya karang habagat. Makaroon nga adlaw nga ra. Basta ra sa Sabado, no? Maugan-ungan natin ka nga probinsya ita. Okay, good morning, Anik. Kinong Andy Norada. Watching ito mga ron. Nag-monitor na sa Tambak, New York.
1: Good morning!
0: Marlene De Los Santos. Baskog ugan iya sa Antique. Watching ito mga ron sa Tabok, Libertad, Antique. Antique nga ra. Sa Milo kita ra. Naka-yellow rainfall alert until Saturday. mga katrupa, no? Nagdabiro impact ita habagat ay including kararo islayt Boracay mabubas ko ta. Nasa may panwa karayip na. Sa ato makaroon nga pagpadayon, aga aton karang nga pagpangalagad mga katrupa. Mga mainit makaroon nga mga isyo nga aton karang nga pag-uistoryahan. Iya sa aton karang nga pag-ililiba. By the way, ro baliti PNP, may gin pagwa nga rang statement. May kaangtanan sa dayang natabo ba sa sangka mister. Eh kahapon nagwangag daro misis kara. Ha? Aro pagkakuryente daya kara nga mister patay. Una sa may banwa kara ita balite ko nagtaliwan nga. Now, ro LGU o local government ita balite nagpaguwa ita anda kara nga statement. Una nagapaabot ita simpatiya. Ro LGU it balite sa pamilya itdaya karang nga namatay, no? Pamilya ni Arjen Sarandin nga namatay matapos makuryente una sa Barangay Arcangel sa Banway at Balite ko August 3 ko Lunes nga adlaw, no? So ro municipal government nag patigayon it investigasyon. May kaangtanan sa naging pagresponde it MDRRMO, no? Or municipal quick response team. Ro mga naka-duty nga mga MDRRMO gin imbestigahan. Now, may mga pagpatigayon it review based sa statement it LGU balite. No? Kasi kabuabo nga mga nagapangutana halin sa mga pumuyo bukod niyang it sa balite. May kaangtanan sa anda kara nga proseso ag mga ginhimo nga mga tikang sa pagresponde sa maurang klaseng emergency mga katrupa, di ba? Ginpadagman. Di kara gin check krong pag-dispatch it mga record ag ro oras ro timeline sa pag-plastar sa anda kara nga pagresponde. Ha? Ro pagtrato sa pasyente. Tanan documented mga katrupa. Ro anda kara nga pag-transport paadto sa ospital, no? Ag kon paano ginbaton ito ospital. Ro nasambit kara nga biktima aghamat namatay mga katrupa. Now, rayang statement it balite LGU nga magkandaka it maidid nga investigasyon. Ha? Bukon tara ita mambay nga nagausoy it saga kun sin or may kasaganan kasi ginatadlong although klaro nga may una gid man baga nga mga kapaltahan. Ha? Kasi sa side it pamilya nagapati nga may una nga mga kapaltahan nga nagkaganabo, that's why gusto nanda maklaruhan. Ro LGU balite nagkandak itdaya kara nga investigation para tumuron tanan nga maging pangmensyon naton nga to kay ina mga katrupa. Ro investigation is para tadlungon or may dapat maayos bukon it usoyon ta kun sinur may saga kundi tanawon ta kun ano ro kamatuoran sa likod ko pagkamatay daya kara nga bik. Ha? Kun baga nasunod ro tama nga proseso or protocol it MDRR mo balite, no? Kasi ro aton nga ginatanaw kara kung may una nga mga maura nga problema ro sistema kara ro problema mga katrupa sa pag-implement ng dauna nga dapat maayos, dapat maplastar ito sto para hindi mabutang sa agang-agang ro kabuhi it mga ginarespondihan it MDRR mo nas may banwa kara ito. Naro question is, nasunod ba nanda ro tama nga proseso? Ro tama nga protocol? No? Dino ginatanaw naton di karon. Although, ro MDR rin mo nga rara sa Banway ta Balite, manami mataranda karang performance sa mga previous ng mga dinag-on, mga binugan. No? Na ang baganit LGU, so may dedikasyon. May manami nga pagserbisyo. Ha? Bukod niyang itsabanway at Balite, kundi sa mga kaiping man ng mga kabanuhanan, kung nagapangayo itirisponde mga kapatid. Now, may panawagan ro LGU, itabalite sa publiko, nga dapat maging responsable yang. Ha? Responsable, especially sa pag-post, ag pag-komento sa social media, mga katrupa. So, rong investigasyon nagapadayon. Naro question, sino nag-imbestiga? Ha? Sino ro nagpadagom kara mga katrupa saray karang natabo? Although aton makaron nga gina tanaw ag natawa na importansya is rong pagpaabot it daya karang simpatiya kasi patay taray. No? Namatay taro biktima. Oh. So gaton taguman rong opisyal nga resulta it anda karang investigasyon bago kita mag pagawa ita o istorya or pagbabatikos ag pagtaot konklusyon sa aton karang mga katapo ita quick response team ita hindi arari mo sa Banwa karit Balite. Ha? Pero kung pasiguro man gihapon ko ita Balite LG yung still paday matagihapon o pagservisyo transparency ag accountability saray karang investigation. No? So aton malangkara is kung may una nga saga nga sistema nga gina-implementat, mag-uhon taon dun. May luhan taon dun, mga katrupa. Especially sa aton karang nga mga responder. Kasi kabuhi, ro aton karang nga gina-gagas, mga katrupa. So yun. Kasi ro pamilya nga ra, hindi naton mabaso. Ro mga tao nga nakakita sa mga post sa social media, kung amat, hindi malikawan nga magtao it kuminto. Especially kung may namatay, mga katrupa. Ha? Ag, well, kita man na binanda, kung nanuroplastada. Oh, dahil sa mga pahayag it pamilya, mga katrupa. So kung wamatan ilag sa batro LGU, damataron, although aro LGU ro MDR rin mo, ugatun taro investigasyon, it LGU sa Banwa Karait Balite, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Okay, so doon ro, tawa na ita, ito pangod sa giyapo nagbubantayan. Agrupang utana ka na, sino ro nag-imbestiga ka na, kamu malaw na taga LGU. Bullseye! Bullseye! Ag, syempre ro, MDR rin mo, under sa LGU. So, ugat-ugat unta. Anyway, sa ato makaroon nga pagprobaday na ito ng oras sa 7:15 dayang porsyon ato dakaton it Santon Plus Gold. Dayang nga food supplement makabulig idara mga katrupa sa aton karang nga gawas. Pampasanyog pampa tawit protection ro Santon Plus Gold kasi may malunggay, may ampalaya, mangustin, garlic ag spirulina. Ginapabaskog ro aton karang nga immunity. No? Dayang nga food supplement is for healthy body and stronger immunity. So kinangan naton nga maglikaw sa mga bagatian. Makalikaw kita sa bagatian kung may nagaprotektar sa aton nga gawas nga Santon Plus Gold, mga katrupa. Kapinararchimpo nga ra, mga migyambing nga ra, sigurado ha, buong matang gina tutrangkaso ka ra. Gina ubo, gina sipon, o oh, hay, doyon hay, dahil wait Santon Plus Gold, ruin mo karon nga gawas. So babakal na sa mga butika, mga katrupa, o nasa Mercury Drug, nationwide, available ron. Sa aton karang mga suke ron na. Sa aton makaroon nga pagpropadayon, haraan ay, aton na itawad dagan manda. Deep Ed, may anda karang guidelines. Deep Ed Guidelines number 14. Series of 2026. So meaning makarong dagunda ginpagawa. Now, ano ro sugod itaya ka ng bagong guidelines? Ha? Ngagin plaster mga katropa sa aton karang mga eskwelahan. Itawon ko sa dyan mga ginikanan karon. Sa plastada itaya karang guidelines sa makaron mga katropa nga ginapatuwa. Daya karang Deep Ed Order number 14 series of 2026. Nagtagana it mga bag-o nga mga guidelines sa class suspension ag learning continuity it aton karang nga mga estudyante. Rong tinutuyo karang mga katropa nga obrahon nga mas angkop bagaro anak karang nga suspension ita klase sa aktwal nga sitwasyon sa makaroon karang nga panahon. No? Sa kada eskwilahan ag sa komunidad. Nga sa baylo nga magsuspindi agi it klase ro sang ka banwa or sang ka syudad or bilog karang nga probinsya. So may guidelines nga ginpaguwa ro DepEd. Now, hararo mga pagbag-o nga ginatan-aw naton mga katropa sa ray karang nga guidelines. Una is granular o target nga suspension it klase mga katropa. Sa baylo, sa bilog nga eskwelahan or sa bilog nga division, automatic suspendido. Pero pwede mo gamang masuspindi drong klase sa sangka classroom yang. No? Sa sangka grade level yang. Either grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. No? So granular o target yang nga pagsuspended it klase mga katropa. Bukon it sa pangkabilugan nga eskwelahan. Ah, ro pag pasuspended it klase. Iba gumanda. Di karaguman, nagasala guman kararo mga ginikanan. Ah? So, paano kara makonsider sa sangka eskwelahan, elementary school, nga rong suspendido nga klase is grade 1 na bimana. Kasi mauron sa kwan eh, sa bagong guidelines nga na, granular nga ginatawag, or sangka classroom nga. Or iga suspended nga klase mga katropa. Pwede man nga sa bilog nga building suspendido rong klase sa duyon karon nga mga estudyante. Ha? Depende sa kagapad it peligro mga katropa. Now hamat kin pagguwara ro bagong guidelines nga ra mga katropa. It Department of Education, well, sa mga nagakakinabo makaroon sa eskwelahan sa mga inunga. No? Dahil sa natabo nga to sa Tacloban, nga ginkamatay it mga estudyante dahil may nagdagat ang baril. O, dato, sa pangkabilugan to. Aga, ro, dahil nga mga kaso it bullying sa eskwelahan mga katro. Na number to, sa mga ginbag-o makaroon. Ha? Rong mabaho nga papel it mga school head mga katrupa it eskwelahan. Sa bag-o nga guidelines, ro school principal o ro school head pwede nga magrekomenda o mag-implement it mga nagakaigo karang atikang with coordination sa school division superintendent ag sa aton karang nga LGU base sa aktwal nga kondisyon it anda karang nga lugar mga katropa. Daira sa mga bullying abing nga nagakanabo eskwelahan nga ray sa bilog ra learning continuity nga ginatawag kon bukon it guwas ro face to face classes. Bukon it gusto ng bagong karon ay pundo gagiro pag pag eskwela or pag ro klase. pwede nga magamit it modular learning. Pwede nga magamit it online learning. Pwede magamit it blended learning, mga katropa. Or iba pa nga mga alternatibo nga learning delivery nga nakabaghaga. No? Ag kung ano ro magiging sitwasyon, it iskwilahan, mga katropa. Kaya bag-ura nga sistema guman una sa aton karanga Department of Education. Ikalima or ikaapat, rung kaguwasan, rung number one nga basihan, rung safety it mga estudyante. So andaran nga ginakonsider, mga katropa. Sa ano nga sitwasyon? Sa dagagan itaton nga panyempo. No? Praskara, nagabubagyo bimana. May rainfall advisory. Baha, linog, pagupukit bulkan, no? Or brownout, nawa it aircon or what electric man o mga eskwilahan, what generator, no? So rin no safety, isang bilog nga matik na yan watat klase. Or iba pa nga mga emergency scenario bago magdesisyon kung kinahangan rung suspension, mga katropa. Ah? So in short, rubago nga nga palisiya makaroon it DepEd, bukon niyang it automatic nga suspendido rung tanan nga klase. Ah? So ginatanaw taro sitwasyon sa eskwilahan. Kasi rung punto it DepEd, ipabilin rupagtuon nga safe sa kada classroom, mga katropa. O kada eskwilahan. Ag magsuspended yamang itklase sa mga lugar o sa anuman nga mga level o na mga katropa kung may una nga apektado. Ha? Kung may mga apektado yamang nga mga lugar. Either classroom una or sangka

ano, Dudoy, medyo nag-dugublit na kita ron. Ro, tinutuyo itaya ka ng bago nga patakaran. Okay, deep in nga ra, ro safety of course, it mga estudyante, ang mga teachers. Samtang ginapabilin matagihapon rong pagtuon. Hasta kaya mata, guwa matat nakita nga problema rong mga teachers. Diritso taro klase. Bukon it automatic nga isuspended rong bilog nga klase mga katulad. O, para sabi man na, for example, may bomb threat yung man sa datong kwanyang classroom. O, ito ang imong kato, kato ang imong section. So, tanawon man ron ita school head. Kung wamata na kaapikto sa ibang grade or ibang section, hindi kinahangan nga bilog nga eskwilahan isuspended ro class. So, meaning, di katugang. Pero, dipindi gihapon ron. Kung tanan nga eskwilahan na apiktuhan, pwede man na na-declare. Nga watlas. Now, basiwa ka mo kaintindi ko na ano ginatawag nga granular class suspension. Daya is, granular is unagang sa classroom, grade level yang, or sa ka-building, or bilog nga eskwilahan. Doon. Ha? Bukon man, it, bilog nga eskwilahan is suspendido rong klase. Depende yan sa sitwasyon. Oh. Now, muta na, sino ro magadesisyon nga magasuspended karaita klase? White sugod. Makaron, mas ginatawaan it gahom mga katrupa rong head teacher. O school head. Or principal. It is kwilahan. Agro principal, dapat nakakoordinate sa aton nga school division superintendent. Ag sa aton nga LGU o local government unit mga kapatid. So tanan nga mga principal dapat konektado ka mo sa LGU ha. Kasi bukod niyang itinyo karon nga head or inyo karon nga school division superintendent nga maghambay ka mo nga abiser maura ro sitwasyon namon iya ho suspended namon rong grade 3. Oh dahil sa may mga senaryo nga nagkaganabo. Yun yang. So tanawon ron even ro LGU. Ha? Pero inyong nga gaungan is rong school division superintendent ag sa aton karang local government unit. Agod makadesisyon base sa aktwal nga sitwasyon sa anda karang mga eskwelahan. Ah? So bukon yamang itsang kadesisyon para sa tanan it eskwelahan mga katulad. Kasi ro problema ito ta sa grade 2. O, dagasat na pati grade 6, ha? Lipay, taribay, matatlasi kundi. O, maroon doon. Maroon man, sit up makaroon. Naging pag-uwa nga rin deep ed mga katrupa. Ha? Kung why it face-to-face nga klase, rupang utana is, wagon baga it klase? Riba? Wa. Kung bukon it guwas, rupag sugod sa eskwilahan. No? Pwede matapad yun nun rupag eskwela o rupag tuon sa pamaagi it online classes. Klase matagapon through online. Printed or digital modules. Nakaklase gani ka tot online sa chimpo it pandemic. Wanit na ganto ka to sa eskwelahan. Or ginatawag nga blended learning. Pwede man iba pa nga mga learning delivery nga nagasinanto sa sitwasyon mga katrupa. Kasi rung punto it deep ed nga hindi maputol rupag tuon it daya karang mga unga diri-diritso sa gihapon mga katrupa. Bisan may mga emergency scenario nga nagakaganabo sa eskwelahan. Siguro nakita it deep ed nga sa senaryo makaroon, especially bomb threat, babot, bullying, nga nagakanabo. So, riba, wa man din duga, din online. Wa on it mga blended learning nga nag-gina-implement. So, pati unong tagihapon, bisan una sa bagay. Now, importante nga tandaan itaton karang mga ginikanan.
Indi iagi mag-asa.

0: Kostyum nga suspendido ro klase. Kung nagaugan mga katrupa or may una nga kalamidad. Ay pras kaina, grabing buhos it ugan eh. Waswas ro ugan yas banwat kalibo. Nag-assume ro iba nga watlasi na. Ha? So ambag depende ni kamo mag-assume karon. Hugaton ro opisyal nga anunsyo it eskwelahan. Agdipid or LGU mga katrupa. Kung white anunsyo, ay uwa doon. Siguro may mga GC man sandaron na, mga teachers, mga ginikanan. So yun nga ron nga classroom. Diba? Ag makaroon. Ah, sa social media, grabe ko taro kuhan karoon eh. Grabe ko taro bagantayan kaon iba kung ginabantayan ro post ni Mayor kung may klase o kung uwa. Diba? So hindi ka mo mag-assume nga ano, hugat ka mo it-desisyon it-eskwilahan mga katrupa. Pero first, safety gid agihapon. Ay pras karon, wat at deklarasyon. Ro inyo tang lugar una inyo tang barangay, hey, grabe taro buhos itugan ang nagabaha pasudlon mo trengo, hindi ko taro. Unahon gid anen inyo rong kagawasan it inyo karon nga mga unga. Ha? Kon may matinding peligro sa inyo karon nga lugar, malapit sa inyo nga mga panimagay, magsidigi kay pating gihapon ko medyo delikado. Ag mag-coordinate ro ginikanan sa teacher nga maron ro si Roy Nampang. No? Ag magbantay permi sa mga igapagawa nga anunsyo itaton karon nga mga school head. May kantanan sa mga alternative learning kun uwa it face to face nga klase mga katutubo. Oh, may una online eh, may digital modules or blended learning. Doon ro ginagamit makaron. So in short, daya ka na kabago nga nga patakaran it deep ed. Mamba man naton nga mas flexible. Diba? Ag mas nakabase sa aktwal nga sitwasyon it kada eskwilahan ag komunidad. Rung tinutuyo is tawaan it protection. Ha? Kaguwasan it mga inungan. Mga estudyante. Oh. Samtang gapadayon matagihapon, ruanda kara nga pagtuon sa bisan nanuman nga sitwasyon, either kalamidad man ron or may mga nagkaganabo sa eskwelahan, bisan sa anda kara nga mga panimagay, nagapadayon ruanda kara nga pagtuon mga katrupa. Doon ro punto it bag-o nga patakaran nga ginpagawa makaron it Department of Education. Ha? Waunto ro mga kanya to kung mag-declare nga yellow warning or red warning ro pag-asa, matik na. Pero sa bilog manon nga ginatanaw. Pero ang bakuha ni, first, ro safety gidat inyo nga mga unga. Kung wamat at declaration ro na, kung inyo tang lugar na ay ginabaha o tana, ay, ang mapasugod ka ba? Kasi para ron tawaan din itligwa, iticher kung ano ro maobra ka na, either, ara lang, blended learning ka lang anay ro na. No? Ro decision sa Gyapon is una sa aton nga mga principal. So doon ha, ro bag-o nga guidelines nga ginpagawa makaroon it Department of Education dayang DepEd Order Number 14 Series of 2026. Yun yung na-check online. Mga katrupa, dodaya ka nga bag-o nga guidelines nga gina pagawa. Now, sa atong makaroon nga pagpropadayon. Tato na yung oras mga katropa, alas 7.34. Dayang porsyon is atod katon right santon vitamin C. Kinagan vitamin C sa atong gawas ha. Kasi para makalikaw kita sa mga trangkaso. Eh kung what vitamin C rin gawas, nagabagsak rin mo karong yung immune system. O gapanguya ka. So kinagan naton may vitamin C. Santon vitamin C. Ro vitamin C halinon sa santon. Ro mga binipisyo karon ginapabasko graton nga resistensya no. Stronger immunity man. Kapin pa kung medyo physical ro trabaho, mga construction, dapat may vitamin C. Ro mga unga, bago mag-atos kailahan, dapat may vitamin C. Kasi ginasukan na kararupatig. Ginabuligan nga mapadasig ro mga ginabatsyag na itong sakit sa aton karang agawa. So kinangan protektado kita everyday mag-inomit santon vitamin C. Ro alkaline nga vitamin C mga katropa. Halin doon sa mangustin. Available sa mga butika nationwide. Aguna sa Mercury Drug Available. Bullseye! Bullseye! Now, iya kita pa dugang ka nga mga tagupang doon naton. Sa aton ka nga pag... pangalaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Morning, anay kay Nick Valgona. Nick, good morning ha. Nag-monitor makaroon.
2: Good morning!
0: Kay... Oy, kay Madam Ami tumlos sa tamboong... Ami tumlos ang... Good morning!
2: Good morning!
0: Madam ha, good morning kita na. Kita mo lang galing kita na sa ibahin naga.
2: Good morning!
0: O na sa AGP ha. Good morning kita. Mga staff ita AGP. Kanamitan na karoon nga mga... Doon. Gaha ita AGP, good morning. Kay Divina Yepes, good morning. Aristo Natividad, good morning man. Gapagreet ko no si Consihal Bernie Nahel ag Evelyn Sabala ag Christy Beriber ag Jose Arlene Beriber ag Nanay Cleotel Di Natividad ag Ate Girlie Natividad sa Tigbawan Madala. Good morning. Toto Biron Espiritu to, good morning gid ha, nagamonitor gid makaron.
2: Good morning.
0: Katon. Sa Espiritu Family kay Kagawad Intik Espiritu, good morning.
2: Good morning.
0: Doms Atiro, good morning gida, watching gida makaroon sa FB Live una sa Mabilonyo, Washington. Good morning.
2: Good morning.
0: Kay Vin Melvin Bartolo, good morning. G. Makiswani, good morning man. Si Rini Rusgal una sa Hong Kong, good morning.
2: Good morning.
0: Lloyd Beltran, good morning Cloyd. Nag-apropamati gida makaroon ha. Good morning. Si, greet man ko no, si Larry Boy is literal da na ba ni Aristo Natividad? Aba, prinsip ka mo, daywa ka.
3: Ayaw, ma.
0: So, good morning, Dana, sa kay Aristo na Natividad, no, nga nag-monitor. Kay Joyce Alunsagay, Joyce, good morning, ha. Nag-propamati, makaroon ka rin, agahon.
3: Ayaw, ma.
0: Now, sa ito makaroon nga pagpadayon, hara. Ma, init-init ra nga issue, mga katrupa. Una sa Banwaite, New Washington, matindi ko taro politika una sa Banwaite, New Washington. May isang kabarangay kagawad. It barangay matapaw sa Banwaite, New Washington. Nag-ubra itaya karanga dummy account. Ginako na nga imaw ro nag-ubra itaya karanga dummy account. Para ano? Para magpangsamad a ginasugid ngarong target nga samaron mga katropa si Mayor Simonita Francisco. No? It banwa kara it New Washington. Matindiro inampangon kara sa politika. Una sa may banwa it New Washington. Magayo-ayo para 2028. Pero may yamod politika gon ro mga nagakaganabo ro na. Daya nga nga barangay kagawad, nag-public apology. Dahil saan na ka nga ginubra? Ha? So, pag public apology na, nabalahuba. Kasi may ginubra nga nga fake account or dummy account nga nakapangagan kay Flor de la Cruz. So, kung may matuod-tuod na nga pangagan nga Flor de la Cruz nga na, common pa man o de la Cruz nga apelido,
2: Bullseye!
0: Sigurado, imaw taro ginabasog, mga katropa. O galing kulihi, nagguwa na. Kasi, rong matutod nga nag-ubra it fake account or dummy account is barangay kagawad. It barangay matapaw sa Banwaite, New Washington. Kahapon, nag-public apology na imaw. Ha? Nag-public apology na mga katropa. Na rodami account nga ginubra na, pero bukon kuno imaw it nagapost. May tawo sa likod pagid. Ro ginatumod kara si alias Inday. Sino bang Inday?
3: Ayaw di ma.
0: Kasi una sa New Washington, kababong Inday. Oh, at dayro asawa ni Indoy.
3: Ayaw di ma.
0: Basta si Inday. Si Inday imaw rong nagatira. Nagapangsamad. Kay Mayor Simonita Francisco una sa Banwa Karait, New Washington. Mga katropa. Ha? Agrayang alias Inday is ginakonsider nanda nga mastermind. Ba, may mastermind.
3: Ayaw, di ba?
0: Dumat sa sindikato rin ang pangaray. Gabi taro, anda ka rin ang pangitpolitika una sa Banwa Karait, New Washington. Ha? Now, ginako mata itaya ka rin nga. In fairness mata sa kagawad. Nag-public apology, imaw. So, kagawad ka na, pwede ka na nga, Naroon yun, nakunaw yan eh. Pwede magamit lang ha, kuwan eh. Witness. Yun. Masudi mo, bima na nga mag-witness. Kasira yung arang sistema, mga katropa, is kaparte na is cyber libel. Nga sa maron, si Mayor siya yung Monique Francisco ay kiwasin to. Ha? Din punto it dummy account nga sa maron kasi pag dummy account, ah, bisan na notary mong hambangon na, tanan yut ang, ah, pagpanghalit, pagpakanubo sa pagkatawo, itsang ka persona mga katropa, kung dummy account, ay makaroon na identify. Kasi nagguwa ray ka nga barangay kagawad, nag-public apology tay mga. Pero question ka na, hamat nga sumuod ka sa maura nga senaryo. Nga sayod mo nga base, mabutang ka sa agang-agang ka isa nga pa, barangay official ka, barangay mataphaw. Tapos makaroon taruplastada, ginampa nga maobra mo nga, mag-obra ka't imot fake account sa maroon yang si Mayor Simonita Francisco. Ah, una sa may area ka na ita New Washington. Na warang ang tawad tatdagat. Iya sa Pilipinas. Rusagabton or accountability nakadepende sa ginobra o ginaobra it kada isaga. Diba? Posibleng pareho ka mo nga manabat. Ro nagobra it na yakara nga dummy account ag mismo ro naggamit mga katropa. Depende sa ebidensya. Ha? Sa mga naging papel, itdaya ka na nga nag-ubra it account, agro naggamit yung dahil it account, nagpadayon. Ginpasa to sa ibang tao, o harar password man na, ikaw rubahala na. Brand at dami account, nga Flor de la Cruz. Ha? So, rung nag-ubra it fake or dummy account, pwede tagihapon nun manabat. Ha? O galing nag-public apology na imaw. O sige, pwede ka na maging witness lang. Pero kung wa ka nag-public apology ang nadiskubrihan, may sagabton ka. No? Sa ginobra mo, kapag gamit it account niya paragang sa maron, rusang katao. Or patagangon niyang rusistima o na mga katropa. Nga may paggapas sa aton karanga layi. Kung rong account ginkriar para sa saga nga tinutuyo mga katropa, magpangsamad kat imo ito gamiton mo. Ginakonsider da nga may sabwatan yung kamo. Depende sa mga ginpangobra ninyo na nga mga kalukuhan sa social media. Ha? So rung naggamit it fake account nga makaroon ginasugid, tumod na kung sino rong mastermind. Nga imaw rung nag-post it mga mapangsamad nga mga pahayag sa social media or saga nga mga impormasyon, may sagabton mga katropa dahil imaw ro nag-obra o nag-post it pagpangsamad. Kung rung post hay nakasamad sa reputasyon itsang katawo, pwede nga magsugod ro isyo sa cyber libel under sa Cybercrime Prevention Act of 2012, mga katropa. No? Raya, kung makita nga may mga konsugod imaw sa legal nga elemento, itdaya ka nga kaso. Pwede man nga may sagabton sa idagom itaton ka nga liye, depende sa ginobra nga saga, mga katropa. Kung, ara, medyo klaro nga nagsabwatan sanday. Ro nag-ubra it account, agro naggamit it account nga para sa mara niyang rusang katawo. No? Pareho sanda nga manabat kun mapamatud-an mga katropa nga may sambilog nga tinutuyo. Ag may aktibong partisipasyon rung kada isaga. O galing ayro kagawad nagkuha na. Bumutwa na imaw nag-public apology, bigdubaan yon siguro. Diba? Although sa maurang hinampang kung cybercrime o aton nga pagasudlan mga katropa o Cybercrime Prevention Act of 2012, kinangan naton rong aktual nga ebidensya. Ano rong mga ebidensya? Kung may mga screenshot ito sa mga post nga to, pero gaban makaroon, ginpang delete yun to, automatic na, gin deactivate na rong account nga to mga katropa. Pero mali na, may basta may mga naka-screenshot ah. Mga may mga impormasyon kung sino ro nag-obra it account. Tras karon tumod na kung sino master. Mga ebidensya nga importante, aktwal nga gin-post una sa social media. Ha? Agon may isyo or koordinasyon sa tunga it nag-obra agdaya ka nga naggamit it account. Mga katrupa. Ha? So, kahapon gintutukan ra itaton ka nga patrol. Una sa may area ni Washington. Kasi, bottom line karatanan is politika. Pag once nga ginatira ro aton ka nga mga although sayod man it mga taga ni Washington kung ano ro hampang unay. Kung ano ro daghagan it politika. So, ro ginatira is mayor. No? Agba, bisan ang bagong si mayor, daya, is politika man sa gihapon nung sa likod. No? Sa mga nagkakinabo nga ra. Now, araro, barangay kagawad it matapaw. Nga nag public apology. Si kagawad ninyo na dura it barangay matapaw ni Washington. Ginako na nga imaurong sa likod it dami account. Nga nagapanamad kay Mayor Shaimonit Francisco. No? So, raan na nga ng pagpangayo at public apology. Well, okay man siguro kay Mayor kung dahil nag-public apology kung imaw. Pero ro mastermind, sino ro sa likod para sa maron ro LGU at Banuay si Washington. Mga katulad. Para pamatian tanera ng public apology nga ninyo.
4: Para kina Attorney Mayor P. Francisco, Attorney Omar P. Francisco, sa kanilang mga anak, mga pamilya, kaibigan at mga taga-suporta, at sa buong mamamayan po ng New Washington at Aklan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ninyo Nadura, residente po ng Matapahaw, New Washington, Aklan. Today, I stand before everyone with humility and sincerity to publicly apologize to Attorney Mayor Shimonet Francisco, Attorney Omar B. Francisco, their children, and their entire family for the pain, anxiety, inconvenience, and damage that resulted from the malicious and defamatory Facebook post published through the dummy Facebook account, also known as Flor de la Cruz. I deeply regret my participation in the creation of the same Facebook account. In my decision to turn over its access and control to another person, which eventually resulted in its use and publishing offensive and lying posts against the Francisco family. Sa pagdaan po ng panahon, mas lalo kong naunawaan na ang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng usapin ng social media at politika. Behind every post are real people, real families, and real lives that can be deeply hurt. Lubos ko pong pinagsisisihan ang nangyari. Humihingi ako ng taos-pusong tawad kina Mayor Attorney Shimonet Francisco at Attorney Omar B. Francisco, ngayon din sa kanilang mga anak, buong pamilya, dahil sa lahat ng pag-alala, kahihiyan, emotional distress at mga problemang kanilang naranasan dahil sa mga Facebook posts na lumabas gamit ang naturang account. I also likewise apologize to the people of New Washington and everyone who have been misled by those posts. Nais ko rin ipabatid na wala po akong personal na batayan upang siraan ang mag-asawang Francisco. At ikinalulungkot ko ang aking mga naging desisyon ay naging daan upang magamit ang account sa paraang makapagdudulo ng malaking pinsala sa kanilang pangalan at reputasyon. I have already fully cooperated by truthfully disclosing the circumstances surrounding the creation and turnover of the account, as well as the identity of the person to whom I entrusted its access in accordance with my sworn statement. To Mayor Attorney Shimonette Francisco, ma'am, pasensya po. I certainly apologize for any damage that these incidents may have caused to your reputation as a public servant. Alam kong bilang isang halal na opisyal at butihing ina ng ating bayan, ang tiwala ng publiko ay napakamahalaga. Naunawaan ko na ngayon ang maling impormasyon at mapanirang pahayag sa social media ay maaaring makasira hindi lamang si isang tao, kundi maging sa kanyang pamilya at sa tiwalang ibinibigay ng taong bayan. To Attorney Omar Francisco, I also, sir, likewise to apologize for all the inconvenience, litigation, emotional burden, and personal hardship that you and your family endured because of this incident. Nangangako ko ako na hindi na ako muling lilikha, gagamit, o makikibahagi sa paggamit ng dummy o anonymous social media accounts upang manira, manakot, magpakalat ng maling impormasyon o manirang puri ng sino man. I also hope that this experience will serve as a lesson not only to me, but to everyone who uses social media, that freedom of expression is never a license to destroy another person's dignity or reputation. Sa lahat po ng aking mga kaibigan, kakilala, followers, at sa publiko, hinihiling ko rin na sana huwag natin gawing sandata ang social media para sa paninira, pagpapakalat ng kasinungalingan o personal na pag-atake. Mas makabubuti kung gagamitin natin ito upang magbahagi ng katotohanan, respeto at pagkakaisa. Muli, taos puso po akong humihingi ng tawad kina Mayor Attorney Shimonette Francisco, Attorney Omar B. Francisco, sa kanila pong mga anak at sa kanila pong buong pamilya. I pray that in time they may find in their hearts to forgive me. Maraming salamat po.
2: Bullseye!
0: Okay, ginadayo man natin nung kagawad nga rin. At least bisan papano, nag-public apology. Pero, kung mo nag-public apology ka, dahil sa pag-ubra mo ngura it dayang dummy account, ay may sagabton ka matingki hapon. Ah? May accountability ka. Bisan nga nagpaguwa ka ita public apology sa pag-ubra nga ita fake account, no? Ro pagpangayo nga ita kapatawaran, ay makabulig man da. Para maayos ro sitwasyon una sa banwa it New Washington. Pero, bukon man ra it automatic nga ginduga ro legal nga sagabton sa tawo. Kung may una nga nagapas nga lagi mga katrupa. Halimbawa, kung nung fake account gingamit sa pagpangsamad, although ato klaro, ah, cyber libel doon. Oh, may mga legal elements di karon ron mga katrupa nga ginatan-aw. Ro pagpangayo it pasensya or kapatawaran, hay bukon it automatic nga mapawalang bisa sa posibleng reklamo against kimo. Kung may una nga mga pagpamagag, harassment or nagtugag it abit kahalitan, pwede ron nga gina-consider, no, o mga nagakanabo nga may una nga mga legal elements ag kinangan sundo nyo naton karon rong proceed. Although rayang pangayo it public apology ni kagawad na dura, hay makaangkon ra it epekto sa pila ka mga sitwasyon. Ro ana nga naging statement nga ra is pwedeng maging basihan it biktima nga imaw hay patawaron. No? Dahil sa anak ka nga ginubra nga saga. Pwede man nga hindi un imaw o hindi un abi mag-file it reklamo si Mayor, no? Against ka na. Kasi nag-public apology na. Pwede ron. Now, kung may kaso, pwede man nga i-consider bilang mitigating circumstance Ro, ana nga naging statement nga mga katropa ni Kagawad na doon. Ha? Or bilang kaparte sa pag-ayos, it problema. Isito liyang, istoryahan. Depende sa klase, it kaso. Kasi at the end of the day, korte malatagyapong karon ng mga desisyon. Kung ipaabot, ro complain mga katropa. Kasi rayang public apology is bukong tarat garantiya. Nga safe ka na, hindi ka na pwede. Pero sa bilog pa ka na pwede mo magamit nga magiging witness sa kaso. Republic apology is makabuligang sa pag-ayos sa relasyon it daywang ka mga grupo nga nagatungkianay mga tatay. Para at least mabawas-bawasan nung tungkianay. Ha? So bukong tara it automatic nga kung mo nag-public apology ka, maduga rong kaso ko. Waka it legal accountability nga ginatawag mga katrupa. Kasi klaro nga may ginubra ka nga paggapas ag may ebidensya. No? So do yun. Kasi may ito tabi, nakapost aso ako na eh. Although, kana nga ra, saan nga part, ay bukong matat imauro nag-samad, bukong imauro nag-post, may gin-turn overant anana nga tawo. Pero pangutan na sinura. Ayan ba yung tiba? Si Inday ko. Tapos sinong Inday ra?
3: Ayaw, diba?
0: Now, si Mayor Simonet Francisco may pagsabata. May pagklaro, may kangtanan sa isyo nga mga katrupa nga imaw. Rung target it dato nga nagapakilangan nga nga dummy account nga si Flora de la Cruz. Mga katrupa. Ara makaroon. Eksklusibo nga pagsabat ni Mayor Simonet Francisco it niwasyo. Pamatian na ton.
5: Barangay Kagawad ninyo na dura sa imogali sa likod. Aminado man ni Mawe, so i-direct ko man nato niya. Imogali ro sa likod, i-try ka ng mga dummy account niya, particular ay ro mga post ay contract kit sa imong administrasyon ang kimo gid ang mayor.
6: Alam mo Claire, if you will take a look no. Sinisabi ni Ninyo nga siya yung nag-register through may kakunayin ni Mawe, pero imaw ni kubra. Imaura nag-register, imaura nag-access, imaura tanan. Ang dato nga itong mga password, recovery password, hayana nga gin-turnover sa buying sa isang katawo na doon nga niya si alias Inday. No? So, di ka ito na naging turnover. As you can see, saan ang mga affidavits ro, na una ron, una sa korte, submitted sa court. Everything else was forced through pag-turnover ng the control and possession of that account was already under that certain person. Ang doon yun ang natawag, imawuta, no,
5: nag-pinost.
6: If you will see, yung babae nito, alam niya kung ano yung mga personal circumstances namin. So, mas si Kagawad ninyo, wala naman kaming personal relationship, no? Other than tagamatang paumaw. And all of these things na pinupost is makikita niyo mga kilala talaga po. So,
5: personal.
6: And even he steps in the boundaries of our property to take pictures of whatever, wherever, at that time. So, all of this will come out in the proper time. So, 12 counts lang yung nauna namin sinampa, but there is more. And it is not just enough na matapos lang ito sa ganito. So, that we will deal in the days to come.
5: Mm-hmm. Pero saan na bima ng mayor nga lang ang public apology, ginako na ng Imoga post, pero kumaga nag-anay mo ba nag-santo sa nag-affidavit gali?
6: No, nag-santo. Ang sinasabi niya, Imoga nag-create. Mm-hmm. Imoga nag-register. Pero account is turned over.
5: Okay.
6: So kumbaga, ginamit niya yung SIM card niya to register the Facebook ID account, yung PhilHealth ID niya, and then, in-turnover na, pag na-create na, in-turnover na account name, password, recovery password, dun sa certain tao niya.
5: So sa affidavit na naging baghag tanagin ako, yes, na rin si alias Inday, unaun, pero custody na yung account kay alias Inday.
6: Yes.
7: Pero na-identify mo, Mayor, kung sino si alias
6: Inday. Yes, in the full name. I just tell her alias Inday because she is known for alias Inday. But the real name with the middle name was there in the affidavit.
5: Si Maxi Kagawad mismo nag
6: yes.
5: Or base na sa inyong investigasyon, nagawa man yung investigasyon. Buo kami sa kanyang background, gita ng mayor, saray ka ng madami account. Anong dagang gini mo nag-upisit? Mga malisyoso mga post.
6: Before the election, 2024.
5: Okay.
6: So as a matter of fact, nagpunta ako kami sa Manila Police District. Nireport namin doon yung profile account. Matagal lang kasi yan. And then, in surveillance yan ng Manila Police District for 8 to 10 months.
5: So, gindiretsyot.
6: Habang nag-post Imaw, ginamonitor Imaw. So, every post niya, papasok. Now, si MPD sumulat sa Krame. Si Krame, ano sa DOJ, si DOJ sumulat kay Meta, si Meta bumalik kay Krame, ay kay DOJ, then bumalik sa police, then nag-apply kami sa Court of Preservation Order, nag-testify ako sa court, tatlong ibang courts, hanggang sa nagkaroon ng subpoena or cyber warrant, which came out nga, tatlong account yung pinadecipher ko eh, pero isa pala yung ginagalaw namin, may dalawa pa kami gagalawin. At yung yun belongs to Mr. Nadura. So, PhilHealth ID niya ang ginamit. Plus, inulugan ng mga investigator ng piso. So, lumabas yung kanyang GCash account as such. And verification also with a mobile number registered in government agencies that number belongs to him. So, yan po yung nangyari until nag-file na kami ng case sa court. So, we filed for 12 counts of cyber libel. However, meron silang mga, syempre, matagal na undergoing hearing, nagkaroon ng offer or settlement between the parties. And yun yung mga stipulations na mag-full disclosure ang hinihingi namin. Kasi, kung aralin mo, masyadong magayo o matapaw para sundan na ako kung gagto ko sa ospital, picturean na ako. Yung bisita ko sa bahay, picturean niya ako. Yung mga lahat ng meron sa likod ng properties ko, picturean na ako. So, masyadong malayo para sa gabi, sa aga-aga, mag-picture yung mouth. So, di karoon nga ni sana full disclosure plus saan ang offer of plea bargain, magiging co-complainant ko siya sa criminal case that will be filed against this alias Inday. So for now, we will continue first with the first 12 counts against alias Inday, and I still have 40 cases on my own to be filed against that person. Plus, yung mga aggrieved party na taga ni Washington will be filing the same here. Kasi 1 year prescriptive period naman from the time of the discovery. So, pusin oro, real promoter. So, we will see kung ano na yung mangyayari after this. Kasi awaiting kami sa anang na probation. So, I think Kagawad will apply for a probation from 12 counts of cyber libel upon agreement naman ng mga complainant ay nag-alaw okay sa amin na maging simple libel na lang.
5: Mayroon yung mga kayo na no, kung kada post nag-sugod eh, ito sa ato niya mga investigator do, location, miskin barangay nag-agawa. Kung sa inyo barangay yung post, inyo lugar yung post na ito nga.
6: Lumalabas yun, actually. Kasi yung may satellite eh. Pero yung identity ng tao, kailangan mo na cyber warrant. So, yung cyber warrant initial ng court against Smart Communications. So, within 24 hours, Smart Communications responded yung kanilang parang DTO doon to the court order. Then, yun, binatouch yung kanilang registration form in ID. Plus, meron pa kaming aantay ngayon yung isa pang account no, na Converge naman ang ginamit. Pero, no signal kasi ng Converge dito lang sa palibot ng munisipyo along sa pinaglabanan doon. So, yan ang susundin namin na.
5: So, laban, may abo kita nga, ano, mabi man na mayor, kumaga sanga-sanga, raya ka lang.
6: Sanga-sanga, oo. Pero sa mga karan, hindi ka raya.
5: Hindi ka raya kay alias Inday. So, pero yung mga possible nga kaibahan Inday, nga na nga, nagpasimunugin ay soon ma-identify man.
6: Yes, we are looking forward kasi it's below the belt. No? Mm-hmm. Sing ka kaibahan, kaya tambawo ni mo na yung tao na halos lumaki na sa bahay namin, nung nagkasakit ang tatay ko, nagdipara sa tatay ko, i-post mo, sasabihin mong kagat ng tatay ko na yung tatay ko ipatay na. So things below the belt, no? Medyo sobrang foul na kasi. But anyway, all of these are documented. Kasama yung mga URL address. So all of these are documented.